0: Hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
1: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
2: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
3: True FM. At kami po ay mukhang hanggang alas 12 ng tanghali ngayon. Hindi po, hanggang ano lang kami. 10:02 in the morning. Mga kapatid, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang ating tamang oras ngayon, ganap ng 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Ay talaga naman, panalo ka! Sarap magkape ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Sa mga Pinoy na nakikinig ngayon sa atin na nasa abroad, tandaan natin, mga kapatid, ito'y napakagandang oportunidad and very practical. Ang tanong namin sa inyo, kayo ba ay meron ng BDO Kabayan Savings? Meron na ba? Ay ba, kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay Up Now na. Ito po yung payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. At libre na rin ang InstaPay at PestoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account. Pati po sa kahit na anong bangko o kaya'y e-wallet. O diba, send money, libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, puntahan lang po ang alinmampung BDO branch to open. Ating inuulit ha, magbukas po ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay App. Yan na po ang inyong susi sa napakaraming benepisyo hatid ng BDO Kabayan Savings. At yan nga po ang alagang Kabayan, and BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposit ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Madam Chair, do the honors please. Ang ating unang witness, dahil hindi yung impeachment trial.
4: Mr. Presiding Chair.
3: Ang ating pong resource person.
4: Yan. Eto na, kasama po natin live na tayo'y napaunlakan po dito sa Amen. Ating stasyon mismo at programa. Binigyan tayo ng oras. DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Good morning, Sec Banoy.
5: Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Manong Ted at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa.
4: Thank you po. Sir, simulan natin dito sa unang gusto rin malaman ng ating mga kapatid, ano, pamasahe. Nakausap po namin nung una si LTFRB Director Chairman, I'm sorry, Vigor Mendoza. Ang sabi niya, sure ball na daw po yung increase ng fare sa mga jeep. And then nakausap namin itong last time lang din si Attorney Greg Pua. Sa huling pahayag niya pong sinasabi niya, pinag-aaralan daw ulit. So para malinaw lang po, may desisyon na po ba ang LTFRB kasama po ang DOTR dito po sa magiging pamasahe sa mga jeep muna po tayo?
5: Doon po sa pagdating sa ating mga transport group and operators po, no, tama po kayo in the sense na meron na pong sinumite ang LTFRB po sa DOTR. At nung una sila nagsumite, no, on the increase of fare hike, binalik po natin sa LTFRB. Kasi ang sabi po natin, ang ating utos sa LTFRB, hindi po kailangan muna na parang fare hike alone. We have to recommend also other options. Ano ba itong other options? Ngayon po kasi ongoing yung ating fuel subsidy o fuel discount. Ito po yung 10 pesos per liter na diskwento na pwede pong in 1 week, you can have 150 pesos. So sabi ko, kapag ito yung ginagawa natin ngayon, pag-aralan natin yung option na baka mas maganda na to extend and to expand this program in the sense that baka pwede natin itaas yung diskwento or pwede naman natin dagdagan yung litro. At bakit po ito? no? Bakit to? Sa tingin ko po, mas mainam po ito. Sapagkat, ang tingin po namin, targeted approach po ito. Ano yung targeted approach? Matutulungan po natin yung transport group, yung transport operators. At the same time po, hindi po tayo nakapagdagdag ng pasanin sa ating mga commuters.
4: Oo.
5: Especially nga po ngayon, yung inflation natin, kailangan natin isalang-alang.
4: Oo.
5: And other than that po, ang sitwasyon ho yata sa Metro Manila, baka hindi po kasi pareho yung sitwasyon sa ating mga ibang probinsya, especially po pagdating sa mga sahod. Pero once we do fare hike po, idadamay po kasi natin ang buong bansa. So yun yung mga isinaalang-alang po namin. Hindi po natin sinasabi na wala na pong fare hike.
4: Ayan.
5: Ang sinasabi po natin ngayon, tignan natin muna itong option na to na dagdagan natin o pa-expand natin, extend natin yung application ng fuel discount para sa mga PUJs, PUBs, o kung mas madadagdagan, UV Express. Upang sa ganon, matulungan na kaagad yung transport group at hindi pa tayo nakakadagdag ng problema din sa commuting public.
4: So, ibig sabihin sa hanay po ng jeep, wala pa talagang decision, sir. Hanggat may fuel discount, wala mo ng fare increase. Yun po ang malinaw sa ngayon.
5: What we did po ngayon is that the same recommendation, inakyat na po natin sa Malacanang para pag-usapan na namin together with economic team. Ito po yung mga option po.
4: Yes. Sir, hanggang kailan po niyo planong desisyonan ito? Kasi patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis eh.
5: Tama po. At meron po, the other day ho yata, no, nagsimula na rin yung mga pagmi-meeting. As a matter of fact po, yung last na utos sa akin is that isumite ko na yung karagdagang budget na kailangan. So just yesterday po, I submitted the request sa DBM na we need this amount of money para mailagay natin dito sa programa natin sa fuel discount or subsidy. In the meantime, habang tinitignan natin yung magiging epekto, kung itutuloy ba natin yung fare hike na hiningi nila. I think the one they're asking right now is around 5 to 10 pesos. Eh.
4: Medyo may 2 pesos, may 10 pesos. Iba-iba
5: tama
4: po.
5: And we should consolidate everything kasi we're not just talking about PUJs po. Eh.
4: Yes.
5: We're not talking about PUBs lang po, modern traditional. Pinag-usapan din po natin dyan yung TNVS. Lahat po kasi yan. Isang grupo
4: bus
5: ng tama po.
4: So, ang malinaw po ngayon ay wala pang aasahan yung atin pong mga jeepney driver.
5: Ang malinaw po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung programang fuel discount and
4: but,
5: subsidy.
4: Sir,
5: but to the fare hike po, wala pa pong ultimate and final decision.
4: Okay. Sir, last time kausap po namin yung mga yan, yung piston, ang sinasabi po ng mga jeepney groups ay mas gusto talaga nila is the fare increase. Kasi for them, hindi masyadong, wala masyadong dating eh, yung fuel subsidy. Ano pong tugon nyo doon?
5: In a way po, meron pong katotohanan yun siguro because it's more of the implementation on our part. Kasi yung fuel discount po na yan, or the fuel subsidy na sabihin natin, in order for it to be effective, kailangan po talagang madaming gasoline stations ang sasali. So, madami talaga in lahat ng mga lugar, merong mga enrolled gasoline station. So ngayon po, nag-ipag-ugnayan pa rin kami sa DOE kung how to basically
4: expand.
5: And to encourage this gasoline station.
4: Sir, kung walang aasahan ng jeepney, ang mga bus po ba may aasahan na fare increase?
5: It's the pareho po yun.
4: The same thing.
5: The same,
4: okay.
5: It's the same recommend. Ang ginawa po namin ngayon is to consolidate everything po.
4: Okay.
5: Para po hindi po pichi-pichi o ano ang aming pagbibigay po ng aming rekomendasyon.
4: Sige po. Sir, puntahan natin yung mga nabanggit po na proyekto ng Pangulo nitong nakaraang SONA. Unahin natin yung North-South Commuter Railway. Sinabi po ng Pangulo na yung Valenzuela-Malolos section will open ngayong 2027, which is next year. Sure po, nung na-flash, ewan ko, ako lang pong naka-observe na, no? Nung binaling yung camera sa inyo, nung pagkasabi ng Pangulo yun, parang medyo, ano po ba, parang kinabahan po ba kayo doon? Realistic po ba yung target ng gobyerno na talagang paganahin na po yung section na yan by 2027?
5: Realistic naman po.
4: Okay.
5: It's more of kinabahan in the sense na kailangan talaga.
4: So may ka ba?
5: Opo, kailangan talaga ito pa rin yung instruction ng ating Pangulo. At yan naman po ay ganun pa rin yung target natin na by last quarter hanggang December of 2027,
4: okay,
5: yung segment ng N1 na sinasabi natin, Valenzuela to Malolos, yun po yung target natin na we can do partial operations po.
4: Nasa na po kayo sa completion sa ngayon, if it's realistic?
5: The completion right now po is at least for the civil works, no, the construction. So, pumapalo na po tayo ng 80 to 90%. ang inaayos po, madami po kasing aspeto na doon sa N1 natin. The same way sa lahat ng rail lines natin. Hindi lang civil works, meron pa tayong mga signaling, the bagon and rail tracks.
4: Yes.
5: Yung inaayos namin ngayon is the signaling.
4: Okay.
5: And hindi lang po ganun kadali ayusin kasi meron pang interfacing with the other contractors din po. So, but we're hopeful and we're confident po na maayos natin. At saka ito pagbibigay po ng timeline kasi po, ito naman po ay isang resulta ng pagsasangguni also at consultation, not only with the contractors, pero meron din po kaming independent consultant na tumitingin na kung tama ba yung ating mga proyekto.
4: Mm-mm.
5: And of course, yung DOT-RPMO din po.
4: Okay. Sabi niyo po, by December 2027, sure, nagagana po yan. Ano po ang posibleng magpa-delay kung sakali mang hindi po matupad yan?
5: Ang posibleng makapag-delay dito kung hindi mag-ayos-ayos itong mga contractors natin kasama mga consultant natin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi po ang the complexity of the project, one segment no po no, isang proyekto parang itong N1 na lang po to. Siguro meron po tayong tatlong contractors diyan.
4: Okay.
5: Kanya-kanyang scope of work sila.
4: Oo.
5: And the end of the day, ang kailangan nating gawin diyan, lahat ng ginawa nilang programa o proyekto, scope of work nila, parang Lego po yan. Kailangan natin siguraduhin na lahat will function effectively.
4: Oo.
5: So, if there will be a delay, it's more of
4: the contractor side.
5: Hindi siya, pakasama rin po ang DOTR.
4: Mm.
5: And again, to make sure that there will be enough funds.
4: Oo.
5: Na mabayaran din po sila.
3: So, by next SONA po, July ng 2027, last SONA po ni Pangulong Marcos. Anong inaasahan nating announcement tungkol dyan sa kanya pinapangako na Valenzuela to Malolos na North-South Commuter Railway?
5: Pagdating po sa Valenzuela North po, sasabihin niya po na tuloy pa rin po, yun pa rin po ang target by
3: December pa din.
5: Opo, last quarter of 2027. Pero ang kagandahan naman po doon, by the next SONA, maasahan na rin po natin na partial operations yung 12 stations ng MRT7.
3: Sige. So before we go to MRT7, pero yung sabi niyang sisikapin na matapos hanggang Clark.
4: Yan, oo, may ganun din.
3: Paano yun? To be more truthful about it.
5: To be truthful about it, kaya po sisikapin, may problema po kami sa right of way.
3: Okay,
4: ah, okay.
3: Sige. Alright, so MRT7?
4: Oo. So, yung binabanggit din po na MRT7 project ng Pangulo, nasa saan na po tayo dito? Ang sinasabi po, unang 12 stations sa 2027 gagana na dyan sa MRT7. Pero nasa na po ba tayo sa status ng project?
5: Overall status po for the first 12 stations is around 87%.
4: Okay.
5: As of now po. Yung buong relays na po yun, fully energized na po. Ibig sabihin, may kuryente, may power, gumagana na po. Yung pangatlong aspeto, yung bagon.
4: Mm.
5: Kailangan kasi may testing and commissioning. 47-48% na po tayo dyan.
4: Okay. So, kailan po? Anong buwan mismo sa 2027 gagana itong 12 stations?
5: Pinipilit ko po na sana pumalo kami ng April or May, no? Bago mag-June. Pero definitely po, second quarter, hindi po matatapos second quarter, partial operational na po ang 12 stations po natin.
3: Pero yan siya, ay hanggang saan lamang sa Quezon City? Hanggang saan? Hindi pa matatapos sigurado yung common station?
5: Ah, hindi po. Ang common station po hindi kasama sa MRT7. Itong partial operations po natin na 12 stations, there are only 14 stations po.
4: Uh-huh.
5: Yung 12 stations natin is from Sacred Heart all the way to North Avenue.
4: Correct.
5: Meron pa po tayong common station, Manong Ted. Total, nabanggit yun na po.
3: Mm-hmm.
5: Yung common station po, in order to be operational, ibig sabihin, pati signaling po,
3: okay,
5: matatapos po yan yung partial operations natin ng first quarter of 2028.
4: Mm-hmm.
3: 2028, bago maghalalan ng Mayo.
5: Tama po.
3: Okay. Tsaka, ito lang, banggitin ko ha. Kasi, ibig sabihin, hanggang sa North Station, yung pinakahuling istasyon, bago ka tumulay, papunta doon sa connecting na ng MRT3, tama, at LRT1, right?
5: Tama po, Manong.
3: Okay. So, ibig sabihin yan, maglalakad po muna yung commuter, papunta doon sa pag-change train.
4: Oo nga, medyo inconvenient.
5: Maglalakad po talaga kahit na may partial operations. Pero ganito po ang gagawin natin.
3: Uh-huh.
5: Yung sinasabi natin na first quarter of 2028, the idea of this common station, for example, galing ka sa North Avenue, kasi sumakay ka ng MRT7, dadaan ka sa concourse ng common station and platform, dediretso ka na sana dun sa riles na dalawa para papuntang LRT1, papuntang MRT3.
3: Okay.
5: Since first quarter of 2028 pa, matatapos na yun kasi we're fixing the signaling. Kailangan kasi may signaling ang rail tracks po yan. Ang gagawin namin ngayon is to ensure na pag natapos na po yung North Avenue MRT7 at functional na po yan, magagamit ng ating mga commuters yung concourse at platform.
3: Okay.
5: At kausap na rin po namin ang Trinoma na magbibigay sila ng kumbaga access road o access way papunta sa ating MRT3.
3: Okay.
5: In that way, hindi sila maglalakad sa ilalim sa kalsada.
3: In other words, meron na po itong meron pong pananggalang sa ulan at araw.
5: Tama po. And for the comfort nila. And convenience.
3: Okay. Sige. So, ang issue dito, yung common station, no? Yung kabuuan ng common station as in, hindi na po pa lalakad ng malayo ang mga commuters at maganda na po yung access. Kailan talaga tapos?
5: Matatapos po yung first quarter ng partial operation 2020, but the entire po matatapos yan around siguro 2030 na po.
3: Ha?
5: Tama po. Kasi dalawa po yan.
3: Yes, we know.
5: Po. At kaka-approve lang po ng ED. Ang nangyari po kasi dito, no? We terminated the contract.
3: Yes, sir. The contract. Opo.
5: And nung na-terminate po natin yan, nakiusap tayo sa LRMC if they can continue the project by way of variation order. Since it's a variation order, susunod tayo sa proseso ng gobyerno. At isa, kamakailan lang po, the ED Council, they approved the project itself. So, masisimula na natin yan kasi habulin natin at least the partial operations po ng first quarter of 2028.
3: Ang dami ko kasi problema niyan. Ayoko na humbalikan yan. Pero ito ho, no? We will take a short break sa amin pong pagbabalik. Ito ho, tunghayan po natin. Ito napaka-importante. Ulit po, ha? Ito po, mga kapatid, ang final destination ng LRT1 extension. Ano ba talaga problema dito? Remaining 6 kilometers na lang po ito. Hindi nga nasama, eh. Sa zona ng Pangulo. Napaka-igsi na lang po. Hindi matapos. Tapos, abangan.
6: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Simitonics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
7: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Okay, so bago po natin tunghayan tong LRT1 extension, tong kontrobersya dito, yung final two stations from Sacred Heart, Pala hanggang doon sa San Jose del Monte, Bulacan, ano po, kailan ang target nito? Meron na ho bang final destination doon sa San Jose del Monte, Bulacan?
5: Finally po, nagkaroon na rin po ng kung saan babagsak yung istasyon natin sa San Jose del Monte.
3: Doon pa sa original, hindi na?
5: Hindi na ho.
3: Okay.
5: Kumbaga, there will be some adjustment po. I'm not just quite exact of the kung left or north of something. Pero nakahanap na po sila. At isa pa po, yung papunta po, kasi bago pumunta doon, meron pa tayong Tala Station.
3: Okay.
5: Ito po ay isa sa rason bakit naantala din po ito. Kasi ang unang alignment to kasi dadaan sa mga private properties.
3: Okay. Ngayon, sir, ilang kilometro na lang yan from Sacred Heart to San Jose na naman?
5: If the entire MRT7 is 24 kilometers, so masasabi natin, Sim, so maanim din na kilometro.
3: Yes, opo. Ito na lang po. Dulo na lang po, mga kapatid. Hindi pa ho matapos-tapos. Puntahan lang natin itong LRT1 extension na ito. Balikan ko lang po. Sir, hindi ho ba ang lahat ng itong istasyon ng LRT na extension ngayon po ay operating hanggang dyan lamang sa sukat, right?
5: Tama po.
3: Okay. So meron po tayong istasyon na remaining, ito po ay Las Piñas at Bacoor.
5: Las Piñas, Zapote at Bacoor.
3: Las Piñas, Zapote and Bacoor. Okay. Totoo ho ba, Secretary, na ang punot dulo po ng delay na ito ay dahil doon sa itinayo na flyover sa panahon po ni Secretary Mark Villar?
5: Ang punot dulo po talaga, hindi po natin masabi na isa lang po yun, ha? Na,
3: then, ano, sec, no? Uulitin ko po. Bago po ang flyover na ito, yung pong right-of-way niyan, yung property ng tatamaan, nakuha na ng gobyerno, right? Binayaran na po. Tama? Meron na pong Las Piñas Station. Ang pinaka-controversial dito ay Las Piñas Station. So, yung Las Piñas Station na yan, sa original na pong plano, nakuha na po yan ng gobyerno. Binayaran na nga, di po ba?
5: May nabayaran po, hindi lahat.
3: Okay, sige. Sa aming pong panayam kay Ginoong Cabrera, binabanggit niya na bayad na ito at meron na nga pong plano. Pati yung LRMC na siya pong operator nito, yung lahat ng plano niyan, gawa na. Okay, so nabayaran na yan, pero dahil may itinayong flyover, nagbago na po ang lahat. So, aminin niyo ba na ang pinagmulan talaga ng problemang ito ay yung flyover na itinayo nung panahon po ni Secretary Mark Villar?
5: So, I have to explain lang po, para makita yung konteksto. Before I say na whether it's a Mark Villar fault or whether ano, ganito po kasi yan. Yung sinasabi ni Administrator Cabrera na original location, no, I think that's the south of this flyover po yan. Yan po yung original location by way of concept design. Ano ba itong concept design? Ito po ay nasama sa bid parameters ng LRMC. So, ito ang sinabi nilang alignment, yung sinasabi nating original location. Now, based on the concession agreement, in order for LRMC to start anything on this extension, obligasyon po ng gobyerno na i-deliver ang right-of-way 100% free talaga yung right-of-way na walang problema, ibibigay nyo sa LRMC kasi yan ang nakasaad sa concession agreement at sisimulan nila ang design. Ito pong sinasabi na ng original location, hindi ho nabigay ng gobyerno yung 100% na right-of-way. So, hindi ho sinimulan ng LRMC ang design. Ngayon, natenga yan from 2014, natapat sa pa 2019, 2021, 2022. Pumasok na ngayon yung flyover.
3: Okay, sige. So, puntahan so, po natin po yung ano, to abbreviate po itong ating usapan. Kung hindi itinayo yung flyover na iyan, kasi nga po sa akin pong hawak dito, ay binabanggit na mismo po ang LRTA ay sumulat nga sa DPWH March 10, 2021, sinasabi nila na hindi pa pwedeng magtayo dyan ng flyover kasi itong proyektong ito na LRT1 extension ay lubos na maapektuhan, magkakaroon ng realignment, magkakaroon din dito ng panibagong problema sa acquisition po ng right-of-way, pati nga yung mismong disenyo. So, uulitin ko, kung hindi, tanggalin na ng ating pangalan Mark Villar. Baka may mga taong allergic doon na marinig yung mga pangalang Villar. So, kung hindi ba itinayo yung flyover na yan, tapos na to? To be truthful about this project?
5: Kapag hindi po tinayo yung flyover, hindi po naging komplikado ho sana ang sitwasyon. In the sense that wala hong rason ang gobyerno na wag ibigay yung buong 100% na right-of-way doon sa original location.
3: Okay, sige po. So, meaning, kung hindi po tinayo itong flyover na ito, tapos na po sana ito noon pa. So, ngayon, moving forward, nandiyan na po yung flyover. Totoo ba na mismong ang DOTR at itong LRTA nga, sumulat na dito po sa kumpanya na pag-aari ng mga Villar para paalalahanan sila doon sa mga una, yung kanila pong mga pagkontra nung una po na mga napagdesisyonan, na pangalawa po na lokasyon, and then nag-offer sila na meron silang gustong ibigay daw po na lupa para po dito sa estasyon sa Las Piñas. Totoo ba ito?
5: From original allocation po, meron tayo, if you're referring to the 2022 allocation po na board approved by LRTA, so may tatlo po tayong lokasyon na pag-uusapan ngayon po, yung original location, yung sinasabi ng concept design location,
3: okay.
5: Then meron tayong 2022 approved location by LRTA, and the 2025 where the Villar companies is located, not the properties.
3: Opo.
5: Itong 2022 po na approved by LRTA, no, was objected on record
3: by
5: LRMC din po.
3: Mm-hmm. Okay.
5: Kasi po, we have to understand that under the concession agreement, ang meron pong obligasyon to do the technical study, design, engineering, feasibility study is the concessionaire.
3: Opo.
5: So they objected on record the LRTA 2022 location on the ground of technicality and technical safety aspect.
3: Okay. Opo. Now, so, nung sila po ang kakanin nyo ay kumontra, ito pong mismong operator po ng RILES na ito, atin din pong hindi siguro dapat din ipagkaila na mismo, no? Na mismo po itong Golden Envy Holdings noong pong August 16 ng 2023 ay sumulat sa DOTR at LRTA Board at sinasabi na sila po din ay nag-o-object sa naturang proyekto na pagtatayuan noong pong binabanggit nyo na second option at doon nga nag-suggest sila ng tinatawag na biliar shipag option, di po ba?
5: Yes, sir.
3: Ah, tama, di ba?
5: Tama, okay, sir. Sige. That's so, on record also.
3: Opo, yan. So, ibig sabihin, ito pong kumpanya ng mga biliar, nagsabi din na huwag niyong itayo din yan. Dito ho itayo yan doon sa kanilang sinasabi na malapit-lapit doon sa kanila pong biliar sipag area, right? Na hindi ho naman natuloy nga.
5: Yes,
3: kumbaga,
5: sir.
3: Okay,
5: yes,
3: tama. Hindi
5: tama
3: na po.
5: Hindi natuloy.
3: Ngayon, dahil po nga sa ito'y napaka-importante, ang DOTR LRTA po ay sumulat na ho mismo sa mga kumpanya ng mga bilyar para sabihin na ano ba talaga? Oo, kayo ho ba talaga magbibigay na ng inyong ng lupa ninyo na bahagi ng magiging final na na Las Piñas Station, di po ba?
5: Tama po.
3: Okay, ano sagot nila?
5: Nung sinulatan po natin sila at pumutok na po itong problemang ito, at nagpahiwatig na po sila ng kanilang intention to donate the properties kung saan po babagsak yung location po ng ating istasyon. At hindi lang po yun, kasi Manong Ted, no? Itong kailangan natin sa Villar Companies po, group of companies, this is not just one parcel of flat.
3: Yes, sir.
5: Ang
3: yes,
5: kailangan
3: sir.
5: Natin is six parcels of flat.
3: Opo.
5: Pero the only way for the government po, no, to agree to this location is for Villar Group po to donate it.
3: So,
5: that's the only way ho.
3: Kasi panibago po itong acquisition. Kumbaga, panibagong gastos po ito, no? Right?
5: Kapag bibilin po, panibagong gastos. At saka mas mamahal po.
3: Yes, sir.
5: Mas malaki yung
3: lubi. So, ibig sabihin, magmula po nung delay dahil sa flyover construction, nagkaroon ng mga study, mga pagkontra, etc. Ngayon, finally, meron na pong tila na pagkakasunduan na istasyon sa Las Piñas.
5: Tama
3: okay.
5: po.
3: Ang property na ito, bahagi dito pag-aari ng mga bilyar.
5: Tama po.
3: At ang yung silang pinapaalalahanan sa inyo pong liham nga dito na ang petsa mga kapatid ay ito ho lamang Marso 18, 2026. Ang sinasabi po ninyo, no, ika po ninyo dito, sabi ho ninyo, no, in view of the foregoing and to avoid further delays, ika ho ninyo, kayo po nakikiusap sa kanila na ilabas nyo na yung binabanggit na right-of-way usufruct agreement. Tama, di po ba?
5: Tama po.
3: Oo. Ano ba talaga? Ibig sabihin, talaga bang ito ay idodonate nyo o hindi? Tama po?
5: Tama po.
3: So, ano pong sabi nila?
5: Sabi nila, we're going to donate it. So, ang sabi nila, idodonate nila. So, sabi namin, ibigay nyo na sa amin yung mga papeles.
3: Okay.
5: Para makita namin kung good faith talaga yung pagbibigay nyo sa gobyerno at saka yung intention nyong ibigay nas by way of donation ho.
3: Okay. So, kailan nyo ho sila? Sino ba ang kausap dito ng DOTR LRTA na taga Villar Group Companies at kailan kayo huling nag-usap doon sa hinihingi nyo na asa na mga dokumento nyo ng donasyon dito?
5: Based sa report ng LRTA, yung binigay ng mga abogado ng Villar Group sometime June of this year.
3: Okay, June.
5: May or June.
3: Opo,
5: June. Lahat ng dokumentong kailangan.
3: Opo, pero ang inyo pong pagbabalik tanaw sa inyong mahaba-habang sulat sa kanila, Hindi ho ba? Eh magmula pa nung unang mga negosasyon, pero hanggang ngayon, nakiusap po kayo sa kanila, hanggang ngayon, wala pa rin po yung mga dokumentong ito, right?
5: Did they submitted it already po?
3: Ano po nakalagay sa dokumento?
5: Sadly, out of the 6 parcels of land that mm-hmm. we need po, mm-hmm. may dalawa pong parcel of land na under mortgage.
3: Okay. So, ulitin natin. Ilang pong ektarya yung lupa na kinakailangan pong pagtayuan ng Las Piñas Station?
5: More or less around 8,000? Hindi lang Villa Group po ah. Hindi lang Villa Group to. Kasi yes, may kasamang
3: know,
5: private
3: yeah, flat. We know. Ah. So more or less po ito lumalabas na mga nasa isang ektarya.
5: More or less po 8,000.
3: Okay. Tama. Opo. Tama, di ho ba? No? More or less 1 hectare. Sa 1 hectare na yon, ilang lupa yon? Ilan ang owners nun?
5: May 8 private lots. Tapos may Villar Group, which ang kailangan namin is more or less 4,000.
3: Oo. Sa Villar Group?
5: Sa Villar Group.
3: Okay. So sila po ay nagsasabi na hindi. Huwag kayong mag-alala, ang pamilya Villar, ang Villar Companies, magdo-donate ng lupa dyan sa proyektong ito. Pero yung lupang kanila pong gustong i-donate, ay totoo ho ba na ang isa po ay nakasanla sa China Bank?
5: Totoo po.
3: Meron ho ba ding ilang titulo na may encumbrance?
5: Based sa report, dalawa lang po. Hmm. Isa po, yung sinasabi natin malaki, na nakasanla, more or less around 2,000 or 3,000 po yung kailangan natin dun sa China Bank. At yung isa po, kung hiningi din namin by way of donation, ang kailangan natin is 90 square meters for a viaduct. Okay. Yung dalawa lang po.
3: Opo. So, sa mga lupa na gustong ibigay umano ng mga Villar, ilan dito ang may encumbrance o nakasanla?
5: Out of 6, dalawa po yung nasa report.
3: More or less, ano pong sukat niyan, Secretary?
5: So, more or less, mga, by percentage po, no, maybe I can say po, no, it covers 43%.
3: Nung kabuuan ng
5: what
3: station.
5: We need. Oh, yeah. That's why it's important.
3: So, kung ganun po kalaki na halos 50% ng lupa na kakainan para po sa Las Piñas Station, sa ilalim po ng ating mga batas, pwede ho bang mag-donate ng lupa na nakasanla sa gobyerno?
5: For all legal intents and purposes po, kapag meron pong encumbrance ang isang lupa, yung may-ari po ng lupa na yon can still sell it, can still donate it. Because it's just a lien and encumbrance po. It does not affect the powers and rights of an owner. Pero ang tanong po dito, Manong Ted, ito po ay hindi ordinary na transaction. Ito po ay i-donate sa gobyerno. At ang obligasyon ng gobyerno ay siguraduhin na walang risk sa gobyerno para hindi din naman po matamaan ang mga commuting public insofar sa DOTR po. Kaya yan po yung sinasabi ko ngayon that is under negotiation. No? So ang sabi natin ngayon, while for all legal intents and purposes, they have all the legal right to donate it.
3: Mm-hmm.
5: Tama ho yan.
3: Mm-hmm.
5: Pero tayo, we should do a counter offer to protect the government. Mm-hmm. At yun po yung negotiation ngayon.
3: Ano pa ang ninegotiate mo, sir, sa gantong sitwasyon?
5: Sir, bigyan ko muna po ng konting ano po, no, ng background.
3: Mm-hmm.
5: Nung pumutok po ito, itong problemang to, ang sinabi ko po sa LRTA at sa rail sector ng DOTR, to make an objective assessment. Ano ba itong objective assessment na ito? Ito yung kailangan namin isalang-alang din kung pwede pa ba kami bumalik sa original location.
3: Mm-hmm.
5: Kailan pa ba, pwede ba namin tanggalin yung tulay?
3: Yung flyover.
5: So, nagbigay po ako ng tatlong parameters po. First, as to the necessity of the bridge. Second, as to the cost and the timeline. Using the three locations, the original, the 2022 approved, and the recent proposed location. Yung original location po, hindi na ho tayo makakabalik doon.
3: Bakit?
5: kasi mo merong flyover.
3: Opo.
5: Okay.
3: Opo. So, sandali lang ha. Opo. Ito lang po sa mga nakikinig sa atin. Meron na po diyang ano ha, president no. Itong MRT-7 tatamaan yung flyover sa Tandang Sora. Okay? Opo. Ngayon yung Tandang Sora flyover na yan, napaka-importante rin yan para po sa amin no sa Quezon City. Sa sali po na lumihis yung tren o magbago ng linya, giniba yung flyover diyan sa Tandang Sora. So doon po sa sinasabi natin na financial, kumbaga, wisdom ho dito, kung yung flyover sa halagang 300 million na ginasta ng gobyerno, kung giniba mo na yan, kumpara dito ngayon sa bilyon na iyong gasto sa yung cost of money ng investor, yung time spent kakahintay dito, at yung ngayong bilyon na acquisition sa mga right of way, ano ho ba ang mas matimbang doon kung ikaw talaga pipili? Yung paggiba ng 300 million o paggasta ng bilyon at pagpapahintay sa publiko ng halos ngayon po 6 years na hindi ho matuloy-tuloy na proyekto?
5: Tama po yan, Manong Ted. Kaya nga po, let me just explain po, no? Para objective po yung ating ano dito. I will address po yung MRT-7 na giniba natin later on. So first, on the necessity po. Tinignan namin yan, assuming po, sabi, tanggalin natin yung flyover. Wala pa pong cost at saka timeline ho dito. Necessity lang po. Inaral namin ang sitwasyon. The flyover was established, was put up basically to bridge yung malaking problema sa tramo.
3: C5.
5: Napaka-laki po ng traffic dyan. Choke point po parati niyan. Kapag tatanggalin natin yan, di mas dadami po lahat. Kasi intersection. So,
3: gagawa ka ng diversion, panibagong traffic plan.
5: Ate po. So, ang mangyayari dyan, the answers, the necessity. In other words, kailangan ba ngayon yan? Ginagamit ba yan? Ang sagot po namin, oo. So, kailangan, necessity. Punta tayo as to the cost. Now, as to the cost, kinompare namin ang itong original location na sinasabi natin ito na walang flyover and the recent location ngayon.
3: Itong pinakabago.
5: Itong pinakabago. While admittedly, mas konti yung raw acquisition natin sa original acquisition original location at mas malaki itong ating itong present na proposed location, itong Villar location. Yung cost will be affected by the following factors. Una, out of the 8,000 plus na kailangan natin,
3: 8,000 square meters,
5: 4,000 ang donated. Nakatipid po tayo doon. No? Pangalawa, if we compute cost, kailangan natin isama yung cost of removing the bridge. Tama ho ba? Sabihin natin 150 million. 100 na lang po. Plus 100 million. Pangatlo, hindi lang ho yun ang isasama natin. Kailangan din natin isama yung gastusin natin nung tinayo natin yung flyover. Kasi po, kapag tinanggal natin yan, wild dust na yan. Idadagdag natin ngayon yung amount na yun. So that's another maybe 200 plus million. Nung kinompute po namin lahat, ang cost po ng pagbabalik sa original location kumpara po sa present po ngayon, assuming na they will agree sa ating mga terms po sa donation po, assuming that they would agree.
3: Mas makakatipid ang gobyerno?
5: Makakatipid ang gobyerno na not less than 500. Pero we did not stop there po. That is to the cost.
3: Okay.
5: Ang importante ngayon, timeline. Baka sabi namin, not less than 500 million, that is negligible, kung matatapos naman natin within a shorter period of time.
3: Okay, so puntahan natin itong donasyon ng mga bilyar. Ano ho. Dito ho ba nakahingi na kayo ng opinion sa DOTR Legal o maging sa Solgen?
5: Sa, we have a DOTR Legal opinion po. Ito po ang, ano po, para mala, ito po ang gagawin natin ngayon. Kasi pabalik-balik na rin po itong problemang to. So, sinabi ko sa LRTA, sa DOTR Rail, iset nyo ang meeting with the Villar Company and I want people na who can decide sa Villar Company, the President ever, kasi I will attend personally. At ito po yung ilalatag ko po. Alam natin ngayon na meron pong encumbrance yung dalawang property. And this would be the take it or leave it offer of the government, of the OTR. First, to give us an unconditional permit to enter. Second, that it will be part of the deed of donation na ang gobyerno should be free from all liabilities, no obligation. And third, while doing so, they have to cancel the mortgage. It's a take it or leave it offer.
3: Cancel the mortgage by?
5: They have to cancel it, the mortgage with the China Banco.
3: So they have to pay?
5: Regardless if they want, they will pay or they offer alternate land or collateral.
3: Magkano po ito ng kasanla?
5: That is beyond my, ano boss. Hindi ko natinignan kung magkano. That is something personal. Ang tinitingnan sa mortgage is titulo lang.
3: Okay.
5: Now, sir.
3: Yung sole gen opinion dito, kinuha nyo na ba?
5: Wala pa po kaming sole gen opinion.
3: Will you get their legal advice on this issue? Kasi baka eventually po magkasuhan dito, sigurado ako sole gen ang abogado nyo.
5: We will, sir. Walang problema, sir. Because, kasi po, iniisip, sir, alam ko naman mas magaling ho ang Solgen. So, alam po, napakarami din po kasing abogado din sa DOTR.
3: Okay.
5: And, ang pinaka, ano po kasi namin ngayon.
3: So, yung advice ng lawyer ng DOTR, ng legal,

0: Kasi po, iniisip, sir, alam ko naman mas magaling ho ang soldier. So lang po, napakarami din po kasing abogado din sa DOTR.
1: Okay.
0: And ang pinaka, ano po kasi namin ngayon.
1: So yung advice ng lawyer ng DOTR, ng legal, yun yung sinasabi nyo ngayon, na mga take it or leave it options.
0: Hindi po, galing po sa akin yun. Okay. Inaral po namin talaga.
1: Okay.
0: Nasobrahan po kasi ng abogado sa DOTR po, Manong Ted. So ang take it or leave it ko po, okay. They have to decide. Po. Kaya sinasabi ko na po ngayon to, hindi pa alam po ng Villar Group to.
1: Mm.
0: Para next week, kapag natuloy na yung meeting namin, they can either decide na or ayaw nila para uwian na po, para tapos ng problema.
1: Para makapag-move on na tayo.
0: Tama
1: at
0: po.
1: Bumilis na ito. Okay.
0: Now, Manong Ted, this is important po
1: okay,
0: kasi.
1: Sige. Mm.
0: Kasi once na they will refuse the offer or the of the government, yung tatlo po na okay. Non-negotiable po sa DOTR, sa LRTA, what, ito po wala pong problema sa alignment. Okay na tayo, 90% alignment. Estasyon na lang problema.
1: Mm.
0: Kapag hindi ho pumayag ang Villar Group of Companies,
1: okay.
0: Ipapatuloy ko po yung construction all the way to sa Pote at sa Kanyog. Iiwanan ko po ang last pinya.
1: Saka na lang yan.
0: Saka na lang. Kasi it would be unfair to the community of Zapote
1: and
0: to Bacoor
1: yes,
0: to
1: sir.
0: Be held hostage by
1: yes,
0: the issue.
1: Yes. Okay, sige. Kasi po 844 na. Ito ho, Secretary, hindi man ho kayo sumang-ayon, pero sa lahat ng dokumentong hawak ko, sa lahat ng background na ni-research namin dito, dahilan nga po ng delay na ito, ito pong pagpasok din ng mga kumpanya ng mga Villar para po kumontra and then mag-offer, antagal magbigay ng dokumento, tama? Antagal nila magbigay, right? Ilang taon kayo naghihintay sa dokumentong ito ng usufruct agreement. So dahil sa mga delay na ito, nabimbin yung proyekto. 6 kilometers na lang ito. Pwede na pong sumakay ang mga taga Bacoor, Cavite, sa Pote, all the way hanggang dyan po sa Caloocan ng mga manggagawa. Kung tapos na ito noon pa, 6 years na po ito panahon ni Marcos, hindi ho natapos hanggang doon lang sa sukat. So, sa gitna ng kanilang mga kung anong-anong protesta, delay, sulat sa inyo, hindi ho ba dapat good faith kasi sinabi mo na yung gusto kong i-donate na lupa ay nakasanla?
0: They should have, pwede na, dapat ho, sinabi nila na in the first place, they donated, what they're trying to donate is a mortgage. That's a sign of good faith.
1: Pero hindi sila sinabi, nung umpisa pa lang na sila nag-o-offer na umano utang na loob pa natin sa kanila, na sila magbibigay ng lupa sa proyektong ito, pero sa simula sa pool, hindi sila naging bukas sa gobyerno na ang aming iaalok sa inyo na donasyon ay lupang nakasanla.
0: There was no information to me po, no? I just have to be, again, clear about this. Hindi ko alam kapag sinabi nila sa PMO o sa LRTA. Manong Ted, ito po ay, ang aking pag-aaral is based on the documents available to me. Pero yung nakikipag-transact po kasi dyan is more of the PMO. Maaring sinabi na PMO, hindi nila sinabi.
1: Uh-huh.
0: I have to get back on that po.
1: Pero bilang kalihim ng DOTR, na minanduhan ni Pangulong Marcos, di ba? Sinabihan po kayo na asikasuhin mo na yan, Sek Manoy,
0: tama
1: right?
0: Po.
1: Yes, importanteng proyekto. Alam nga naman ang kalihim ng DOTR, hindi sinasabihan nitong PMO o nila Ginoong Batan na, boss, yung gustong ibigay ng mga builder na lupa, nakasanla.
0: Sila, when I asked them po, nalaman din nila when they saw the document po, na it was mortgage.
1: Okay.
0: Then I asked them, kailan nyo pa alam to?
1: Mm-hmm.
0: Sabi nila, when we saw the document, the title.
1: Okay. Sige, so again, going back po, sa binabanggit nyo, pwede naman niyang i-donate na lupa kahit na nakasanla. Kapag po na-donate yan sa gobyerno, ano po ang mga tsansa na kapag hindi nabayaran ng mga Villar yan, kayong hahabulin ng China Bank?
0: That's why nga po we're going to put by way of provision also as a term of sa aming deed of donation other than dun sa unconditional permit to enter para masimulan na po kami magtrabaho dyan ay yung to hold us, the government, free from all liability. No obligation at all. No? At pangatlo, we have to give them a timeline within which to cancel the mortgage.
1: Okay.
0: Kailan nila gawin yon? That's a show of good faith on their part also.
1: Okay.
0: Ang pinag-usapan natin

0: tumanong, hindi na nga ngayon legalidad, whether they can donate it or not.
1: Okay.
0: Ang pinag-uusapan natin dito, kung ang intention nyo talaga ay tulungan ng gobyerno, tulungan nyo na huwag nyong bigyan ng sakit ng ulo ang gobyerno by removing all the risk sa na naka-attach sa gobyerno on this mortgage property.
1: Opo.
0: Sure. And there's no way for us po to expropriate the property. Never would I agree to expropriate the property. And I will tell you the reason why, Manong Ten.
1: Bakit po, sir?
0: Ayaw ko expropriate yung property kasi kapag babayaran ko pa yung property na yan, at tataas naman yung land value ngayon ng property na yan, kasi nandun yung istasyon eh.
1: Correct.
0: Dadami yung mga foot traffic, dadami lahat.
1: Mm.
0: Eh mukhang nalugi naman na ho ang gobyerno. So might as well donate it to the government kasi meron namang kaakibat yan na benepisyo pagdating ng araw dun sa property. So there's no way for us po. Kapag the moment they won't agree, so the take it or leave it provisions, the deal is off, hanap tayo ng property kung saan pa pwede, pero in the meantime, ituloy na la, iwan na natin ang Las Piñas station, ituloy natin sa Pote, sa Pote, so still Las Piñas, hanggang Nyog. Tsaka na natin pag-usapan ang Las Piñas kasi ang gulo-gulo na nila eh.
1: Okay. So, sir, kung matutuloy po yung Zapote to Bacoor at aabang na lang kayo sa Duktong, more or less, ilang taon nyo bago matapos yan para at least sa next zone siguro mabanggitan ng Presidente?
0: Ang submission po ng LRMC, 54 months.
1: Wow. That's
0: kung pipit-pitin po namin hanggang Zapote, that's another 3 to 4 years. So 3 years, sabihin natin.
1: Wow. Wow.
0: Hanggang Nyog po, it's around 70 months.
1: Ay, nako.
0: That, ang reckoning po na, reckoning point natin dyan, September 1 of this year.
1: Mm-hmm. Okay, sige po. So, yung pong 50% something ng lupa dito po sa napag, ngayon ay balak huni nyo na tayuan ng Las Piñas Station, yun ho ba expropriated na magkano pong halaga nun?
0: Yung,
1: o hindi pa rin?
0: Yung remaining ha?
1: Oo, yung remaining.
0: Hindi pa po na-expropriate and there is resistance from the private owners.
1: Okay.
0: Yun rin po.
1: So, may bagong problema?
0: May bagong problema. Kaya sabi ko po, since magulo na po lahat, iwanan na lang na, tapusin na natin hanggang Zapote. Na maghanap na lang kami ng ibang ano.
1: Dito po tayo.
0: Pero kapag nagkaayos po kami, Manong Ted, dito sa donation,
1: I'll
0: be forced to expropriate it. The other.
1: Okay. So, kasi ho ngayon, sir, dyan, ang value niyan sa ngayon, meron na ba kayong halaga per square meter? Kasi may mga balita kami na tumaas na nga ang value niyan at lalo pang tataas kapag nagtayo ka ng istasyon ng Las Piñas at doon magkakaroon ng connecting na ng mga jeep, mga bus ng terminal doon.
0: What I have po is the estimated cost of the right-of-way acquisition, the entire.
1: The entire 800 square meters.
0: Yung relocation utilities, okay. Remover structures. What I have is around 1.4
1: billion. 1.4
0: billion. Compared kapag sa original naman po, papalo naman 1.8 to 2 billion.
1: Sa ngayon na cost. Kasi kung before kayo dumating dyan sana, kayo sa term ni Pangulong Marcos, at noon pa po yan napag-desisyonan nga nang tama, wala na po tayong problema ngayon dito. Ibig sabihin, tama sir?
0: Tama
1: ito,
0: po.
1: Itong problemang ito ay inyo na hong binana.
0: Tama po. At ito okay. Naman po, hindi ko masasabi na may isang administrasyon ang may kasalanan. Ang original concession agreement po ito, inaral ko po. 2014, dapat 2019, tapos na ho ito. Itong Cavite extension na to. Kapag binigay ng gobyerno ang right of way, wala yung naibigay eh. Pagdating sa last admin, wala pa rin tayo naibigay. Hanggang ngayon, inaayos pa lang ho.
1: Sige po. So sa ngayon po ng mga nakikinig sa atin ng mga taga Cavite at yung pong beneficiaryo ng napakahalagang proyektong ito, timeline ninyo dyan sa take it or leave it na inyo pong sinasabi na yan. Kailan po ito, Sec?
0: Meeting po namin is by next week. Bibigyan ang target pa rin namin is September 1 to start lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, bibigyan ko po sila ng 15 days. Or mas maganda nga po kapag nakikinig po ngayon ng Villar Group nanonood, pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabing take it or leave it offer.
1: Mm-hmm.
0: Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi para matapos na rin po kami sa problema namin.
1: Kayo ho kasi ang secretary, sino ba ang direktang kausap dito ng mga kumpanya ng mga Villar? Si Attorney Mark Steven Pasquale. po ba?
0: No.
1: Hindi?
0: No.
1: Hindi
0: no.
1: siya?
0: Undersecretary Mark Pastor is a Undersecretary for Road Sector. This is rail.
1: Okay, sige. Anyway, sige po. So, Sec, bagamat kami po ay napakarami pa hong katanungan sa iba pa hong mga aspeto po ng kagawaran, pero as usual po, no, kapos tayo sa oras, so we say thank you, Sec. Baka kami maaari makaimbita ulit doon sa update po ninyo dito po sa proyektong ito. Ito po isang napakagandang halimbawa kung bakit tayo ganito, Sec, sa katotohanan lang, di ba? MRT7, Panginoon Diyos, kailan pa ho sinimulan ang plano niyan? Magmula pa ho noong pong panahon pa ho ni Ramos, pinag-uusapan na yan. Hanggat sa maupo po si ERAP, pinag-uusapan na. Nagkaroon na po yan ng pauna panahon ni Gloria Arroyo. Ngayon po, junior na ni Marcos na nakaupo. Ipinapangako pa lamang yung 12 estasyon, di po ba?
0: Tama po.
1: So ito ho ang ating malaking problema, itong gantong uri po ng mga pangyayari. Alright, so Sec, ano po ang leksyon nyo dito?
0: Bago po pumasok sa gobyerno, tignan po muna kung may malaking problema po yung kagawaran ng tao. Di ba kailangan po namin magtulong-tulungan po lahat po na yung stakeholders.
1: Amen. Sec Banoy, salamat na marami.
2: Yes, last na lang. Okay. Isa lang. Okay, isa lang po. Okay. May mic na ba ako dyan? Brothers and sisters. Okay. Sec, dito sa delay na to na medyo matagal, na-explain nga ni Manong Ted kanina, may nakikita po ba tayong liability kung sakali mang nakapag-consult na po kayo sa inyong mga legal lawyers? Hindi man to sa inyo talaga. Hindi naman kayong magkakaso kung sakali man. Pero kung sakali, ano daw pong liability on the part ng Villar kung meron man po?
0: Liability po
2: like
0: ng bidat.
2: Cases to be filed. Actually, kung ganito
0: no?
2: Katagal
0: hindi,
2: po.
0: Para ano na po, ako will not answer that na kung anong liability. Kasi po, I think there's an ongoing investigation.
2: Okay.
0: And we were asked to submit
1: by the ombudsman.
0: By the ombudsman to submit. Ang sabi ko nga po sa lahat ng LRTs ka DOTRN, isubmit yung lahat ng papel na kailangan nila.
2: Mm-hmm.
0: Pati po yung notes kung saan na nag-scribble, pati tissue kung may sulat sila, isubmit nila.
2: Oh.
0: Wala po itatago.
2: Okay.
1: Mm-hmm. So, pwede nyo ho bang klaruhin lang ito? Anyway, hindi na bale. So, kinukonfirma ho ninyo na ang tanggapan ng ombudsman humingi na po ng lahat ng dokumento relevant to this project.
0: Yes, sir.
1: Okay? Including the flyover construction.
0: Yes, sir. The entire one.
1: The entire
0: from the concession agreement, from the procurement, okay. And everything.
1: Okay. Sige po. So, again, Sec, salamat na marami ha sa uulitin po. And thank you for bringing all this up. Kasi ito, dapat malaman ng bayan itong pangyayaring ito. Nasa ganun po, mga kapatid, tayo mismo magkaroon ng wastong kaisipan kung bakit po delayed ang proyektong ito. Kayo na po ang humusga. At ang aming programa, as always po, nakailan na ho kaming imbita sa Pamilya Villar na paunlakan po ang isang malaliman at sigurado po ako, detalyadong panayam kung mamarapatin po ninyo. Think about it.
3: Serve the people. And that is our commitment.
4: And that is our commitment. Our commitment.
3: We are True FM.
5: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
7: Ang oras, 8:56.
8: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
9: Bakit right pad ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightNet ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightNet. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan Right Medicine. Kailangan RightNet.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bigla ang gasto.
16: Bagong plano?
15: Travel! O kaya bagong negosyo?
17: Buti na lang! May Cebuana na kami!
14: personal loan,
15: jewelry,
14: negosyo loan,
16: OFW,
17: at motor loan,
18: bus loan,
19: sa Cebuana,
20: good ka!
21: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
22: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, good ka!
23: Baby! Gusto ko ng ipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
24: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
23: Mmm! Satisfied ang ipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
24: Teka, cha, for sharing yan, ha?
23: Baby, nasolo ko na.
24: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
25: We late much?
26: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
27: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
26: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa, ha? O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
27: Kipling.
26: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
25: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
28: We set the trend on the radio.
29: Great show.
30: Dito lang yan. Sa True FM. True FM. Sa 105.9.
1: Malapit na po ang pasukan, mga kapatid. As a matter of fact, ngayon po may mga humahabol pa po sa enrollment. Kaya doon sa mga naghahanap po ng paaralan ng school, ng universidad, na maaari pong pasukan ng inyong po mga anak, dapat tandaan na dapat tayo po sigurado na ito po ay merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagawa yan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, very wise, very practical, hindi lang po yung mismong pagtuturo, facilities, hanggang doon po, mga kapatid, ano po, sa uri po ng paaralan, pero hanggang sa employment, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Thank you! Ako'y nahangin ng pangunawa kay Attorney Michael Fowa, no? Kasi na-delay po yung ating invitation nga ng panayam, pero balikan ko lang itong ating naging panayam po kay Sec Banoy. At muli po, bukas ang amin pong programa sa Pamilya Villar, ano ho, sa kanilang mga kumpanya na naging, ako na magsasabi, naging kalahok dito po sa mga usapin po ng pabago-bagong lokasyon ng Las Piñas Station. Ewan ko lang po, no? Kasi kapag pinag-uusapan natin ang donation, dapat po natin ding tangkilikin yan at bigyan po ng kahalagahan bilang magandang gawi. Kumbaga po, mga kapatid, nag-donate ka para sa bayan. Nag-donate ka bilang, alam mo yun, malasakit mo. Pero sa hinabahaba po ng kwentuhan dito, di ba? Sa tagal-tagal ng napakarami pong mga kung ano-anong mga pagtutol, etc. Kasi kung pupuntahan ko yung sulat niya nitong sila secretary, nagbalik-tanaw na ho sila eh. Di ba nabanggit niya? Sa kasaysayan po nito, ang daming nilang mga opposition on record. Pero sa bandang dulo po na doon na, sige, dyan na namin itatayo yan. At mahigit 40% ng lupang yan ay sa kanila. Ang tagal din po nilang ilabas yung sinasabing dokumento. Ito nga po, hawak ng sulat po. Ito hong kanilang sulat na ito, yung dated ng March, binabanggit na... doon sa mga kumpanya ng mga bilyar na ano ba kayo? Noong pa kayo nangako nito eh. Ito, panibago naming follow-up. Asan na yung ating usufruct agreement? Yung donasyon ninyo at no cost to the government? Ang tagal na hinihintay nila. So, tinagal ngayon yung pala, yung kanilang ibibigay ay lupang nakasanla. So ngayon, panibago ho na namang issue to. Ewan ko na lang po sa mga nakikinig ngayon sa amin. Ayoko sabihin eh, sa aming mga wari may tawag sa ganyan eh.
0: Niluto
1: sa amin sa mga sa amin sa mga taga San Indonesia may tawag sa mga ganyan.
0: Eh ano nga? Ano tawag?
1: Sa ganyang uri po ng mga kausap. Ewan ko lang sa ano ba sa Umingan Baset, ano bang tawag niya sa Ilocano?
0: Hindi ko sure.
1: Mga ganyang uri ng kausap, di ba?
0: Oh, sabi lang ni Direk dito kanina para daw tayong niluto sa sariling mantika.
1: Palagay
0: pag,
1: ko.
0: Pag gano'n na nangyari.
1: Palagay ko. Mm-hmm. Kung babayaran mo sila.
0: Oo, true. Tama.
1: Okay. Oh,
0: pero parang nage-gets na nila kung ano yung word na gusto mong tumbukin.
1: Hindi ba?
0: Oo.
1: Maximum tolerance.
0: Grabe, no?
1: Maximum tolerance sa gusto natin bigkasin ng mga kataga o salita.
0: Oo, alam mo, daming comments kanina. Hindi ko naman pwede basahin ngayon. Alright. Kasi ang daming nagkokomento na nakikinig na dapat nakikinabang na ngayon dyan sa MRT 7 na yan. Ang sabi nila, grabe naman, talaga ba? Yan ba yung nangyari? Imbis daw pala mabilis na biyahe nila araw-araw para sa mga nagtatrabaho na taga Las Piñas.
1: Well, yung sinasabi po ni Sec Banoy, eh, galang po natin na mas magastos daw ho kung titibagin yung flyover. Sige na ho, kasi nga daw ho sa ngayon, no? Sa ngayon na. Pero dun ho nagsimula lahat ng yan. At kung babalikan po natin, ito ho, no? Bago ko po iwan to itong isyong ito, kung babalikan po natin, mismo po ha, ang LRTA na nagsabi noong binabala palang itayo yan, nagpo-protesta kami, huwag niyong itayo yan dyan dahil may release ng tren. And that time, ang secretary po ng DPWH, si Mark Villar. And that time, si Mark Villar po ay nakaupo sa board ng LRTA. So definitely, alam niya. Yung protesta ng LRTA. Kasi nga, nasa linya yan ng tren, huwag kayong magtayo dyan. Kumbaga, harap ng paraan para po maayos ng problema po ng traffic dyan sa intersection.
0: Mm-mm.
1: Well, anyway, nangyari na po yan. So kung hindi po mga kapatid, ano ho, malamang hindi pa ho tayo nagpa-follow up dito, eh baka bukas makalawa, tubusin pa po ng gobyerno yung lupang nakasanla sa China Bank. Hello!
0: Grabe no. Tapos nung lumabas yung balita nung hindi natin alam lahat to, sabi pa nung iba, wow, magdodonate. Yung pala, nakasanla.
1: Tamang oras ngayon, ganap ng 5 minutes after 9 o'clock only in the Philippines. Ha? At ang ating pong tamang oras, atin sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santo. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, sa USA Drug at mga piling supermarket nationwide. Meron tayong importanteng panayam, baby girl. Ito po, ha? Dahil dito, at again, kami po din, nandiyan na ba yung ating resibo doon sa paghingi natin ng panayam nga sana kaysa na torpilla Cayetano? Please. Okay. Iyo bang nalabas yung sinasabi kong sulat set kanina habang kapanayam at saka yung release ng tren? Thank you ha, kasi ako'y namangha sa kagandahan lalaki ni Secretary Banoy. Dito ako nakatingin lagi sa kanya. O nga pala, yung ating mga kaibigan sa tribal, meron silang event, no? Yung Art and Music Fest, August 7 to 8. Mga kapatid, ito ho ay napakagandang event daw kasi maraming mga performers dito. See you there, Chacha. At ito ho ay tattoo festival ito.
0: Oo, papatattoo ko mukha mo dito sa braso ko eh.
1: August 7, ha? August 7 to 8 po ito, just the World Trade Center.
0: Oh, alam mo, malaking event yan, ha? Every year talagang pinupuntahan po yan. Ng mga artists natin.
1: Art and Music Fest.
0: Yan.
1: Ako magpapatatuo ako sa puwet.
0: Oo. Huwag naman mukha ko kung doon mo ilalagay. Oo. Ikaw dito kita sa braso ilalagay. Tapos ako sa puwet mo ko gusto ilagay.
1: Wala pa ako sinasabi.
0: Yung mga ano na lang.
1: Pili
0: ka na lang na isang government official na gusto. patatong sa puwet mo. Hindi ba?
2: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. Pwede din na serious topic.
0: Tama. Para tumawa naman kayo dyan. Masyado kayong seryoso. Masyado marami nag-init ng ulo kanina eh. Doon sa interview po natin kay Seg Banoy. But thank you so much, Seg Banoy. Alam namin busy po kayo sa dami po ng kailangan ninyong tapusin, sa dami ng kailangan i-comply doon po sa mga naipangako ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. And we do hope magawa po lahat ito. Hindi ba? Yung doon sa Bulacan area ng NSTR project, December 2027, yung sa Clark by 2028. Pero hindi naaabot sa administrasyong Marcos Jr. yung sa MRT 7. Mm. Medyo matagal, 70 months daw ang kakailanganin kung sakali.
1: O sige, andyan na ba ang ating panayam girl? Ano itong binabanggit? Merong naghain ng ethics complaint?
0: Meron nga mga kapatid, meron pong grupo ng mga kababaihan ang naghain nga po ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Women's groups po ito ha, academics, civil society orgs. Kahapon po inihain ito ng grupo tungkol po doon sa ipinost na video. I-check nyo nga kasi kagabi upon checking Facebook post na ito, nandun pa eh sa Facebook page ni Senator Pia Cayetano. Check lang natin kung hanggang ngayon naka-upload pa rin itong spliced video na ito, mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakakakita nitong splicer inedit na video, ayon po sa ilang mga grupo, ito daw po ay nagbibigay ng representasyon sa naging pahayag nga noong nakaraang linggo pa ni House Prosecutor at Akbayan Representative Shell Jokno sa gitna po yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Doon sa spliced video, ang kasama niya po doon or kausap niya ay si Senator Alan Peter Cayetano. But the video was posted nga po, and up to now, tama, nakapost pa rin, up to now, hindi pa binubura, dyan po sa account ni Senator Pia Cayetano. Merong caption yan doon sa video mismo, nagbabaka sakali lang. Kausapin po natin ang isa sa mga naghain po ng ethics complaint na ito, isa pong professor from Department of Political Science, co-convener din po ng grupong Every Woman. At kasama din yata sila sa grupo ng Tindig Pilipinas, Professor Jean Franco. Good morning po.
3: Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Ted.
1: Good morning.
0: Good morning po, Prof. Ito nga po, una muna, ma'am, ano pong laman ng inyong ethics complaint? At bakit po nagdesisyon ang inyong grupo na maghain nga po nitong ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano?
3: Alam mo, talagang nabahala kami, no? At takot yung nangyayari din sa impeachment trial na pwedeng yung isang senator judge mag-upload siya ng spliced video sa kanyang verified Facebook page na kung saan ay lihis doon sa naratibo, no? Meron siyang sariling naratibo, at least doon sa katotohanan kung ano talaga yung naganap noong trial itself, no? Yung kanilang intervention nila mismo ni Senator Judge Pia Cayetano and Prosecutor Chel Jokno.
0: Para po dito sa mga kapatid natin na nakikinig at walang chance na mapanood po yung video, para po sa grupo ninyo, alin po doon ang pinaka nakakabahala at nakakatakot doon po sa ipinost na iyon na parang ano po ba? Parang nagbago yung tunay na konteksto,
3: yes,
0: totoong nangyari sa impeachment.
3: Doon sa kanilang question na sa kumbaga nung intervention ni Senator Judge Pia Cayetano, ang kanyang intervention ay gusto niyang malaman kung talagang fishing expedition yung bid ng prosecution to subpoena the bank records. Kaya lang, ang sinagot sa kanya ni Rep. Jokno, hindi ito fishing expedition dahil ito ay may nakapag-establish ng probable cause noong pre-trial hearing sa House. Ngunit doon sa spliced video, may mga nabura. No? Na nagmumukhang inaamin ni Representative Jokno na spliced video nga, no? Kanyang fishing expedition nga, no? Ang kanyang ang ginagawa ng prosecution, which is actually farthest from the truth, no? So doon sa aming complaint, in-identify namin yung mga sentences na nawala doon sa spliced video.
0: Oo. At ma'am, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit po mahalaga na marinig din siyempre ng publiko kung ano naging pahayag ni Representative Sel Jokno?
3: Well, dahil kailangan kung ano talaga yung lumabas doon sa impeachment trial, kung ano talaga ang totoong napag-usapan nila as recorded, eh yun dapat ang lumabas. Hindi yung parang nalilihis sa katotohanan yung na-post na video. Alam mo, sa impeachment trial, hindi lang naman si VP Sara ang on trial, yung mga senator judges din. Kasi at the end of the day, kailangang impartial, fair at legitimate, no? Yung kahihinatnan itong impeachment trial. Higit sa lahat.
0: Oo. Professor, specific kayo doon, ano, sa splice videos na yon, yung may sagutan po si Sel Jokno na kaunti, may mga hindi isinama, and then yung nandoon din po si Senator Alan Peter Cayetano. May information po ba kayo kung ito ba edited by Senator Pia Cayetano's group, or kinuha po ba ito sa isang, sabihin na natin, na vlogger, ni-repost lang? Saan po galing mismo yung video? Anong balita doon?
3: Wala kaming information regarding that, but as of yesterday, nakita namin na nakapost pa rin siya doon sa verified Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. So talagang nakakabahala. Binigyan naman namin ng sapat na panahon, ano, bago kami nag-file ng complaint para tingnan kung iti-take down niya yung post, pero hindi talaga eh, no?
0: Ano pong pinagkaiba nito doon sa mga nagsasabi na kayo naman, kung pupuntahan nyo naman yung ibang mga senador o ibang mga mambabatas natin, meron din naman silang kanya-kanyang post nila. Ano pong pagkakaiba nun dito po sa ipinost mismo ni Senator Pia, para mas maintindihan lang din po ng publiko?
3: Magandang tanong yan, dahil kasi talagang nabura kung ano yung pinag-usapan nila. Alam mo yung lahat ng discussion sa MAPA Senado as a legislative institution, or yung MAPA Senado as an impeachment court, lahat yan recorded. Lahat yan public record, no? So parang na-tamper, no, yung public record na ito doon sa splice video. At nakakabahala na senador mismo, no? Senador mismo ang nag-post nito. Diba, lahat naman tayo nilalabanan natin ang disinformation. Pero kapag senador, yung stature niya, hindi naman siya ordinaryong tao ang nag-post ng disinformation, ng false narrative, talagang dapat talaga siyang i-call out at karapat dapat lang talaga na may mag-complain, diba?
0: Wala pa po siyang pahayag sa ngayon, ano, pero kung sakali man po, kasi alam naman natin itong politicians natin who have Facebook pages or kung ano man yan, social media accounts, meron silang mga tinatawag na na mga content creator teams nila. Kung ang gawin niya pong dahilan ay sabihin niya na, naku po, hindi ako nag-post niyan, isa sa mga team ko, tatanggapin po ba iyon ng inyong grupo? Paano po?
3: Alam mo, yung ano kasi, kapag ka nilagay mo sa post mo, lalo na official Facebook page yun, verified Facebook page, meron ka ng accountability doon, no? Kahit sino pa yung sumulat noon. Parang yung mga ano rin ito eh, yung mga speeches na alam naman natin ginawa ng mga speech writers, pero kapag ka sinabi mo na yon, binanggit mo na sa floor, dineliver mo na, iyon na yun. Diba? So, yun yung dilemma dito. Oo. Ni Cayetano.
0: Hindi pwede idahilan, ano? Kahit pasabihin mo na team ang gumawa, kung sakali man yun ang maging dahilan. Kasi up to now, hindi nga natin alam kung anong magiging sagot dito ni Senator Pia Cayetano. Even kami po, humihingi rin kami ng panayam sa kanya ukol po dito sa inihain nga na ethics complaint. Pero ano po ang hinihingi ninyo na gawin sana ng Senado dito po sa video na ito?
3: Doon sa complaint namin, in-identify namin, no, meron kaming matrix kung saan nandun yung ito yung nangyari according to the impeachment journal at saka yung ano yung ikinalabasan ng splice video. Tapos doon sa hiling namin sa Senado na i-hear ito, dahil ito ay isang pangyayari na hindi karapat-dapat na nangyayari during the trial, at i-hear ang complaint na to at bigyan ng karampatang sanctions according to the rules of the Senate.
0: Anong sanction po kaya ang nakikita ninyo na nababagay po dun sa ginawa po ng senadora?
3: Yeah. Oo. Alam mo, since first time ito na nangyari, no, na may ganitong issue, hindi rin namin alam, pero ang nilagay na namin doon sa complaint ay kung ano man yung nakasaad sa rules ng Senate at saka kung ano yung karampatang disciplinary actions na normally ginagawa nila sa mga ganitong pangyayari.
0: Oh, and to inform the public, kasi ako po hindi, ano po mismo yun? May nakalagay pong sanction mismo para po sa mga senator judges natin kung sakali mo may gawin silang ganito? Ano pong nakalagay
3: doon? Wala. Ang nilagay, ang sinabi namin, and I quote, no, in the light of the foregoing, we respectfully request that the Senate Committee on Ethics and Privileges initiate an inquiry into Senator Pia Cayetano's actions and determine the appropriate response under the Senate's rules and disciplinary authority.
0: Kung hindi po ito ang gusto niyo po, inquiry, investigation, tungkol po dito sa nangyari, kung hindi po ito aksyonan ng Senado, ano pong plano ng inyong grupo at ano po ang magiging implication nito sa impeachment process ngayon?
3: Patuloy namin siyempreng imo-monitor, patuloy namin i-advocate na bigyang pansin ito ng Senado. Ngunit I think kahapon sinabi na ni Senator Soto na chair ng Ethics Committee na mag-hear daw siya sa August 6. Lahat ng mga complaints sa ethics ay i-hear na niya. Alam mo, yung Ethics Committee kasi parating ang paratang walang nangyayari doon. Kaya nga maraming mambabatas, hindi naman nila gustong maging chair ng Ethics Committee.
0: Oo.
3: So, tingin ko panahon na para patunayan ng Senado na may mga pagkakataon din na lumagpas sila doon sa tinatawag na kampihan, barkadahan, no? Para ipakita nila na ang Senado may kakayahang, no? Mag-seek ng accountability sa kabaro nila or katrabaho nila.
0: Oo, Professor, hindi ko lang sure, ano, kasi sa haba nitong hearing natin, simula nung na-post yung video, meron na po ba isa sa mga senator judges ang nag-raise ng concern na ito? Tungkol po doon sa na-post na video ni Senator Pia? May nag-open
3: parang wala, okay. Pero si Prosecutor Cheljok, no, I think immediately after the spliced video was posted, already reacted. Tapos kahapon si Prosecutor
1: Tolosa. Luis, Tolosa.
3: Si Tolosa nagsabi rin.
0: Kasama nga po namin siya kahapon, ang naging reply nga po niya dito ay nakababahala po. Yun po ang naging tugon niya.
1: So, ito rin po yung maganda makakataon na Professor, yung pong hearing ng Ethics Committee, kung magkakaroon man, na mapakinggan ang panig, no, ni Senator Pia, para, kumbaga, due process na ang inyo rin pong hinihingi, ano po, Professor?
3: Yes, totoo. Ganun naman yung mga ganitong hearing, eh. Hindi lang naman ito para, alam mo yan, para talagang usigin hanggang walang katapusan. Pero mabigyan siya ng pagkakataon. Alam mo, magandang leksyon din ito, no, sa mga politiko kasi nagbabago, no, ang mode of communication nating lahat at lalong-lalo na ang the way you communicate to your constituents, no, yung mga politiko. So siguro maganda rin na sa pangkalahatan magbalangkas din siguro ang Senado kung ano ang maaari nilang gawin sa mga ganitong incidents. Hindi lang kung may impeachment trial, kundi sa future activities ng Senado.
1: Okay, so sa kabilang banda ho naman po, no, ng issue dito po sa impeachment trial, kung mamarapatan niyo po, Professor, ano po ang inyong reaksyon bilang isa po sa mga ginagalang na political scientist po sa ating bansa? Dito hong mga napapanood natin, even kahapon is a very good example na nag-present ang prosecution ng dalawang testigo, yung pong defense hindi na po nag-cross kasi after all, wala naman na dapat i-cross, no? At establish na nga yung mga basic, no, na informasyon na hindi nila kinokontra. Pero doon po sa mga katanungan, mawalang galang lang po, ng iba't ibang senador, parang sila ay nagko-cross, no? Ibig sabihin din po, doon, naglulutangan na yung mga kulay, hindi ba? Oo, pag ho ganun na, nasabi nga ho ninyo, no, dapat ang mga senator judges po ay kumaari lang nga, ikubli, no, ang kanilang mga inclinations po at kampihan. Ano po ito? Paano ho natin dapat tanggapin ito?
3: Ay, hindi katanggap-tanggap, ano? Kasi, alam mo, yung mga tanong nila, naiintindihan ko, political din naman ang impeachment, no? Sinasabi natin palagi yun, no? Pero kailangan yung tanong mo, i-couch mo rin na ang tanging, ang tanging hiling mo or ang tanging hangarin mo ay to ferret out the truth, di ba? So, may mga iba nakikita ko ganun ang ginagawa nila. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga senador on trial din dito kung ikilos mag-i-intervene sila para maging impartial at para alamin ang katotohanan. Bigyan ng pagkakataon ang defense at prosecution na malayang balangkasin ang katotohanan. Pero kung hindi nila gagawin yun, alam mo, at the end of the day, ang Senado bilang institusyon ang magsasuffer eh. Kasi yung kredibilidad niya, legitimacy, yun ang maapektuhan.
1: Okay, sige po. So kami po ay katulad po ninyo, aantabay sa magiging aksyon kung meron man ng Ethics Committee Chairman dito po sa inyo pong protest, sa inyo pong reklamong ito. At yun nga po sana, no? Magkaroon po dito ng pagdinig para mapakinggan din natin yung panig ni Senator Pia Ontivero. Salamat po, Professor Jean.
3: Dagdag ko lang, Ted, seconds lang. No? Tapos yung mga ibang tanong din kasi ng mga senador, parang yung mga examples nila, parang nakakalimutan yata na hindi ordinaryong tao si VP Sara. Diba? O pag ako nag-withdraw ng ganito, yung hindi siya ordinaryong tao. So mataas yung panuntunan ng accountability. Baka kasi nakakalimutan nila at baka nami-mislead din yung publiko in terms of appreciating yung mga questions sa Senado.
1: Opo, at ito ho ay Professor, mahaba-haba pa po ito na ating pong bubunuin ha, na panonood sa trial. At kami po inyong kaisa na tayo pong lahat magmasidrito at maging matalino sa ating pong mga napapanood, lalo na po sa mga katanungan ng ating kagalang-galang na mga senator judges, Professor.
3: Yes, maraming salamat Ted, maraming salamat DJ Chacha.
1: Thank you! Ang isa po sa mga convener ng Every Woman at isa po sa ating nga pong kinikilala na profesor sa political science. Yan po ay isa sa mga profesor diyan sa Universidad ng Pilipinas. Jim Franco. Well, kahapon nga po mga kapatid, sabi nga natin, sila ang nag-cross. Tama din naman actually para to ferret out the truth, no? Pero kahapon yung ano, kapansin-pansin na hindi na nga po nagtanong ang defense. Kasi ano ba basic issue kahapon? With all due respect ha, ka-message ko si Attorney Romy Mac, no, habang nanonood tayo pare-pareho at pinipigilan ko yung kasi yun ang oras ng alam mo na oras de peligro sa mga nakatatandang tulad natin na maaga pong gumigising. Ano ba issue? Merong salapi, cheque, na nanggagaling sa National Treasury. Di ba yun ang nakalagay? Bureau of Treasury. Basta, tama, right? Okay. Ngayon, yung checking ito, naka-address sa iba't ibang personalidad. Na sinasabi daw po na pinahihintulutan sila po ang official na maaring magpa-encash ng pera. Right? Okay. So, dalawa ito, DepEd at saka OVP.
0: Yes.
1: Ngayon, yung halaga, mga kapatid, kumbaga per quarter, right? Per quarter yung withdrawals nila. Unusual kasi nga yung branch na iyon ngayon lang na nakaranas ng ganong kalaking withdrawals, kaya po advance yung pag-notisya na magwi-withdraw kasi yung bangko, walang ganong kalaking ang mga bangko ngayon, hindi ka nag-iimbak ng pagkarami-raming cash ha? By order yan ng mga kliyente kasi nga usually po, cheque-cheque na yan eh, and transfer-transfer na lang digitally or electronically, right? Kung hingi ka ng cash, you have to advise the bank.
0: Oo, kung ganun kalaki, ha?
1: Oo. So, unusual talaga siya.
0: Oo.
1: Unusual talaga siya. No debate. Maari sabihin natin, red flag na yan. Ay, well, oo, red flag na, pero consummated na ito, di ba? So, dito mga kapatid, ang katanungan na lang, sabi nga ng mamaya, pakinggan natin kung meron pa tayong oras sa defense, bakit di sila nag-cross? Kasi nga, wala naman silang dapat nang itanong, eh. Wala namang debate sa issue. Para bang doon sa... Na, siguro natuto na sila doon sa video ni VP Sara na nagmumumura siya, nagbabanta siya ron. Wala namang kumikwestiyon sa authenticity. Ang tagal-tagal nila nang bidebate doon. Ano ba issue dito? Yung video, yun. Walang pagkontra ang defense. I mean, walang pagkontra mismo na fake yun. Ba't pa kinakailangan ng pagkahaba-habang diskusyon? Dito, walang kumukontra na yung check. totoo. Yung encashment totoo. Inilagay sa bag, iniuwi, dinala sa kung saan nila dadalhin. Walang question dun eh. So ano pang debate doon? Unusual. Unusual talaga, sabi po noong mga taga-bangko. Alright. Ngayon, bottom line dito, paano ginasta? Yan ang malaking debate. Yan ang kinakailangang patunayan ng prosecution na winaldas. Diyan napapasok yung ilang araw lang inubos.
0: Oo.
1: Ano ang katwiran po ng defense? Saka natin malalaman. But definitely, yung defense ay sigurado kung magko-cross-examine sa mga testigo ngayon nito pong prosecution doon po sa COA report na sinasabi. And most likely, they will invoke na yan ay COA report pa lang sa level nyo. Maari pang ipanik yan sa itaas ng komisyon. O maari pang ipanik yan sa Supreme Court. Hindi pa yan final na inyong sinasabi ng mga inyong mga findings na yan.
0: Oo, pwede pang magsumite no, ng mga dokumento tong sina VP Sara para patunayan na maayos yung naging paggasta. Pwedeng ganun.
1: Very critical po and very appropriate yung pong pag-manifest ni Senator Ping Lacson.
0: Yun.
1: Na sana kayo, prosec, defense, meron kayong mga testigo.
0: Oo.
1: Yung subject matter expert
0: on intel
1: na magsasabi, paano ba ginagasta ang intelligence fund?
0: Oo, ang ganda ng point actually ni Senator Ping kahapon.
1: Yun ang isa sa mga valid po na punto na hindi pag-access sa panahon.
0: Correct, correct.
1: Meron ba kayong testigong ganun?
0: Oo.
1: Kasi wala naman, ulitin ko, wala namang question dun eh.
0: Uh-uh.
1: Tama, yung unusual na laki, okay na yun, unusual yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi suspicious. Tandaan natin ha, anti-money laundering law, noong pa po ito, panahon pa ito ni Sims, sa hearing po ng Blue Ribbon, di ba? Ano ho ba ang covered transaction? Di ba may listahan yan? Oh, yung mga transaksyon na nanggagaling sa casino, yung mga source ng pera, yung pong sobra-sobra sa 500,000 piso. Oh, maari kang magsuspecha, suspecha lang.
0: Oo.
1: Right? Oo. Covered transaction yan. So, mas lalo mong babantayan. So, kahapon daw, unusual pero hindi suspicious.
0: Oo.
1: Can we settle? Tama? Pwede na bang tapusin natin dun muna? Unusual, given na yan. And then yung timing, bakit?
0: Every quarter.
1: Yun
0: ang tanong nga din ni Senator Ping. Kasi siya daw part before ng intelligence.
1: Hindi ganun.
0: Walang ganun eh. Hindi, kumbaga ba't ganun every quarter?
1: You withdraw pag kailangan.
0: So bakit? Bakit naging every quarter?
1: Oo,
0: yun din ang kanyang gustong i-point kung bakit kailangan merong someone na kumbaga master sa intel funds.
1: Magpapaliwanag.
0: Paano ito ginagasta?
1: Isa sigurong dating intelligence officer.
0: Yan.
1: Kung aamin o lalantad, kasi po, pag intelligence officer ka, baka marami ka rin alam mo na.
0: Oo, parang bawal
1: din. Malalantad ka. Yung somebody competent enough at kapanipaniwala, credible, na magsasabi, ganito yan, yung withdrawals yan, pag kinuha namin, meron kaming operation, kukuha kami ng safe house, magbabayad kami ng assets, ganito yan.
0: Kung paano nangyayari.
1: Oo. At yung mga asset na yan, binibigyan namin ng alias.
0: Oo.
1: Alias Palos.
0: Oo. Alias Palos. Alias Mary Grace Piatos. Yung mga nun.
1: Alias Agent X44.
0: Oo. Tama.
1: Kaya pwede rin alias Captain Barbell.
0: Yan. Correct. Depende. Para dapat anonymous eh. Siyempre, tipster yan eh.
1: Anyway. Alright. So, you know what I'm saying?
0: Pero, yun nga. At yung kung saan nilagay yung bag, lahat na pag-usapan kahapon eh. So, hindi po maleta ang ginamit. Hindi rin duffel bag. It's a gym bag. Yun ang sinasabi kahapon. Apat na gym bags daw po yung pinaglagyan ng pera.
1: Okay, sige po. So, next week po, taga-COA na yata yung haharap?
0: Yes, no? Yes, yes. Taga-COA na po.
1: Sige. Pero ito ho maganda, mga kapatid. Kung meron tayo winner today sa ating What's On Your Mind, please. At yung nga palang
0: saka sinanay. Saka may babalikan tayo.
1: Sinanay.
0: Oo, kasi may additional sinanay.
1: Sinanay yung meron siyang mga anak na pinag-aaral ng kakasambahay sinanay.
0: Eto, tama si Carmen.
1: Sige, bukas na lang ito.
0: Bukas na yan? Sure ka na?
1: Oh. Yung remittance ng mga magnanako sa gobyerno.
0: Anong remittance?
1: Bakit po tahas ang sinasabi ito?
0: Na
1: magnanako sa gobyerno.
0: Oh.
1: Eh, nagsauli ng pere.
0: Oh.
1: Nagsauli. Nagsauli ng mga ninakaw. Direct. Nagsauli ng nanakaw. Ito ho yung total. Okay, may mga tao po na nagsauli. Nga pala, hindi ko pa nababanggit yung talaga nakakulong ngayon ng mga kinasuhan.
0: Nga eh.
1: Ito, mga kapatid, ay barya. As a matter of fact, wala ito doon sa mga edinileader na mga halaga for future plans. Yung deliver po para sa... Sige, mamaya na ito. Kasi ho, panahon na. Para mabigay ka ng oras, baby girl.
0: Oras muna, mga kapatid. 9:33. Ang tamang oras. At pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft. ISO certified, di kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para walang rashes si baby, dito na tayo mga kapatid sa Twins Lampaign Baby Diaper. At syempre magbabalik pa rin po tayo mamaya with our happy hour. At kung sakali meron pa tayo isang mga kausap, ano? Oh, may mga kausap po tayo.
1: Michael Powa, istorbohin natin.
0: Yes, Attorney Michael Powa, mamaya po yan para sa mga nakaabang sa update sa impeachment. Abangan nyo po.
1: Alright, mga kapatid, tambalan, test violon.
0: At DJ Chat.
1: Right here's the True FM.
28: True FM. CNN. Best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dito na tayo sa totoo. Ang True FM news update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet88, your ultimate playground.
4: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
28: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid.
8: Narito ang True News Update. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay PBBM, nakatulong naman ang EPIRA sa pagbukas ng power generation sa private investors at pagbuo ng Energy Regulatory Commission. Sa kabila niya, nananatili pa rin ang ilang problema sa electricity sector tulad ng mataas na singil sa kuryente. Kaya kailangan na raw ang reforma sa naturang batas para mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino sa bayarin sa kuryente. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
28: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet88, your ultimate playground.
4: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
14: Bigla ang gasto?
15: Bagong plano?
14: Travel!
15: O kaya bagong negosyo?
16: Buti na lang! May Cebuana na may
14: Sang lang?
16: Personal loan.
17: Jewelry. Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
14: Bus loan.
17: Sa Cebuana?
16: Good start!
14: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
28: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
0: True FM. Mga kapatid, sa oras po na 9:30, batiin muna natin ang magandang-magandang morning po ang pinakamamahal na asawa ni Engineer Popoy Jeronimo, si Mujer Jeronimo ng happy, happy birthday po ngayong araw na ito. Nakatutok din po sa atin every single day si Potch Flores maging si... Shane Flores, nakatutok din po sa atin. Happy 12 birthday daw po. 12th birthday kay Hans Javier. Lagi daw silang nanonood sa atin dito ni Manong Ted via YouTube FM Radio sa 105.9 YouTube channel. Thank you so much. Happy, happy birthday once again to Hans Javier. At sa mga nag-aabang nga po ng balita ukol pa rin sa impeachment, kung kahapon kasama po natin ang the prosecution side. May naman po from the defense, Attorney Michael Powa. Good morning, Attorney.
18: Good
5: Good morning, Ms. Chacha. Good morning din po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin.
0: At magandang umaga po. Sir, unahin ko muna to. Naklaro na po, no, kung ano, paano po yung magiging impeachment process kasi hindi ba po parang nag-suggest si SP Win Gatchalian kasama daw po si Presiding Chair Chis Escudero tungkol po dun sa pagpe-present ng yung sequence po ng impeachment na parang after ng prosecution, defense agad dito sa articles ng impeachment. Mm-hmm. Paano na po ang mangyayari ngayon?
5: Opo,
1: bakit
5: po,
1: ayaw
5: niyo? Sabi na po ng
1: bakit po ayaw niyo, sir?
5: Hello. Okay, sige. Unahin ko muna po yung mangyayari. Unang-una sa lahat, ang mangyayari ay status quo po tayo. Diretso pa rin po tayo na prosecution muna ang lahat and then after po ng pag-present ng prosecution ng kanilang evidence in chief for all the articles, eh depensa naman po. Doon po sa tanong kung bakit kami ay tumutol dito sa pagpapalit ng proseso or ng order of trial, ika nga. Sa atin naman po kasi, no, the burden of proof, yan po talaga ang talagang ine-emphasize natin, that the burden of proof lies with the prosecution. So dapat po, no, para sa amin, ay dapat ilatag muna nila lahat ng ebidensya nila bago nila kami papresentahin ng ebidensya. Dahil maaari namang pag nakita namin na wala namang napatunayan, eh meron din naman tayong mga legal remedies, no? Hindi naman tayo kailangan magpresenta pa ng ebidensya. So gusto nating makita muna lahat ng ebidensya ng prosecution na ilalatag nila.
0: Oo. So status ko until when? Kailan daw po ito didesisyonan?
5: Wala na po, may desisyon na po kahapon ng ating presiding officer.
1: Oh, yun na yun.
0: Ito na yun. Ganito na talaga, hindi na po babaguhin.
5: Usapan po kasi para po sa kalinawan ng lahat, no? And to be fair to all parties concerned. Ang naging usapan po kasi ay titingnan kung maaring palitan yung order of trial. Pero kung may isang panic na hindi sumang-ayon, eh, we will maintain status quo. So, sumunod lang naman po sa usapan lahat ng parties.
1: Oo. So, kumbaga, eh, kung ano na pagkasunduan, yun na yun. And, kayo po, attorney, dito po sa nangyari ho kahapon na hindi na po kayo nag-cross-examine, ano po ang logic ninyo?
5: Sa amin naman po, Manong Ted, to be very frank about it, wala naman tayong dinidispute doon dahil ang pinag-uusapan ay yung mga cheque, kumbaga. Ilang cheque yun para sa OBP, I think apat, no? And then tatlong cheque para sa DepEd. Tapos yung fact of withdrawal or encashment of those checks. Ayun naman po ay hindi disputed, kaya nga po tayo nag-stipulate na para mapadali ang maging proceedings kahapon. Tapos wala naman po tayong nakikita na issue doon sa nangyari kahapon sa testimonya. Wala naman pong sinabing may illegal or may hindi tamang nangyari doon sa pag-encash ng cheque. So sa atin, as I said, no, we don't really want to blur the lines kasi pagdating sa ganito, para hindi maguluhan ng ating mga kababayan, we just simply stated na wala na tayong kailangan ni cross-examine kahapon.
1: Opo. Kasi kumbaga po, nothing to contest, ika nga po, doon sa mga actual facts, no po, na inilahad ng mga Opo. Testigo. Dito ho sa COA, next week, dito, ho dito sigurado. Sigurado po ito merong, na merong kayong mga ano ho, no, mga question malamang.
5: Dapat po kasi, no, yung COA report sa tingin namin, dapat maipaliwanag yan. So, depende po sa magiging takbo ng direct. Pero malamang, definitely magkakaroon tayo ng questions. It won't be as straightforward, no, as yung nangyari kahapon. But in the same manner po, Manong Ted, kung meron namang mga bagay na hindi na natin kailangan i-dispute, hindi na rin po natin i-dispute para po hindi na mapahaba lalo yung nangyayaring mga proceedings.
1: Okay. Sir, yung pong status nito actual sa ngayon, di ho ba may COA report, no? Yan ang pinagbasihan po nitong impeachment complaint, right? Alright. So, bigyan nyo nung ho kami ng status. Di ho ba, di ba meron pa kayong question dito at may proseso po ito ng pag-question ng mga COA reports na ito? Nasaan na po siya?
5: Meron po, no? So, ito naman, factual lang. So, I think I can disclose this. So, yung pagdating po sa mga COA findings, pagdating po dun sa 2022 findings ng OVP, nag-file po tayo ng motion for reconsideration done and that is pending. Now, sakali naman po na hindi mapagbigyan at ma-deny yan, ay pwede, meron pa pong isa pang level dun sa proseso, ay pwede pa tayong dumulong sa Supreme Court. Pagkatapos niyan, at kumbaga hindi pa po malayo pa po, no, yung pagkatapos ng proseso na yan. Pagdating naman po doon sa 2023 notice of disallowance sa OBP, ay yan po, ay within the period pa po tayo no, to file our petition for review or apela, ika nga, sa commission proper. 180 days po yan. So I think, hindi ko matanto yung exactong date, but as far as I can recall, hanggang October po kasi yung 180 days na prescribed period within which one can file an appeal, no, or reglementary period.
1: So legally, you can claim na itong COA reports na ito, hindi pa ito final?
5: Hindi pa siya final, bagamat kailangan pa rin natin sigurong mapaintindi sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga findings at anong posisyon natin dun sa mga bagay na yun.
1: Sige po, nanood ba kahapon si VP Sara kasi hindi man siya nanonood ng SONA? Baka naman sa impeachment trial nanonood siya. Ano po sabi sa inyo?
5: Sa ngayon po, dahil po may mga engagement siya with Filipino workers overseas, no, yung ating mga kababayan overseas, I'm not sure kung nakanood siya live, no, but at least may mga updates naman kaming binibigay sa kanya on a daily basis, at siya naman ay nagbibigay rin ng kanyang mga insights, no, doon sa mga updates na binibigay.

0: ating mga kababayan overseas. I'm not, to be honest, I'm not sure kung nakanood siya live, no? But at least may mga updates naman kaming binibigay sa kanya on a daily basis, at siya naman ay nagbibigay rin ng kanyang mga insight, no, doon sa mga updates na binibigay po natin.
1: Okay, sige, we'll be watching again po, no, next week, attorney, and thank you as always sa inyo pong pagbibigay ng panahon para po may paliwanag ang panig po ng depensa.
0: Maraming salamat din po, Manong Ted, Ms. Chacha, at magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Mabuhay. Defense Lead Counsel Attorney Michael Poa.
2: Tayo nga, sabi natin ito, lati sinasabi, humahanga talaga tayo sa kanya. Even the prosecutors, ano, yung side, sinasabi nila, very respectable person itong si Attorney Michael Poa.
1: Very professional. No?
2: Very professional, talagang, di ba? Pwedeng ganun eh. Pwede ka sumagot sa mga tanong.
1: Oo.
2: Nang kalmado ka na ipapaliwanag
1: correct,
2: mo lahat.
1: Correct ka dyan, you know. Sabi nga, we may disagree without being disagreeable.
2: You know?
1: We may differ without being difficult.
2: Yon.
1: Yon. Alas 9:44. Uy, ha, sa ating po mga kababayan, ito hong, nako, hindi pa tayo sure kung ano ba, aumento o bawas ng kakapiranggot next week. Ngayon po, halos 90 na po actually ang diesel,
2: yes,
1: per liter.
2: Oo.
1: Kaya sakit ng ulo yan sa mga nagnenegosyo, lalo na kung gumagamit nga po ng petrolyo ang inyong mga ginagamit na auto sa inyong business. Kaya panahon na para mag full electric. Sagot tayo dito ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto po ang Traveler Share EV van at maging coach bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabag TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay meron tayong Tornado EV Light Duty at yung pong tractor head na panghatak ng containers, electric din. Aba, zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts, at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience. Mga kapatid, Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ito na po ating magandang balita. Abangan!
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Mula Apari hanggang Holosulu.
2: Yes.
1: Bulaga.
2: Today is the 47th anniversary po ng Eid Bulaga. Grabe, 47 years na po sila nagbibigay saya sa lahat ng mga Pilipino sa buong, hindi lang buong Pilipinas, dahil napapanood na rin sila sa buong mundo. Sa buong mundo.
1: Alam mo ba, Jaisel? Wala pa akong salawal. Eid Bulaga na yan.
2: Oo nga. Matanda pa sa atin ang Eid Bulaga, no?
1: Natutuwa ako direct, Grace. Kapag nakakasalubong ko si Boss Joey, si Boss Tingvic, si Tito Sen.
2: Correct.
1: O si Dati Rossi, nanonood lang ako sa kanila. Ngayon, naaamoy ko na sila. Ang bango-bango ni Boss Vic.
2: Totoo yan.
1: Tapos si Boss Joey, ang kisig-kisig.
2: Naman.
1: O Dati Rossi, nanonood lang ako dyan sa kanila. Kira Chiki
2: Holman. Pati si Alan K. Huwag mo ka.
1: Chiki Holman. Bulaga. Yan ang mga co-host nila dyan. Dati-rati, nanonood lang ako sa kanila. Ngayon, nakakasalubong ko sila.
2: Kaya nga, inaantay ko makasalubong si ano.
1: Ito ko nga maglupa sa inyo.
2: Ang hindi ko pa nakakasalubong sa mga host natin sa Eid Bulaga ay si

0: damit sa si Bimbi. Ah. Yun ang mga gusto ko ring makasalubong.
1: Anyway, maligayang birthday po ha. Tito, Vic and Joey.
0: Happy, happy 47th birthday.
1: Sa kasaysayan po ng Philippine Television.
0: The longest running noontime show in the Philippines. Baka nga sa buong mundo eh.
1: Okay. Sige, so ngayon, ito.
0: Ito, nakausapin po natin mula po sa Malilipot, Albay, mga kapatid. Ito pong July 27 winner natin ang Was On Your Mind, si Nanay Carmen Bongkay. Para po sa mga hindi nakapakinig sa atin noong July 27, mga kapatid, 3,000 piso po ang nakuha ng pamilya ni Nanay Carmen. Isa po siyang kasambahay. Single mother, apat po ang anak nito na pinag-aaral. Si nanay nga po ay naikwento niya, naglalakad lang siya, di ba? Yun ang sinasabi niya. Yung pong kanyang panganay na anak ay 22 years old, 4th year college, 16 years old naman po yung sumunod, grade 12 student, 13 years old yung isa, grade 8, 12 years old, grade 7. 1,300 pesos po ang sweldo ni nanay kada linggo. All around din po siya dun sa pinagtatrabahuhan niya na bahay.
1: Naglalakad siya para makatipid ng pamasahe. Dahil yung pamasahe daw,
0: ibibigay para sa baon ng mga anak. So naglalakad po siya mula sa bahay, papunta po dun sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dito po sa kung saan man siya nagtatrabaho nga bilang isang kasambahay. Yung last time na nakausap natin siya, ang sabi sa atin ni nanay, pambili ng gamit sa eskwela. Yung pera po na natanggap galing sa ating mga Happy Anonymous. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy Kay at Happy Man. Bumili din po ng bigas si nanay. Papakita din po ni nanay yung video kung saan man siya namamasukan. Papakita niya rin po sa atin yung kanilang mumunting tahanan. Ito po ay kwento ng isang nanay na nagpupursige. Kahit gaano kahirap kumita ng pera, mapagtapos lang po sa pag-aaral ang kanya pong apat na anak all by herself. Hashtag iba talaga ang Pinay. Narito po, panoorin at pakinggan nyo ang kwento ni Nanay Carmen Bongkay ng Malilipot, Albay.
2: Good morning po. Papunta na po kami sa school.
0: Ito ay isa sa mga anak niya.
3: May ito video. Nga po pala ang nilalakad namin papuntang paaralan at pauwi sa amin.
0: Oo. Sila. Naglalakad. Ang mga ano. Yung kilometro kaya ito. Nasa main highway na po sila, mga kapatid.
1: Pero maayos sila ang tsura ng mga anak niya.
0: Oo. Oh, yes. Naman.
2: Ako ang bahay ng aking amo. Dito po ako nagtatrabaho ng 10 years.
0: 10 years na. Nakasambahay. Oo. 10 years na sana dagdagan na yung sweldo, no?
2: Po yung labas ng aming bahay. Daming kalat po. Pasensya na po.
0: Ay, ito na yung bahay nila, nanay.
2: Ito lang ang aming tinitira na bahay. Oo. Puro lang po kurtina kasi wala pong pampaayos ng bahay.
1: Bahay nila mismo.
2: Yung separation nila. Isa lang po ako na nagtataguyod sa mga anak ko. Walang katuwang sa buhay. Lahat po naman kasi ng anak ko nag-aaral pa po. Kaya po wala akong may paggawa sa aming bahay. Ito pong nakikita nyo pong upuan, ano po yan? Galing po sa pinagtatrabahuhan ko.
4: Ito na po yung mga anak ko. Galing lang po, galing school. Ito po yung panganay ko, si Irene Yunis. Ito po yung pangatlo kong anak, si Shane. Ito po si Raquel, ang pangalawa kong anak. At ito po yung bunso kong anak na si Rayusha Roca. At ito naman po ang aking apo na si CK. Tulog na tulog po. Nagpapasalamat po pa ako at ang aking pamilya at napili niyo po akong matawagan.
0: Wala na pala.
4: Malaking tulong na po ito sa aking pamilya.
0: Ito na, namimili na sila ng mga pagkain. Ayan. Tumitingin-tingin ang mga pambaon ng bata na gusto rin sa ano, biscuit section ng grocery, mga kapatid. Ayun si nanay, o. Oo. Ito po, namimili na, nag-grocery. Hindi ba kailan kaya sa huling nakapag-grocery ng ganyang kadami? Oo. Ito pa po yung iba pa. Ayan. Nasaan silang area? Siyempre, bibili din ng shampoo. Sabi ng DTI, baka di yung basic necessity, pero hello.
4: Ito na po yung pinamili ko mga bigas. Ano po, ito yung 10 kilos na bigas, 5 kilos pong bigas. At saka ito po yung gatas po ng apo ko, mga pangbao po ng anak ko. At saka ito po may kape, may shampoo, conditioner, at saka sabot. Ito po may asukal pa akong nabili. Ito po yung Suklin 513 po. Bibigay ko po ito para sa anak kong college na mag-UGT po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa lahat na tumutulong sa inyong programa at sa mga lahat pong Happy Anonymous. Mm-hmm. And sana po marami pa kayong matulungan ng mga katulad ko. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa aking pamilya. Maraming salamat po, Sir Ted and Didi Chacha.
0: Thank you, Carmen.
4: Maraming man dumating na blessing po para sa inyo. Maraming salamat po.
0: Salamat.
1: To God be all the glory indeed. Ito na po, pati yung picture pagkuha. Alam nyo, detalyado itong kanyang report sa atin, ha? Magmula sa pagtanggap po noong padala natin na pauna lang po ito, 3,000 actually, no? Pero nakita ho ninyo no, yung kanina hong nabili na pangangailangan mga kapatid ng kanyang mga anak. Ako lang inamamangha, no? Yung mga anak niya sa gitna po ng hirap, kumpleto uniforme.
0: Amen.
1: Malinis po ang mga bata, pati ang uniforme. Puro babae kasi po ito,
0: no? Alam mo na naalagaan ang husto ni nanay.
1: Sige, kausapin ko lang si nanay. Nanay Carmen, good morning!
5: Hello po, good morning po.
1: Hello, Nanay Carmen. Bilib naman ako sa inyo. Yung mga anak nyo, lahat naka-uniforme, nakasapatos, maayos po ang pananamit. Paano nyo po yun naipundar? Saan ho kayo kumuha ng mga gastusin, papanggastos po dito?
5: Ako po, sir, today po ako solo parent. Pinaghahandaan ko po talaga sa pang-school po ng mga anak ko po.
1: So, ibig sabihin...
5: Palagi ko po yan. Kahit hindi pa po pasukan, nag-receive po ako ng pera para pambili po ng mga gamit ng anak ko.
1: Oo, pero yun nga, naglalakad lang sila. Gano'ng kahaba ang nilalakad nila? Gano'ng kalayo, nanay?
5: Ano po, nasa isang ano, kasi po kami nasa barangay sa Isidro Ilawod, tapos papasok po, nasa sakop na po ng tabako po.
1: Mm-hmm. So, ilang kilometro yan?
5: Malayo po kasi po kung maghaban-haban po, 20 pesos po ang pamasahe ng isa po.
1: Wala bang jeep na masasakyan?
5: Pwede po, kaso po bababa din po, kalakad na naman po papuntang school.
1: O, kasi kung habal-habal, motorsiklo, delikado yun.
5: Opo.
1: Okay.
5: Kaya, simula po, kahit po yung panganay ko pong anak, yung college na po, simula po noon, naglalakad na po talaga sila.
1: Araw-araw yan, kahit na umuulan o tindi ng araw.
5: Yes po. Pero po, may payong naman po sila. Binibili ko po kasi wala po talagang budget pang pamasahe po.
1: Mm-hmm. Okay, sige. So, apat itong nag-aaral mong anak. Yung isa, college na graduating, right? Nag-graduating.
5: Opo.
1: Sige. Ito nanay ha, kung nanonood po yung inyong amo, kung saan po kayo din po nakakapanood na rin sa amin, ganun po naman kami kung magtanong ano po, hindi naman po sa maipapangako namin ang lahat ng bagay, pero kung kayo po ang tatanungin, ano ang kailangan na kailangan ng mga anak nyo para sa kanilang pag-aaral pa ngayon?
5: Siguro po, Sir Ted, nandito po yung anak kong panganay. Baka po may gusto itong sabihin. Kasi po, sabi niya sa akin, hindi pwede daw po ako mag-request na laptop. Kasi yung dalawa niya pong kapatid, pag nag-research po, nakikidayo po sa mga classmates niya.
1: Okay, sige. Andyan yung panganay niyo?
5: Opo, karga niya po yung anak niya po.
1: Okay.
5: Kasi po, dinala niya po dito sa pinapasukan ko kasi po pupunta siya ng school.
1: Mm-hmm. Ano po ang pangalan po ng ang panganay niyong anak?
5: Irene Yunis po.
1: Irene, ito ho yung BSBA, no? Marketing Management.
5: Opo.
1: Okay, sige. Irene ang pangalan niya?
5: Opo.
1: Sige, kausapin ko si Irene.
5: Irene Yunis po.
1: Irene, okay.
5: Doi, kausapin ka daw po ni Hello po.
1: Irene, good morning sa iyo. Ang sinasabi na nanay mo, kailangan mo ng laptop?
5: Yes po, kasi po, ano po, ngayon pong graduating po ako, mag-research din po ako. Tapos mag-edit din po ako ng mga pinag-ano namin sa OJT. Tapos kailangan din po kasi ng grade 7 kong kapatid kasi nasa STE po siya eh.
1: So, ibig sabihin, itong laptop, hindi lang ikaw makikinabang kung hindi pati ang mga kapatid mo?
5: Opo.
1: Alright. Ilang laptop ang kailangan mo? The joke lang, ha?
5: Hindi.
1: Tawa naman tayo dyan, Irene. Tawa naman tayo dyan. Okay, sige. Kailangan mo ng laptop, tama? Okay, sige. Sige, maliban sa laptop, ano ang kailangan ng mga kapatid mo sa pag-aaral nila kung sakasakali? Mas sila ba'y kompleto na sa gamit sa school? Ano bang kailang kailangan? Importante.
5: Yung importante po, yung isa po, kapatid, wala na po. So, nasira na po.
1: Anong kailangan?
0: Walang ano po? Phone?
1: Ha?
0: Phone. Nasira daw ang phone ng isa naman niyang kapatid.
1: Okay, sige. Sino itong kapatid?
5: Si Shane po.
1: Ilan taon na ito? Ilan taon si Shane?
5: Ha? 13 po.
0: Yung 13. Yung sumunod, yung pangalawa, pangatlo. Okay. Oh, grade 8. Okay,
1: sige. So we will do this one thing at a time, alright? Ganito muna, ha?
5: Opo.
1: Sige. Hindi kami makakapangako ngayon ng laptop as in ngayon na una, ha? Hindi, no?
5: Opo.
1: Pero babalikan namin si nanay mo. Give us a few, maybe tomorrow, maybe Monday.
5: Opo.
1: Pero ngayon pa lang, masasabi namin na makapagpapadala kami ng cash sa nanay mo. Kung maaari lang, yung mga kapatid mo, matulungan muna doon sa kanilang pagkukommute, no? Kasi sa paglalakad nila, kung magkano ba ang pwede magamit ng mga bata sa kanilang allowance sa school. Ikaw ba?
5: Opo.
1: Saan ka nakatira?
5: Sa bahay po ni Mama.
1: Yung tatay ng anak mo, nasan?
5: Nasa bahay po nila. Nagka-klase din po.
0: Pinagpatuloy yung
5: pag-aaral. Napasok din po sa
1: Paano yung gatas ng anak mo?
5: Siya po, pag uwi niya po ng Linggo, may dala na po siyang gatas tsaka diaper. Tapos minsan, pag wala pong pera, si Mama po ang nagbibigay ng panggatas ng anak po.
1: Sige, Iha, ganito. Magpapadala muna kami kay Mama mo. Sabihin mo kay Mama mo, papadala kami ng 5,000 pesos. Cash ito. Okay? Galing kay Pretty B, yung 3,500. At galing sa ating Happy Kay Happy Man, yung pag-aambagan natin. Kasi ngayon, mag-reserve muna kami ng resources kasi aabangan natin itong hiling mo na laptop. Okay?
5: Opo. Thank you po. Maraming salamat po.
0: Grabe yung iyak. Irene, kami saludo sa iyo at sa nanay mo.
1: Kasi kahit na.
5: Opo.
0: Si nanay, mag-isang pinagtutulungan, itinataguyo po yung apa. Ikaw naman, kahit na nangyari yung nagkaanak ka, tinuloy mo pa rin yung pag-aaral.
1: Kasi yan din ang susi mo, Iha, ngayon. Ito ngayon, no? Si Mama mo, ginagapang ang pag-aaral mo. Dito, hindi maitatanggay yung obligasyon mo rin na ibalik yung pagmamahal mo kay Mama mo sa pamamagitan ng iyong pagtulong sa iyong mga kapatid, okay?
5: Opo.
1: Okay. Sige, salamat na marami sa iyo. Irene, hindi pa tayo tapos, ha? Oo, tatawag kami ulit.
5: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Salamat din sa iyo, Iha, sa iyong sakripisyo para sa iyong kinabukas. Sabihin mo kay Mama mo, tatawag ang aming staff. At para doon sa 5,000 na aming pahahabol, kayo na ang bahala sa inyo, kung saan nyo balak gamitin. Okay? Salamat na marami sa iyo, Irene. At si Nanay Carmen.
0: Grabe, no?
1: Bonkai, baby girl. So, our mission today.
0: Yes.
1: Oplan, panibagong laptop. Okay, so, abangan nyo po. Either tomorrow or on Monday. Abangan mga kapatid. Mapagtagumpayan kaya ng tambalang Ted Kylo at DJ Cut.
0: Katuwang.
1: Ang ating mga happy anonymous.
0: Katuwang. Ang ating mga staff dito sa True FM.
1: Sa ating pong patuloy na paghahanap ng mga pamilya, nakarapat dapat kong tulungan. Ito ho ang ating hinahanap. Gaya po ng aming sinabi po sa inyo kahapon. Kami po naghahanap ng mga tulad po nila Nanay Carmen, tulad po nitong si Irene, may tinataguyod po ang kanilang pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Edukasyon, pag-aaral, and that is our mission. Mga kapatid, mula po sa ating mga Happy Anonymous muli, thank you very much po sa lahat po ng mga nagpaparamdam sa amin dahil dadaloy po ang biyaya sa pamamagitan po ng ating pong programa at sa pamamagitan po ng gabay patnubay ng dakilang may likha. We'll catch you again tomorrow.
0: Maraming salamat mga kapatid. Nanggigil din po ba kayo? Ano sa napakinggan nyo? Magkano lang isang laptop? Di pa mabigyan lahat ng estudyanteng Pilipino, no? Pero babalikan po natin ang story na yan ni Carmen Bongkay in the coming days. Bukas mga kapatid, araw na po ng Biyernes. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa amin. Apat na oras yun po may nakasama. Dito po yan sa 105.9 True FM. Once again, happy 47th anniversary. Happy birthday sa ating mga kapatid sa Eat Bulaga.

0: 没听过声音。
1: 胡大哥，
2: Simulcast the True TV, the Signal Channel 19.

0: Magandang umaga mga kapatid, tuwing Webes dito po sa Perfect Mornings, makakasama natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, mahalagang malaman po natin na may mga programang handang umalalay at mga serbisyong maaaring lapitan ng bawat Pilipinong nangangailangan. Ating tutukan ang mga programa, proyekto at serbisyong hatid ng PCSO, pati na ang mga kwentong nagbibigay po ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga kababayan. Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Dito lang sa Perfect Mornings. Ako po si Cheryl Cosim at kami ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal Puyang at sa Satellite, parehong Channel 1. Sabay din tayo napapakinggan ngayon sa 105.92 FM. Maaari rin po kayong mag-download at mag-subscribe sa Signal Play app. At syempre, present din kami sa Facebook at YouTube ng 1PH, maging sa True FM na FB page, at sa Cheryl Cosim FB page. Thank you so much. We have reached, 2 million followers. Salamat po. 2 million followers na po tayo sa Cheryl Cosim FB page. Thank you so much, mga kapatid, sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-follow, at sa inyong pong pagtitiwala. Na-excite ako, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Nag-iisip ako ng paandar. Para sa pag-reach natin sa 2 million followers. Giving back. Take it forward. Sa ating mga followers, meron po akong nag-iisip pa lang, baka may suggestion kayo, i-post ko po yan kung ano ang pwede natin paandar for reaching 2 million followers. Thank you, Lord. We are blessed. O bago po natin, mga kapatid, simula ng ating diskusyon, balikan muna po natin ang ilan sa pinakamahalagang pangyayari ng PCSO noong nakaraang linggo. Simulan ko, mga kapatid, magandang balita pagdating po sa serbisyong pagkalusugan para sa ating mga kababayan. Inaprubahan ng PCSO Board ang karagdagang 1.6 billion pesos na kontribusyon sa PhilHealth para sa Universal Healthcare ngayong 2026. Dahil dyan, aabot na sa 3.85 billion pesos ang kabuuang kontribusyon ng PCSO sa PhilHealth para sa taong ito. At pagsapit ng year-end, tinatayang aabot po sa halos 14 billion pesos ang kabuuang naipaabot ng PCSO sa PhilHealth mula noong 2022. Ayon po kay PCSO General Manager Mel Robles, mahalaga po ang pondong ito para mas mapalakas ang health benefits at makatulong na mabawasan ang gastusing medikal na pinapasa ng pamilyang Pilipino. Kaya mga kapatid, sa bawat taya, may kawang gawa. Dahil ang kita ng PCSO na ibabalik din po sa mamamayan sa pamamagitan ng serbisyong pangkalusugan at tulong sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Eto pa mga kapatid, isa pang magandang balita mula sa PCSO sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kumpleto na ang pamamahagi ng Patient Transport Vehicles or PTVS sa lahat ng 82 probinsya sa buong bansa. Noong Biyernes po, July 24, personal na pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi po ng 34 na PTVS ng PCSO para sa 21 lalawigan sa Northern at Central Luzon. Bahagi ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program na layong matulungan ang mga komunidad sa mas mabilis at maayos na paghahatid ng mga pasyente sa mga paggamutan. Sa kabuuan po, umabot na sa 1,830 patient transport vehicles ang naipagkaloob ng PCSO sa iba't ibang panig ng bansa. Patunay na sa PCSO, ang kawang gawa ay umaabot hanggang sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ito pa mga kapatid, registration is now open para sa PCSO Charity Run 2026. Kaya sa mga mahilig tumakbo o gustong maging healthy habang tumutulong, ito na ang pagkakataon nyo. Gaganapin po ang PCSO Charity Run sa October 18, 2026. Mayroon po yang 5K, 10K, 21K categories. At simula na ngayon po ang early bird registration. Nagsimula po yan nitong July 28 hanggang August 11 po yung early bird registration. Maaari ninyong samantalahin ang early bird rates. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen. May pa-discount pag early bird kayo. At ang maganda rito, bahagi po ng bawat registration fee ay mapupunta sa mga benepisaryo. Kaya bawat hakbang mo, may kasamang tulong. Tara na, isama po ang pamilya, barkada at mga katrabaho. Mag-register na po habang may early bird rates, mga kapatid. Ayan, dun tayo sa 3K. Simula muna po tayo dun sa 3K kasi baka di namin matapos eh. O ayan po, mag-register na habang may early bird rates. Sa mga 3K pag early bird ay nasa 800 pesos. O ayan, pag 5K, 1,000 pesos. Pag 10K, 1,200. Ang 21K, 1,600 pesos. Ayan po, mga kapatid ha, PCSO Charity Run 2026, takbo para sa kalusugan, takbo para sa kawanggawa. At mga kapatid, ito, ang amin naman pong tanong, may hospital bill po ba kayong hindi alam kung paano babayaran? O baka may kapamilya kayong nangangailangan po ng gamot, dialysis, chemotherapy, o iba pang medical treatment? Ngayong umaga, himayin po nating muli ang isa sa pangunahing programang medikal ng PCSO, ang Medical Assistance Program o MAP. Layunin po nitong matulungan ang mga Pilipinong may karamdaman, lalo na ang mga kapos sa pinansal, upang mabawasan ang bigat ng gastusin sa pagpapagamot. Pero mga kapatid, ano nga ba ang sakop ng medical assistance ng PCSO? Sino ang pwedeng humingi ng tulong? Ano ang mga requirements? At paano at saan mag-a-apply? Yan ang isa-isa nating sasagutin ngayong umaga. Kasama po natin si Attorney Lauro Patiag, Assistant General Manager for the Charity Sector po ng PCSO. Perfect morning sa Attorney Patiag. Thank you for coming to the show.
1: Good morning. Thank you for inviting us. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan mga kapatid. So kung kayo po may mga concern, maaari nyo pong i-post yan ha sa Cheryl Cosim FB page. At mamaya po ipapasagot po natin kay Attorney Patiag. Attorney, dito muna po tayo. Para sa ngayon pa lamang makakarinig nito, ano po ba ang Medical Assistance Program o MAP ng PCSO?
1: Ang MAP na tinatawag natin, Cheryl, ay ito yung pangunahing programa ng PCSO kung saan we extend assistance sa mga na-hospitalized at saka meron tayong mga assistance for the laboratory procedures at nabanggit mo rin sa mga nagkikimo at nagda-dialysis. So marami kaming mga different types of assistance under this program.
0: So, ano-ano po yung layunin ng programang ito, Attorney Patiag, at bakit mahalagang serbisyo ito para sa ng PCSO para po sa ating mga kababayan?
1: Kung maalala niyo, ang PCSO was established precisely to address yung needs ng ating mga kababayan. Mm-hmm. And historically, we have been providing medical assistance for number of years na, dekada na po ito. At ang mandate po talaga natin is to extend the medical assistance and charitable services. Mm-hmm. Ang source of funds natin, yung ating mga lottery games na tinatawag. So we are a self-sustaining government corporation. So ito po yung role natin, nag-augment tayo sa ating pamahalaan sa pagtulong ng mga medical assistance requirements ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. ano po yung mga uri ng medical expenses na maaaring matulungan po sa ilalim ng MAP, Attorney Patyag?
1: Number one, itong ang medical assistance natin sa hospitalization bill natin.
0: Confinement assistance, no?
1: Exactly.
0: Diyan siguro, yan siguro ang pinaka nangungunang inilalapit.
1: Yeah, tama ka dyan. Sa buong Pilipinas at dito sa National Capital Region, we are actually open for the request for medical assistance dito sa hospital bill.
0: Mm-hmm.
1: Napakarami po nating na-extend na tulong dyan. So, one year, more than 300,000 patients ang na-assist natin, Cheryl.
0: Okay. Maliban po sa confinement assistance, ano-ano pa po ang uring tulong na ibibigay under MAP?
1: Meron din tayo na nabanggit natin yung chemo, no?
0: Okay.
1: Napakarami nating kababayan ang merong karamdaman sa cancer, no? Mga cancer na patients natin, at binibigay po natin yung tulong doon sa mga chemo drugs na tinatawag natin.
0: Mm-hmm.
1: And then we also have the implants, you know, ito pong mga na-aksidente, nabalian. Bone implant na tinatawag.
0: Medical devices.
1: Ayan, meron tayo niyan. At meron din tayong tinatawag natin sa mga laboratory procedures.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong CT scan, MRI, ayan.
0: PET scan.
1: Ito, wow. Medyo mahal itong PET scan, Cheryl. At saka yung mga iba pang laboratory procedures kung saan pwede tayong lumapit sa ating tanggapan.
0: Kasama rin po pala, attorney, ano, biopsy.
1: Ayan. Biopsy, kasama po yan. At in fact, kasama rin ang professional fees para dito sa pagbabasa ng mga results ng mga ating laboratory procedures.
0: Opo. Tapos, kasama na rin, mayroon din kasama rehabilitation therapy. When you say rehabilitation, rehab therapy, ano pong ano to? Para din sa mga children with special needs? Pasok po ba dyan?
1: Kasama yan, yung rehabilitation therapy natin. Speech therapy.
0: Mm-hmm.
1: No? Yan. Yung mga nagre-rehab sa stroke, no? Yan, kasama rin po yan sa ating mga forms of assistance under the medical assistance program natin.
0: Ayan po, ilan. Okay, pag-usapan po natin yung sa dialysis. Laruin po natin. Mga kapatid, kasi po, kanina nung mga nabanggit ko po, ano, abay, yun pala, ganun pala kalaki ang contribution po ng PCSO sa PhilHealth, sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law po natin. Katulad po ng nabanggit ni Attorney Patyag, ay income generating. Ayan.
1: Yeah.
0: Ayan. Sa sarili po nila ang bumubuhay sa kanila para makapag-operate. Yung ating mga taya po, yan ang bumubuhay sa PCSO. Wala po silang nakukuha na parte sa national budget. Di po ba? Tama ako.
1: At kami pa ang nagbibigay.
0: At kayo pa ang nagbibigay.
1: In the form of dividend.
0: So, ano po, GOCC kasi sila.
1: Yes. Okay.
0: Ayan. At so base po 'yan sa kinikita. Based doon sa taya po natin. Sa yung mga sumusuporta ako, tumataya po talaga ako sa loto. Minsan nga kahit na alam kong hindi ako nanalo, nandiyan lang yung ticket ko, baka ako maghimala. Pero hindi, 'yan po kasi part of it. Yeah, syempre we all want na manalo po tayo, maka-jackpot, di ba? Hindi mo alam ang ano ang swerte sa buhay. Ako, nakasubok na ako. Noong 10 pesos pa yung taya, naka-5 numbers ako.
1: Ba, muntik na. Number na lang.
0: Yung ang 5 numbers, 20,000 ang makukuha mo.
1: Yes.
0: Noon pa to mga, siguro mga 15 years ago 15 years or 20 ago. Years ago, nalaman sa office, by feeling nila yata, naka-jackpot ako. Wala, naubos din, kapapansit, patinapay, ganon. Pero ang sarap sa pakiramdam.
1: Exactly.
0: Pero mas masarap sa pakiramdam na bahagi niyan ay napupunta po, actually malaking bahagi, 40, ilang percent?
1: 30%.
0: 30% po,
1: 30%.
0: Ay napupunta sa charity fund. Pero alam niyo mga kapatid, malipan po doon sa nagbibigay, ito nga, yung kanina nasabi ko, almost 14 billion pesos ang mairirimit ng PCSO come 2028 sa pagtatapos ng administrasyong ito para makatulong sa ating Universal Healthcare Law. Ngayon, ito ay niririmit nila sa PhilHealth. Kaya nakikita rin natin ang PhilHealth, ano po, maliban sa ibinibigay po natin na contribution, ano po, yung monthly contribution, ay malaki ang naitutulong po ng pagbibigay ng PCSO para ma-expand nila yung coverage na naibibigay po sa ating PhilHealth members. So, napakagandang balita po nun. But at the same time, may natitira pa. Hindi nila ipinagdadamot. Ito po, pinupondohan nila ang MAP. Tama po ba? You know, mga kapatid, I'm very passionate on explaining this because, you know, since nag-start po ako sa industriyang to, ay siguro nakatatlong administrasyon o rapat na administrasyon na po ako nakakatuwang ko ang PCSO at nakikita ko po na kung paano talaga din sila nakakatulong po sa ating mga kababayan. And it's good to know this time, problematic po ang marami pagdating sa confinement assistance. Ano po, sa professional fee. Nabanggit ko kasi yung professional fee, Attorney Patyag. Sa professional fee na na-cover na lahat. Kasi sa PhilHealth, hindi naman po 100%, diba? Pero meron at merong mako-cover sa professional fee. Yung ibang guarantee letters, GL, na galing kay ano nyo, congressman nyo, kay galing sa senador, galing din sa DSWD, hindi po sakop yung professional fee. Pero sinimulan po ngayong administrasyon sa pamumuno po, sa pangunguna ni GML, na maisama ang professional fee.
1: So, even the room charges.
0: And even the room charges na dati hindi.
1: Dati hindi.
0: At hindi rin kasama nga pala yan sa GL, ano po?
1: Yes, dati ngayon kasama na siya.
0: So pasok na siya. Ang malaking challenge lang, depende po sa doktor kung tatanggapin nila ang GL bilang professional fee nila. So yun, kagaya po nung huling nandito si GML, ano, tayo po'y kumakato sa mga puso ng ating mga professionals, sa ating mga doktor. Ano po, sabi nga ni GML, parang naalala ko yung word niya, kung kailangang manikluhod.
1: Manikluhod.
0: Manikluhod. Ayan, manikluhod sa kanila ay gagawin para sana i-reconsider po or i-consider po ninyo yung ating mga doktor, lalo na kung alam nyo pong talagang kapos po yung mga kapatid natin na tanggapin yung guarantee letter na binibigay ng PCSO. Maganda daw po ang record nyo. Within 45 days naman, nakakapagbayad na po.
1: Even earlier than that.
0: Oh, earlier.
1: Shorter pa ang period.
0: Ayun, shorter pa ang period.
1: 30 days lang kaya.
0: Kasi ako, 30 days. Kasi ako po, sino ba naman ang gustong manghingi ng GL, diba? O mag-ikot at magmakaawa pa to the point na makabigyan sila ng GL, na natanggap, nakakuha sana sila ng GL, pero hindi naman po tatanggapin. Hindi naman po sila manghingi ng mga GL kung hindi po sila kapos eh.
1: Exactly.
0: Wala nga pong pambayad eh, kaya po nanghingi ng GL. So sana po, sabi nga, kesa daw po yung manok, alagang hayop, o yung kanilang sanang pinagkakakitaan na motor, o yung kanilang cellphone, minsan ganun daw eh, yun ang ipinambabayad. Sana po i-consider nyo na tanggapin nyo po yung guarantee letter mula sa PCSO to cover yung inyo pong professional fee. Ito po, again, ay pakiusap. Kasi tali ang kamay nyo, hindi nyo naman pwedeng impose. Di, tanggapin nyo yan.
1: Yes.
0: Di pwede. Diba, attorney? So, yun po. So, sana, yan. Okay, balikan ko po ang MAP. Ayan. Pagdating po sa dialysis, sa PhilHealth po kasi na, na-cover na rin sila. And I'm sure the reason why din, na-cover na rin yung 156 sessions in a year ng isang dialysis patient. Malaki din kasi ang tulong ng PCSO sa pagpopondo nito. Kasi dati 90 lang eh, 92 or 90 lang. So ngayon 156 na. Meron pa bang naitutulong ang PCSO pagdating po sa dialysis o sa isang pasyente may diabetes, attorney?
1: Meron pa rin. Nakakalapit pa rin sila sa atin. Ito yung medicines na erythropoietin. Kasama pa ito. Yung mga gamot na hindi ma-cover ng PhilHealth, pwede pa nating ilapit sa PCSO. Inuuna lang ang PhilHealth sapagkat ito naman ay in the form of an insurance at kasama naman yun sa contribution natin sa universal healthcare. Kaya minabuti natin na kung meron mga sobra o kulang, dito sa sinasakop ng PhilHealth, then PCSO will come to the rescue, so to speak. Ano, yun ang nagiging role ng PCSO.
0: At yun po, kanina nabanggit natin yung cancer treatment. So, ibig sabihin ba, Attorney Patiang, pasok po doon yung chemotherapy and radiation also?
1: Kasama yan, chemo drugs na, di ba karaniwan, meron tayong may mga 6 sessions or 8 sessions. So, for 1 year, you can request for assistance at na-extend natin yung mga gamot. We have accredited, hindi naman accredited, suppliers who are willing to accept our guarantee letters.
0: Yan, oo.
1: So, pwede naman sila mag-participate doon. So long as they will submit yung quotations, at pag sila ang pinakamababa among the 3, then PCSO will issue the guarantee letters doon sa pinakamababang quotation.
0: Pasok din po specialty medicines, mga kapatid. May mga gamot po talaga kasi na napakabigat. Alam nyo, mayroon po isang lumapit sa atin, ano, at we're grateful po sa PCSO at nabigyan po ng tulong. Siya po ay psoriasis patient. Alam po natin ang journey ng isang may psoriasis, ano, forever na po yan. At napakahirap, napakasakit at kati. Ano po, pag yan ay nag-flare sa mga taga psoriasis Philippines, hello po sa inyo, sa aking pamilya dyan, sa aking mga kapatid sa Sorfield. So nakita ko yung journey nila hanggang yung arthritis. Kasi hindi lamang po yan balat. Pati yung kanilang joints ay talagang naapektuhan. So may mga specialty medicines po, may mga gamot na talagang napakabigat sa bulsa. Mayroon yung isang lumapit po sa atin, nasa 40 mil yata kada buwan ang kanilang ginagastos. Ano, para ma-control yung kanilang gamot. So isa po yan sa pwedeng maitulong po ng PCSO, the specialty medicines. Attorney Patiag, kayo po ay parang isang talagang negosyo na kailangan yung alagaan, ayusin ang flow ng kita para mas malaki ang maibot nyo pong tulong. Paano binabalansi, paano na-maintain? Lalo na kahit na anong business, naapektuhan ng itong krisis sa langis, ekonomiya natin, mahal ng bilihin. In a way din po ba ay naapektuhan din yung pagtangkilik po sa ating mga produkto?
1: Yeah, nakita rin natin yung epekto ng pagtaas din. Siyempre, it's normal for us na i-prioritize natin yung ating pagkain, di ba, mga gamit sa bahay, and yung ating mga excess o disposable na income. Ito lang ay nilalaan natin dito sa lottery na products ng PCSO. But then again, we continue to exert our efforts para din na ma-expand yung aming deliveries o yung aming mga betting system na tinatawag, you know, so para mas malapit din sa ating mga mananaya. So that is an effort na for the marketing, you know. Kasi kung wala yan, wala tayong pagkukuhanan na itutulong sa ating mga kababayan. So, dalawa pong mandate talaga yan. It's very unique, no? Unlike other government corporations or agencies ng government na mayroong ganitong programa, pero wala na, ang source of funds naman nila ay galing sa national government. But for PCSO, we raise our own funds and then we budget the same and then distribute to our countrymen.
0: Oo. Hindi ko po alam, ano, kung maiaapila natin. Ang hindi ko rin maintindihan ay nagre-remit kayo, nagbibigay kayo sa PhilHealth because of Universal Healthcare Law. Ipinantutulong nyo yan. Pero kailan ba nagsimula? Nagbabayad pa kayo ng tax?
1: Yes, sa train law noong 2018.
0: Ayun, nag-start noong 2018 ba?
1: Nag-start yan. Oo, dati 5% lang ng ating price fund. Ano? Pero ngayon, ang dami na nating taxes na ini-impose, katulad ng corporate income tax, value-added tax, meron din po yan sa mga ating mga goods na supplies. At ito po, yung documentary stamp tax, na doble po yan, from 10, naging 20%. So, these are the taxes na talagang kumukuha dito sa revenues natin. In fact, kung sa datos natin makikita, one of the biggest taxpayers at na-award the other day ang PCSO. Ano? We settled actually 15 billion pesos per year.
0: Wow.
1: In the form of various taxes, Cheryl. Para na tayong isang malaking private corporation.
0: Nagagawa
1: natin yan simultaneous with our mandate. Kasi nga doon sa revenue allocation na tinatawag, 30% goes to our charity fund. Ano?
0: Mm.
1: And then 55% goes to the prize fund, 15% lang sa operating fund. So, ganun yung disposition.
0: Sana, parang ano na rin yan, di ba? May mga tax incentives pag nakikita yung malaking parte ng income ay napupunta sa pagtulong sa charity.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba yan pwedeng i-apply sa PCSO? Mm-hmm. Di ba may mga ganon?
1: Meron ganon. Mga charitable efforts.
0: Yung mga CSR?
1: CSR. Supposedly tax deductible sa mga private corporations.
0: Yes.
1: Pero sa amin, hindi. Siguro because of the needs ng ating pamahalaan.
0: Okay lang sana. Sana lang po. Bato-bato sa langit, tamaan na po kayo. At wala po kaming pakialam kung magagalit. Huwag nyo naman po nakawin yung pera ng taong bayan. Kasi nga po, pinaghihirapan, di ba? Nagbabayad kami ng tax. Lahat kami nagbabayad ng tax. I pay my taxes. I don't mind. Kahit nga sabi ko, kagaya sa ibang bansa, kahit nakainin nyo pa yung 40% ng tax ko siguro.
1: Mm-hmm.
0: Pero, mahalaga, iparamdam nyo naman po sa amin yung tax namin.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Just like in Canada, maybe, I don't know, pag-aaral ng mga bata, healthcare system nila is very good. Walang problema eh, kahit kalahati pa nga po kunin nyo. Basta siguraduhin nyo lang po, huwag yung nanakawin, pero hindi nyo naman din po napoprotektahan yung pera po ng taong bayan. So, sana naman, tamaan na nga po kayo ng kanila kung sinuan po kayo. O mga kapatid, kung saan man tayo mapunta, patahimik na lang si Atty. Patiag. Short break muna tayo mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan at alamin po natin ang proseso. Ito, dun po sa mga nangangailangan po. Baka nagtatanong kayo, ano bang una namin gagawin? Ano ba yung mga requirements? Ano yung mga documents na kailangan po namin ipunin bago kami magputungo sa PCSO or gawin ito online? Yan po ang ating pag-uusapan. Huwag kayong bibitaw, magbabalik po. Ang PCSO hindi umuurong sa pagtulog dito sa Perfect Mornings.
2: Bilang patuloy na pagtupad ng PCSO, sa mandato nitong maghatid ng tulong at pag-asa sa bawat Pilipino. Narito ang ilan sa mahahalagang programa at inisyatibong na isakatuparan noong buwan ng Hunyo 2026. Nakibahagi ang pamunuan at mga kawani ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park at Quirino Grandstand bilang pakikiisa sa paggunita sa kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Nakiisa rin ang PCSO sa mga pangunahing aktibidad ng pagdiriwang. Sa PCSO booth, muling ipinakilala sa publiko ang iba't ibang programa at serbisyong nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan, kabilang ang Medical Assistance Program at Medicine Donation Program. Tampok din ang mga laro ng ahensya kaya ng Lotto Games at Scratch It Tickets. Kasabay nito, may katid ang PCSO Medical Team ng libreng serbisyong medikal at dental sa ilalim ng programang Klinika Kalayaan na nakapaglingkod sa mahigit 100 pasyente. Sa pangunguna rin ng Medical Services Department, umabot sa 1,273 na pasyente mula sa Tondo, Manila, Santa Catalina, Ilocos Sur, Atok, Benguet at Leon, Batangas ang nabigyan ng libreng konsultasyon, gamot, bitamina at iba pang pangunahing serbisyong medikal at dental. Bilang pakikiisa sa Lab for All Caravan na inisyatibo ni First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos, nagkaloob ang PCSO sa lungsod ng Makati ng 1,500 Charitimba food packs at 3.95 million pesos na halaga ng Lotto shares bilang suporta sa mga programang naglalayong magpalawak ng serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa mga komunidad. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni General Manager Melquiades A. Robles, agarang kumilos ang PCSO upang makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng Office of Civil Defense, Philippine Air Force at mga Partnered Authorized Agent Corporations or AACs, nagpadala ang PCSO ng libo-libong charitimba food packs, hygiene kits, evacuation kits at medicine kits sa General Santos City at iba pang apektadong lugar sa Sarangani upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Kasabay nito, nakaloob din ang ahensya ng 13 patient transport vehicles or PTV sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao upang higit pang mapalakas ang emergency response at mapalawak ang access sa serbisyong medikal sa Mindanao. Patuloy rin pinalalakas ng PCSO ang kapasidad ng mga pampublikong ospital sa pamamagitan ng Medical Equipment Donation Program. Kabilang sa ipinagkaloob sa Dr. Rafael S.

0: Mga kasama, nakababa sa matirik na handa nitong ali ang getaway guard ng mga holdupper. Hindi natin sila matusundan dahil baka tayo madisgrasya. Natakasan tayo. Natakasan tayo ng mga holdupper.
1: Wow! Mga friends, ang dami nitong nakaparte ko. Pera, alahas, at mga cellphone.
0: Parehas lang ng parte natin tatlo, Denya.
2: Di ka namin pwede lamang ni Alin, ha?
1: Pag ganitong pare-pareho tayong paldo, makakapag-good time tayo ng gusto.
0: Bago ka namin nakagrupo, Denya. Pag tumiba kami ni Dan, nag-good time talaga kami.
3: Nag-happy-happy kami.
1: Sige, Danny, sama ako sa inyo ni Alin.
0: Ayos, okay.
1: So, saan mga friends? Saan ba tayo mag-happy-happy? Mga Pards, kakapasok lang natin dito sa bar. Lasing na yata kayong dalawa.
3: Uy, Denya. Di ba kami lasing ni Alin dahil nakatag-isang bote pa lang kami?
1: Nagbibiro lang ako, Danny. Tigilan ka na.
3: Uy, hindi ako sa biro mo natigilan, Denya. Sa grupo, sa ibang table na napansin ko. Kanina pa mong matalim ang tingin sa atin.
1: Ha?
0: Nasaan ang grupong matalim ang tingin sa atin, Danny?
3: Yan na sa katabi ng table natin, Alin.
0: Baka nalilitan sa ating dalawa. Tiga. Mga Brad, antalin yung tumingin na. Ano gusto nyo? Trouble? Trouble ba gusto nyo, ha? Okay, nabulan na! Ha?
4: Huwag yung pagtulungan ang kasama namin, ha?
1: Dahil,

0: Nay?
1: Oo, Denya. Gising pa ako kahit is oras na ng gabi dahil talagang hinintay ko ang pag-uwi mo. Magbago ka na, Denya.
0: Matulog na nga tayo, Nay.
1: Pwede ka namang kumitas sa marangal na paraan. Dahil nakatapos ka naman ng pag-aaral sa college. Ba't sumama ka pa sa grupo ng mga holdapper? Ba't gumawa ka pa ng labag sa batas?
0: May dahilan ako, Nay.
1: Anak, kikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa'yo.
0: Kung ayaw niya na pong matulog, magpapahinga na ho ako.
2: Alin, akala ko uuwi na rin tayo pag-alis ni Denya rito sa ating safe house.
3: Bago tayo mag-iwalay, may pag-uusapan muna tayo, Danny.
2: Oh, tungkol naman saan?
3: Tungkol kay Denya.
2: May problema ba sa kanya?
3: Wala. Malaking tulong si Denya sa ating grupo.
2: Oh.
3: Kaya lang.
2: Oh, kaya lang ngayon, oh, Alin.
3: Mas matagal na ang pinagsamahan natin bago natin nakagrupo si Denya.
2: Oh, tapos?
3: Kaya hindi ako magkakaila sa'yo. Bale, kursunada ko si Denya.
2: Ah?
3: Oo. Oh. Ba't gulat na gulat ka?
2: Eh, Alin, kasi...
3: Kursunada mo rin ba si Denya?
2: Alin.
3: Sagutin mo ang tanong ko!
2: Katrao pa lang si Denya para sa akin, pare.
3: Siguraduhin niyan, Danny.
2: Alin naman.
3: Dahil pag pinaribal mo ko kay Denya, magkakabangga tayo. Magkakatodasan tayo.
1: Sa dami naman ng mga taong makakasalubong ko, Denya, ikaw pa.
0: Ha? Eh, kung ako naman ho ang tatanungin nyo, Tia Rosie, hindi ko rin gugustuhin makasalubong kayo. Kung nakita ko lang agad na parating kayo, hindi na ako bababa sa kotse para bumili sa tindahan ng sigarilyo.
1: Pasaway ka na, bastos ka pa. Walang respeto sa matanda. At maging sa akin na sarili mong kamag-anak.
4: Eh, kasi naman yung bungad naman ng... Tiyahin, di ba? Sa dami ng mga kasalubong ko, ikaw pa. Mali yun. Tiyan, dapat hindi, ha? Ang ano mo, sinatak mo agad. Joke lang. Huwag naman. Ika nga ng kumanta.

0: at magtanong sa sarili kung paano naging ganito ang ugali ng kanyang pamangkin. Napakasakit lamang isipin na anumang matinong pagpapalaki ang gawin. Kahit ito pa ay iyong pag-aralin, lahat yan ay mabubura pag napadpad sa isang masamang barkada.
1: Aba, malaking kinita ng bruha.
0: Kung ang iba, ang trip ay maglasing, maghappy-happy, bumiyahe, ito, napuntahan ni Denya ang isang barkada na ang trip ay mang-hold up. Hanep ano? Biruin mo si Denya. Tapos pa ng pag-aaral. Ngayon, ang MA niya.
2: Wow naman!
0: At mukhang mag-PhD pa.
2: Wow naman!
0: Hold upan.
1: Anong kanat yung sira?
0: Advanced Studies in Pangingikil at iba pang naiisip ni Orly Aquino, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program na ang tanging hiling sa inyo ay isuko na ang inyong atensyon at oras. Ano man ang iyong ginagawa, narito kami para kayo ikwentuhan, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang programang Sana Lord. At sana kayo swabe po, mga kapatid. Swabe-swabe lamang ang inyong umaga. Sana'y swabe ang inyong agahan. Sana'y swabe ang inyong pananghalian, mga kapatid. Kung busog ka pa, aba, huwag pilitin. Opo. Yung tatlong beses ang araw na pagkain, alam mo ganyan dati, di ba? Alam na alam yan ni Erin Ocaña pero si Catherine Cristobal. Alam natin na higit pa sa tatlo ang tinitira kada araw. Tama ba yan? Abay, may tumututol ata. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera, mga kapatid. Tayo rin po yung napapanood sa Facebook Live Broadcast, maging sa Signal TV Channel 19 at sa YouTube Live Stream sa 105.92 FM, mga kapatid. Sa Signal Channel 1, tayo rin po ay mapapanood dyan. Okay, sa oras po ng 11:24, tayo po muna yung Ma'am Big Beatin. Sana, nakatuto ka pa rin dahil tutukan ka ng ating storya. Kapag ikay naglipat at makinig ka, siloso kami. Magbabalik ka sana, Lord, makalipas lamang ang ilang paalala.
3: You want it? Take it!
4: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground. At MX3, dito ako believe.
5: Sweat on the beat, Pansy Droplet, please.
6: Kamusta? Tuloy ka.

0: with.
1: With. Sorry.
0: Wait lang sa oras, sir, ha? Mga kapatid, wala na nagawa si Aling Rosie kundi mapailing at magtimpi.

natatakot papasok in yung iba mong kasama. Kamusta kanila, matilim na delikado na din sa kalsada. Ako ang bahala sa kanila, hindi sila mapapahama. Paupuin mo sila sa sofa tapos paikutin.

Taas ang kamay at walang kikilos ng masama. Kung ayaw nyo, isa sa inyo ang tumumba at isa sa inyo ang tumaba. Lahat ng ito ay plinano ko una pa lang, hindi nyo ba nakahalata? Humanda na kayong mamatay sa kamay kung ngayon ay wala na kayong kawala.

ano, isa ka ba? Sige, gumalaw ka na kakaiba. Hindi na ako magbabago ng isip kasi mamaya susunod ka kita. Susunugin ka ng nagbabago ng apoy. Ang isa mga boy ang iyong katawa. Sa buhoy lalangon at kawawa ka boy. Namatay ka na walang nakakaalam. Ako na ang bahala.

0: akin, yakin na ito pa ay magmaawa. Sumigaw ka man ng malakas, wala nang makakarinig sa labas. Lahat ng kasama mo nakakandusay na pinabuhukan ko na din ang gas. Konting oras na lang, matatapos na din ang ating palabas. Malinis ng pagkakaplano na kahit na sino ay walang makakatuklas.
1: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground. At MX3, dito ako believe. Be future ready. Be STI.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ang oras, 11:27.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka. At MX3, dito ako believe.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
4: Ang oras, 11:29.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
9: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
10: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
9: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Padcore.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground. Ang patok na radio drama ni Lourdes Vera. May libro na. Sana Lord, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Mababasa nyo na ang mga kwento na hango sa radio drama ng Sana Lord sa kakaibang librong ito. 20 kwento tungkol sa buhay, pagsubok at pag-ibig na pinili mismo ni Lord para sa inyo. Sana Lord, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Grab a copy na sa National Bookstore at Anvil Publishing Online. Handog sa inyo ng 105.9 True FM at Anvil Publishing, dahil 3 taon na po ang Sana Lord at ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
11: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Simitonics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
12: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Padcore.ph.
1: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
13: Maritis ka.
14: Sinong Maritis?
15: I don't know. Alam ako. Chismis.
14: Dapat bigyan ng program.
16: Charba!
14: Bingo per minute. Clock na clock yan. Mga kapatid, oras natin ay 11:32. Nagbabalik po ang paborito ng radio drama program sa buong San Sinuho. Ito po ang programa Sana Lord. At balikan na po natin ang ating clock sa araw na ito. Magandang umaga sa ulit ng Ryan Barion, Kaito Hanley. Magandang umaga sa mga taga Anvil Publishing, Accounting Department, at sa mga taga Warehouse, mga pogi. Marami nang nabiktima. Sila Denia, sila Al, at sila Dan. At dahil hindi na sila nag-abalang magsuot pa ng mga maskara, hindi na sila nag-abalang ikubli ang kanilang mga itsura. Siyempre, may iba sa mga na-hold up nila ang natatandaan ang kanilang mga pagmumukha. At lingid sa kaalaman ng dalawang hold-upper, isa sa mga nadali nila dati ang nakapagsumbong sa pulis. Kaya ngayon, itong si Sargento Nolan Paredes ay patuloy silang tinutugis. Kung magagawa ba niyan at sa kung anong paraan. At kung masasagot ba ang misteryo kung bakit itong si Denia ay mas piniling pasukin ang racket na ito kahit tapos naman siya ng kolehiyo. Pwede naman siyang sumali sa kongreso. Boy, ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na sinulat ni Ginoong Orly Aquino na pinamagatang Tusok sa Tatsulok.
17: Ano, nanay? Nakita niyo ang dalawang lalaking nang hold up sa inyo?
18: Ay, oo, sir. Kaya nang makita ko kayong naka-uniform na sakay ng mobile at nakapila rito sa gasolinahan, lumapit agad ako sa inyo.
17: Mamaya na ako magpaparga ng gasolina. Nasaan ho yung hold up, sir?
18: Ay, naroon sa bilyaran, sa tapat nitong gasolinahan.
17: Ituro niyo ho sila sa akin.
18: Ah, sige ho, sir.
17: Kahit nagsusolo ko, dadamputin ko mga hold up, sir.
19: Alin, di kumukupas ang husay mo sa bilyar, ha?
17: Pinagbibigyan mo lang yata ako, Danny.
19: Ah, hindi, ha? Talaga mahusay kang tumumbok ng bulan.
17: Mahol, Dapper! May parak na pumasok dito sa bilyaran. Tinututukan niya tayo ng baril. Sumuko na kayo na maayos.
19: Baka naman mapag-usapan natin to.
17: Pag hindi kayo sumuko, pag naglaban kayo, puputukan ko kayo. Ang ulo ko. Denia, saan to ang dating mo?
20: Sakto lang, napadaan ako rito sa bilyaran, mga parts. At nakita kong tinututukan kayo ng baril ng pulis na to. Kaya naghagilap ako sa basurahan ng basyong bote na itinukpok ko sa ulo niya.
19: Habang namimilipit siya, hindi makagulapay. Tumakas na kaya tayo.
17: Bilisan natin.
20: Sumakay na tayo sa kotse para makalayo agad tayo. Bilis, mga parts, bilis!
21: Ate Rosie, nagkasagutan pala kayo ni Denia.
22: Oo. Pinang. Sa kalsada pa. Kaya dumaan na ako rito sa inyo. Gaya ng dati, hindi naman ako nirespeto ng anak mo kahit sa harap ng ibang tao.
21: Pagpasensyaan mo ng anak ko, ate.
22: Sagad na ang pasensya ko kay Denia. Punong-puno na ako sa kanya. Kung pangangatawan ni Denia ang pagpapakasama niya, pangangatawanan ko rin ang pagtatakwin sa kanya.
17: Denia, talagang hulog ka ng langit sa ating grupo.
19: Oo nga, Denia. Kung hindi ka dumating sa bilyaran kanina, baka nadampot na kami ni Alin ng parak.
17: At malamang, nag-iimas na kami ni Danny ngayon ng mga rehas na bakal.
20: Pwede ko ba naman kayong pabayaan, mga parts?
19: Eh, pag ikaw naman na nalagay sa peligro, di ka rin namin pababayaan, di ba?
17: Sigurado yun. Makikita ko rin naman.
23: Sargento Paredes, mukhang may hinahanap ka.
0: Kanina pang pagdating mo rito sa presinto, nagkalungkat ka na sa files ng mga criminal records. Baka naman matulungan ka namin sa pag-aanap.
13: Salamat na lang mga kasama. Pero ako na lang mag-aanap. Kasi nakaharap ko na yung dalawa sa mga holdupper na matagal nang nagpapasakit sa ulo natin. Natutuhan ko sila ng baril, pero natakasan nila ako nang mapukpok ako sa ulo ng kasama nila. Pero pamilyar na sa akin ang mukha ng dalawang lalaking yun. Pag nakita ko sila rito sa files natin, madali na natin silang matutuntun at madadakit. At matutuldukan na ang pamamayagpag ng grupo ng mga pusakal na holdupper.
22: Pinang, ako mismo ang nakakitang kasama ng anak mo, mga kilalang pusakal na holdupper.
16: Kahit pa ate, naniniwala ako at umaas na darating ang araw na makikilala rin ni Denny ang pagkakamali niya at magbabago rin siya.
22: Kailan pa siya magbabago, Pinang? Kailan pa magpapakatino ang anak mo? Pag may masamang nangyari na sa kanya?
23: Bubutasan ko ang katawan! Tututasin ko rin!
24: Ano? Pabalik kayo, ha? Sige, balag! Balag!
20: Ang tagal ng mga pals!
23: Ipumalag sa yung ibang pasero ng bus day niya.
13: Tinarakan ko muna ng matalas sa katawan, yung pumalag, bago kami tumakbo ni Danny dito sa getaway car.
20: Ganyan kompleto na tayo, sibat na tayo. At pagpapipartehan na natin yung mga nakulimbat niyo.
25: Madulas talaga ang grupong ito. At naisahan na naman si Sargento Paredes. Nagawa pang gripuhan ang ilan sa mga pasaherong matatapang. Patunay na mga to ay hindi nagbibiro at tunay na matatapang. Pero patong-patong na naghihintay ng mga kaso sa grupong ito, oras na sila ay malambat. At habang dumadami ang kaso, habang dumadami ng nakakakilala sa kanila, nakakaalam sa kanilang mga gawain, mga kapatid, nako, malapit na bang masukol ang grupong ito? Ang grupo nila Al, nila Dan at ni Denia. Mga kapatid, sa oras po na 11:40, tayo po'y mambibitin muna. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang mga paalala.

nila mga pangit naman. Tangi na lang, daming alam, mga pangit naman. Mga lumaki tas buwa eh, di mo mapagbabawalan, lumaki tas buwa eh.

0: pakikipag-usapan ko.
1: Walang iba ka na mangyayari dito mga kapatid dahil hindi naman ito.
2: Teka.
1: Lumber Company. Welcome po. Back. Welcome back again sa paborito ng radio drama program. Na sana Lord at sana po mga kapatid payapa ang inyong umaga. At ang inyong pinakikinggan ay isang kwentong sinulat ni Ginoong Orly Aquino sa direksyon po ni Eric Dalles. Mga kapatid, ngayon palakpakan natin ang ating mga artista.

0: Pakinggan ay isang kwentong sinulat ni Ginoong Orly Aquino sa direksyon po ni Eric Galvez. Mga kapatid, ngayon palakpakan natin ang mga artista. Ang gumagalap na Rosie, Tia Rosie at si Tinang ay si Marjorie Innumerable.
1: Thank you, Lord!
0: Ang gumaganap na Dan ay walang iba po kundi si Ginoong Alan Moya. Si Direk Jojo Galvez naman ang gumaganap na Nolan at Alan. At si binibining Kel Manuel. Ang girl na girl si Kel Manchester Manuel ang gumaganap na Denia. Alright, mga kapatid, palakpakan natin natin mga artista. Ngayon, ang mga nakatutok sa atin. Abay, nag-message pala si Catherine Cristobal. Sasagutin ko lang, ha. Catch, nandito na ako. Hello kay Georgette Pansakala, Maulang Thursday from Cebu. Ingat ka dyan, Georgette. Kayo-ayo. Ang ping gihapon. Robert Basaliote Berdin. Shoutout naman dito sa Litex Commonwealth.
1: Shoutout sa mga kapatahan dyan.
0: Si Jesus Bongkay. Sila po mga kapatid ay nagmamasilya.
2: Hello.
0: Robert, baka pwede pamasilya ng aking ano, malasot lang putis. Nico Cabale, happy Thursday. Hindi pa afternoon.
3: Oo. Wow naman.
0: Aha, aha. Talaga naman may si Nico. Si Nico Cabales ay talagang hinahanap-hanap si Mary Monreyes. J.R. Ibanez Gono. J.R. Ibanez, Kuya Lord, shoutout naman dito sa Barangay Punong Matalom, Leyte. Happy 47th anniversary sa Dabarcads ng Itbulaga. Solid Dabarcads daw siya. Alright? Tayo na sa Paraiso. Bike is life. Shoutout kay... Tayo na sa Paraiso.
1: Dan
0: Mark Burgo, happy Thursday morning, present pa rin. RB Ortolesa, Kalentong Branch, mabuhay kayo. Lucky V, mabati ko sa SFG Garment. Lalo na kay Melissa at kay May Bunaw, kay Ate Ana, Ate Mirna, Ate Malu. Hello po mga ate. From Singapore, nakatutok si Jenny Milioga, si Nympha Celos, o Celos, sa pamilya Celos. Pamilya Panambo, magandang umaga po sa inyo. Galing mo kapilido, no? Nanay Beth is watching, of course, mula Alabang, Muntinlupa. Aba, Alma Aranilio, magandang Webes po ng tanghali. Aldrin Bendicio, isang maaraw na umaga sa iyo. Aldrin Bendicio, kanina medyo maulap, ha, Aldrin. Pero umasa ka, uulan paghapon pa rin, paggabi. Hello kay Teresita Perfinyan, tagal daw hindi nakapakinig. Pero siya po ay nakikinig mula sa Sampaloc, Manila. Mabuhay kayo, Teresita Perfinyan. Of course, kakalimutan ba natin si Tess and June Gitona, ang always present na first couple ng Botolan Jambal. Maria Sander from Laredel, Bulacan. Masayang Thursday morning sana sa inyo dyan. Mga kapatid, nasa huling bahagi ng usaya ng ating kwentuhan. Pero bago lahat, babanggitin ko mga tao sa likod ng programang ito. Unahin natin, baligtarin naman natin, ang ating executive producer ay si Catherine Cristobal.
1: Tama na yan.
0: Mga kapatid, ang ating dinner, ibig sabihin bawat tunog na nadidinig ninyo, maliban na lang po sa inyo, ay nagmumula po sa mga kung ano-anong buton na pinagpindot ng mga fingers ni Erwin the Loverboy o Kanya.
4: Aba, nagdolo ko mo ba ako?
0: Yan, ang tunay na bad boy ng Paranaque, mga kapatid. At Malabon. Ang producer po ng mga drama ay John Christopher Lara. Ang ating editor, mga kapatid, ay si Neil Patrick Manikis.
5: Ang teknikan,
0: Rico Robles. Ang ating technical director ay ang bad boy ng Tanza Cavite.
6: Aray.
0: Si Nanding Bazarte.
6: Thank you, sir. Thank you so much.
0: Ang researcher natin, mga kapatid, ay si Cathy Fuliente. Ang ating program assistant, mga kapatid, ay ito po, sa po, mga kapatid, ang... Kumbaga, ang Sharon Cuneta ng Novaliches. Mia Bugari, hindi ko si ma'am. Sharon Cuneta, the later period na.
7: Hoy, gising.
0: Ang 90s.

0: to unay na utol kong hudlong. Nang balara, sinebga na ba? At mga kapatid, ang tatlong transmitter technicians natin na binabanggit natin araw-araw.
1: Una,
0: Ray Santos.
1: Pangalawa,
0: Milan Dones.
1: Pangatlo,
0: Dino Panganiban. Ako naman po ang iyong lingkod, Lord Rivera. At ito na po ang ating kwento. Ang huling bahagi po. Sa pangatlong pagkakataon, parang madulas na hito na muling nakaposlip ang grupo nila Denia mula sa bitag ng mga humahabol na pulis. Kaya lalong nanggigigil si Sargento Paredes. At mas lalong pinaigting ang lahat ng plano na maaresto itong tatlo. Pero may hindi pa nasasagot na tanong. Kanina, meron pang hindi nasusolve na misteryo. Ano ba ang tunay na motibo nitong si Denia kung bakit sumali siya sa grupong ito? Pera lamang ba? O may mas malalim pa? Hindi lang yan. Malalaman din natin ang motibo ng iba pa dito sa tatlong taong ito, mga kapatid. Tatlong tao, tatlong sides, tatlong kanto, triangulo kumbaga. Kung paano magtatapos ang sinulat ni ganong Orly Aquino, ito na po ang huling bahagi ng Tusok sa Tatsulo.
2: Kalma ka lang, Sargento Paredes. Huwag kang magdadabog, Sarge. Baka akalain na iba na sa labas ng presinto, nag-aaway tayo mga pulis.
3: Pasensya na mga kasama. Di ko lang napigil ilabas ang ngit-ngit ko. Dahil sa pagdaan ng mga araw, lalong dumarami ang mga nagre-reklamo rito sa presinto na nabiktima ng mga hold-upper. Kaya dalasan natin ang pagpapatrolya sa labas. At pag natsempohan natin ang mga hold-upper sa akto, huwag na natin silang hayaan makatakas. Gawin natin ang lahat para madampot at makulungan lahat ng mga pusakal na hold-upper.
4: Mga parts, sa dami ng mga nadugas natin, malaki-laking pera na naman yung mapagpapartehan natin.
5: Oo, Denia. Pera pa ang mga alas at cellphone.
3: Kaya lang, dito lang sa safe house natin tayo mag-happy-happy ngayon para iwas trouble.
5: Kapag lagi tayong titiba sa mga lakad natin, yayaman tayo.
4: Hindi naman malayong yumaman tayo, mga parts. Dahil walang sablay sa mga operasyon natin. Okay, tuloy ang inuman. Tuloy ang happy-happy.

0: Dénia.
1: Allez.
0: Mais il y a Rabat.
1: Kagabing nagpapahinga na ako rito sa kwarto. May bumasok dito at nirape ako.
0: Ha? May nang-rape sa'yo?
1: Meron. Hindi ako nakapanlaban dahil nangihina ako sa sobrang kalasigan ko. Pero kahit nangihina at nangihilo ako, nakilala ko kung sino nang-rape sa akin.
0: Sino din niya? Sino nang-rape sa'yo? Sino? Tayong tatlo lang narito sa safe house sa magdamag. Hindi kita pwedeng kataluhin. Hindi kita pwedeng argabenduhin kahit kailan. Kaya lang, walang ibang nang-rape sa'yo kundi si Danny.
1: Alin, mapapatawad ko si Danny sa ginawa niya sa akin.
0: Hindi ko siya mapapatawad.
1: Basta pakasalan niya ako.
0: Ha? Bahit kang makasal kay Danny?
1: Oo, Alin. Hindi na ako magre-reklamo. Panagutan lang ni Danny ang ginawa niya sa akin. Makasal lang kami.
0: Totoo ba ang sinasabi niyo?
2: Sargento Paredes, hindi na ho ako magsasadya rito sa presinto para magsinungaling lang sa inyo.
0: Alam niyo ang safe house ng grupo ng mga holdapper?
2: Nakita ko ho nang di sinasadya. Dahil isa sa mga miyembro ng mga holdapper ang pamakin ko.
0: Okay. Salamat po sa impormasyon.
2: Sargento.
0: Sige ho. Iditalya niyo sa akin kung saan ang safe house ng grupo na kinaaniban ng pamakin niyo. At lalakad kami kagad na makasamaan ko para matuldukan na ang maruming gawain ng mga pusakan na holdapper.

0: Ano yan? Ano meron?
1: Bumangon ka rin sa sopa, traidor!
0: Ba't parang galit ka? Ano yun?
1: Mamang-mang ka ba, Ayub ka?
0: Ano ba problema mo, Ayub ka?
1: Sinabi ko na sa yung kursunada ko si Denya. Kaya huwag mo na akong karibalin sa kanya.
0: Hindi naman kita kinakaribal kay Denya.
1: Anong hindi? Kung di mo kursunada si Denya, ba't nirate mo siya? Bakit? Bakit?
0: Hindi ko nirate si Denya. Hindi ko magagawang gasahin kahit kailan si Denya. Dahil hindi tayo kalo.
1: Ano sinabi mo?
0: Yan ang totoo, Alin. Hindi ako tunay na lalaki. Pusong babae ako. Matagal ko na inilihang matunay kong pagkatao dahil sa takot kung baka hindi mo ako tanggapin. Kaya bumarkada ako sa inyo. Dahil napamahal na ako sa'yo, tigit mata ako sumama sa maruming gawain mo kahit labag sa loob ko para makasama ka. Kaya pag nalalagay sa peligro ang buhay mo, kinagawa ko lahat para matulungan ka at mailigtas. Tinataya ko ang buhay ko para sa'yo. Ayoko mapama ka dahil mahal kita, pare. Mahal na mahal kita.
2: Ano? Hindi! Hindi ito totoo!
0: Denya!
2: Umasa ako may pag-asa magkaroon ng tayo. Patawarin mo ako kung kailangan pang umabot sa puntong inakusahan kitang ginahasa mo ako para mapilitan kang pakasalan ako at para hindi ka maagaw sa akin na imang babae. Hindi ko dapat ginawa yun.
1: Talagang hindi, Denya. Mali ang ganyang akusasyon para pwera sa'yo si Danny sa gusto mo. Pareho kayong hindi nagpakatotoo. Wala nang saysay itong sama natin. Magwatak-watak na tayo. Dala kayo!

0: Hoy! Nasa ka, Nay? Walang gagalaw na masama, ha? May warang kami sa inyo, Mami Embro na hold up gang!
1: Mga polis, hindi ako pwedeng makulong! Hindi ako magbabauli ng buhay!
2: Allen! Bitawan mo yung baril!
0: Hoy! Bitawan mo yung baril! Huwag mo kong ibubutok yan!
1: Hindi! Hindi ako mabahing na makulong! Eto sa inyo!
2: Hindi, Allen! Mga polis, huwag niyo magbabaril!
3: Si Allen, nandito na mga polis! Mahuli na kami!
0: Kayong dalawa, taas ang kamay! Huwag na kayong lumaban gaya nitong kasama nyo! Huli na namin kayo!
3: Susuko po kami! Hindi po kami lalaban!
4: Tapos na ho, Inay. Tapos na ho mga araw na pinasakit ko ang ulo nyo. Magpapakatay na po ako. At paglabas ko dito sa kulungan, itutuloy ko na po ang pagbabagong buhay.
5: Salamat. Maraming salamat, anak.
4: Tahan na po.
5: Salamat dinig ng Diyos ang dasal ko, anak. Namulat ka na sa iyong pagkakamali at magbabagong buhay ka na. Bago naging huli ang lahat para sa iyo gaya na nangyari sa kasama niyong si Allen. Magpakatinong ka na dito, ha, Adenya? Lagi kitang dadalawin.
6: Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Panahon na ng puwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid! Susunod na ang One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
7: Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Senate Energy Committee sinimulan na ang pagdinig sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA na tapusin na ang paniningil ng power utility sa mga customer ng system loss. Matapos talakayin sa impeachment trial ang milyones na mga checking pina-encash ng Office of the Vice President, isinabihin ang tax records ni Vice President Sara Duterte na karating na rin sa Senado. Paglalabas ng mga dokumento, pinayagan daw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bigla ang baha sa Metro Manila tuwing umuulan kahit maya't maya namang naglilinis ng mga drainage. Sinasadya na raw?
8: May mga gustong-gustong may baha dahil pag may tulak, may kita.
7: Pinay tennis superstar Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open matapos pabagsakin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. At BTS, iboboykot daw ang 2027 Grammy Awards. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us.
9: Ang utang, kita, ang utang.
7: Nagsana ang mga panuwas sa kanisa nilang mga probinsya.
10: Walang, walang isang Pilipina.
7: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa mga kumakain. Hinagisan ng dumi ng tao ang isang fast food restaurant sa Baguio City. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang dalawang salarin na pawang mga bata pa. Magbabalita si Gary De Leon.
11: nakita sa CCTV ang dalawang menor de edad na lalaki sa labas ng isang fast food restaurant sa Session Road, Baguio City nitong Lunes. Binuksan nila ang pinto ng kainan at inihagis sa loob ang hawak nilang nakabalot na tissue saka kumaripas ng takbo. Ang malala, dumi pala ng tao ang inihagis nila. Kumalat yan sa salamin at hagdan ng establishmento. Pero hindi raw itong unang beses na ginawa yan ng mga bata. Kaya humingi na ng tulong ang restaurant sa Baguio City Police at Public Order and Safety Division.
12: Kitang-kita yung pagka-mischievous ba nila. Makukulit lang. I'm sure they're that very much aware. So hopefully talaga magawa ng paraan ng ating CSWD para maibalik sila sa tamang landas.
11: Natunto ng mga bata na nakasalampak sa sahig malapit sa Baguio City Public Market. Pinatuloy sila sa tanggapan ng Public Order and Safety Division at doon muna pinagpahinga. Napag-alamang 13 taong gulang at 10 taong gulang lang ang mga kabataan. Itinan over muna sila sa City Social Welfare and Development Office para sa kukulang intervention. Hinahanap pa ang kanilang mga magulang o kaanak.
12: We're hoping that a proper intervention will be conducted. No? Wala tayong nakita sa Facebook na nagko-call out or naghahanap ng kanilang mga anak.
11: Kapatid, para sa 1PH, Gary Dalayon, News 5.
13: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EFIRA.
14: It's not a small matter to city, just because you can raise the bill, but the
15: this one. Yung underlying cause.
14: The system loss is still there.
16: Yes.
14: It's not gonna disappear.
16: Yes.
14: Right? So who's gonna pay for that?
16: Sinasabi.
14: The industry? It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive.
17: We cooperate with the government in terms of any amendments that may be needed with respect to EFIRA, which is a 2001 law.
7: Inyo pong napakinggan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA tungkol sa system law sa kuryente na ipinapasa sa consumer at ang tugon dyan ni Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan. Ngayong araw, sinimulan na ng Senate Committee on Energy ang pagdinig kaugnay nito. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta yung takbo ng pagdinig? Ano yung konkretong hakbang ng gobyerno para nga mabilis na mapababa ang system law charges o tuluyang matanggal na ito habang wala pang batas na tuluyang mag-aalis nito?
18: Cheryl, ngayon nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan ibinatid na ng Energy Regulatory Commission, maging ng Department of Energy, na susuportahan daw nila itong marching order mula sa Pangulo at yung magiging amendments kung sakali man sa panukalang EFIRA. At ang concern nga lang nila dito ay paano rin makakapag-operate ng maayos itong distribution utilities kung sila ay sisingilin din ng kanilang suppliers dahil nga dito sa systems loss. Yung ilan sa sinabi kanina ng ERC, habang hinihintay daw nila yung possible amendments dito sa EFIRA law, magsasagawa sila ulit ng audit para masiguro kung tama ba yung singilin daw pagdating sa systems loss, lalo na doon sa non-technical. Dalawa kasi yan, technical at non-technical. Technical, ito yung dahil sa law of physics, yung dahil sa linya ng kuryente na mahaba, kaya hindi pa napapadala ng buong-buo yung supply. Non-technical naman ito yung tungkol doon sa mga illegal na kumukonsumo ng kuryente, nag-meter tapping, kumukonsumo ng kuryente o nagja-jumper. At ang isa sa tinitingnan din nila dito is kung paano pa pwedeng mapababa yung sisingilin na systems loss na masasagutin yung technical loss at hindi na doon masyado sa non-technical loss. Ang problema lang din kasi nila ngayon, kung sakali man daw nga, ay kailangan din daw ng suporta, ng resources itong mga kumpanya kung sakaling tatanggal yung buwis o hindi na raw talaga ipasisigil ang systems loss sa mga consumers. Ang ginamit pa ditong metaphor ni Senator Erwin Tulfo, halimbawa raw kasi sa isang tindahan, kung may shoplifter daw, sisigilin daw ba dapat doon sa customer yung ninakaw nung nag-shoplift? Kaya yan yung sa patuloy na nilang pinag-uusapan sa pagdinig ngayong araw. Sheriff.
7: So, Marymon, kung hindi na consumer yung sasagot doon sa system loss, may mekanismo ba ang gobyerno para hindi naman malugi din yung mga distribution utilities?
18: Yan, Cheryl, yung binabalansin ngayon ng mga senador. Depende sa mga nababanggit ng present ngayon mula sa industriya, mula sa mga energy cooperative. Kaya isang angulo tinitignan nila dito na nasabi rin ng DOE, i-optimize daw, ano raw ba yung sapat talaga o yung dapat na lang na sinisingil na systems loss para hindi lumobo yung bill ng mga consumer at matutugunan pa rin ito yung pangangailangan naman ng mga kumpanya. Wala naman daw kasi itong kinalaman talaga doon sa kung mayroong naninihasa. Ito raw ay tungkol talaga doon sa pagdidistribute ng kuryente na hindi nga lang talaga nakukumpleto dahil sa mga technical na problema o issue o doon sa mga non-technical. So yan yung patuloy pa nilang pinag-uusapan hanggang sa mga oras na ito. At isa rin sa naging concern nila dito ay yung pagbabantay doon sa mga illegal na kumukonsumo ng kuryente na dapat daw balikan yung anti-pilferage law. Dapat daw maging mahigpit daw yung pagbabantay ng mga kumpanya at maging ng mga law enforcement agency na pwedeng maging katulong nila dito para masiguro na mapipenalize talaga, mapapakulong at mapapanagot itong mga illegal na kumukonsumo ng kuryente. Ito rin daw kasi yung nagdudulot talaga ng problema at ang nangyayari pa, parang nagiging excuse daw na pwedeng gawin itong illegal na pagkonsumo ng kuryente dahil nasisingil naman daw sa iba itong systems loss. Cheryl.
7: Kung aalisin ang system loss at VAT, magkano yung posibleng mabawas sa electricity bill ng ordinaryong consumer?
18: Ang nasabi kanina, Cheryl, na 5% kasi ng bill na nagre-reflect, doon pumapasok yung systems loss. Kaya kung sakali man na magagalaw ito, nasa ganung porsyento yung pwedeng mabawas talaga o matanggal sa kailangan bayarin o bayaran ng isang consumer. Yun nga lang, again, ang pinag-aaralan din nila dito, kung sakali man kung ano ang magiging amendments ng mga mambabatas, ito rin ang tinitignan naman ng industriya, pwede pa bang mapababa na lang yung systems loss, pero kung ano man daw ang ilalabas na amendments sa batas o kung may ilalabas pa na ibang resolusyon tungkol dyan, sila naman daw ay nakikipag-cooperate at nakikipag-ugnayan naman sa lahat ng miyembro ng industriya. Sheriff.
7: Sa ibang issue, Marymon, pinayagan ni Pangulong Marcos ang BIR na ilabas ang tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ano ang kahalagahan nito sa pagpapatuloy ng impeachment trial?
18: Cheryl, according at ayon doon sa subpoena na inilabas ng Senate Impeachment Court dito nga sa mga dokumento, nakaabot ngayon ang deadline nito ng BIR records, bank documents, CVP Sara ng kanyang asawa na si Attorney Juan Scarpio. At kanina umaga nakita natin itong mga pulang kahod, ito na yung BIR records at kinumpirma ni House Prosecutor Terry Lindo na nakuha nga yung authorization ng Pangulo para i-release itong mga dokumento. At ang sabi kanina, nakapanayam natin si Congresswoman Representative Renee Co na sinasabi, may ginhawa raw dito, pero whether or not daw kasi na makukuha itong mga pinapasabi ng dokumento, may plano naman daw talaga sila at alam nila may mga ebidensyang maipapakita para sa susunod na Article of Impeachment na kagagamitin ito. Ito yung tungkol doon sa umano'y di maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero dahil nandiyan na yan, inaasahan nila na magiging maayos yung proseso ng pagpapresenta nito bilang mga documentary evidence. So, pero sa ngayon, hindi pa natin ito makahagilak muli. Doon na lamang sa linggo o sa buwan na gagamitin na siya ng prosecution para sa Article of Impeachment na iyon. Cheryl.
7: Makikihingi na rin kami ng update dito sa inihain ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil nga dito sa pinost na spliced video ni House Prosecutor Shel Diokno.
18: Cheryl, wala pang reaction o komento si Senator Pia tungkol dito sa final ng Sindig Pilipinas laban sa kanya na sinasabi yung impartiality, ito raw yung dapat na inoobserbahan na decorum ng isang senador, lalo Senator Judge sa usapin ng impeachment trial at yun daw yung nalabag ng senadora. Pero ang nasabi naman ni Senator Tito Soto na ngayon ay chairman na rin ng Senate Ethics Committee, may complaint man daw na bago o wala, ipinapatawag niya na muli yung committee next week, August 6. Kaya lahat ng pending ethics complaints, lalo pa nung nakuha niya pa dati mula kay Senator J.B. Ejercito, yung pending na complaints, lahat daw ng mga yon ay kanilang ipaprocess. At lahat daw ng usapin na may kinalaman dito sa mga senador, pag-uusapan din daw yan ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court. Cheryl.
7: Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Unusual pero hindi itinuring na suspicious. Yan ang isa sa mga puntong lumutang sa testimonya ng dalawang dating land bank branch managers kaugnay ng pag-encash ng mahigit kalahating bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi ni Violeta Constantino, dating manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, na apat na cheque na tig 125 million pesos ang in-encash para sa OVP. Umabot sa kabuuang 500 million pesos ang mga transaksyon. Ayon kay Constantino, si Gina Acosta na noon ay Special Disbursing Officer ng OVP ang nag-encash ng mga cheque. Ginawa ang mga transaksyon mula Disyembre 2022 hanggang Hulyo 2023. Iniharap din ng prosecution si Ninita Campuzano, dating manager naman ng Landback DepEd Branch. Ayon kay Campuzano, tatlong cheque naman ang in-encash ni Edward Fajardo, na noon ay Special Disbursing Officer ng DepEd. Umabot sa 112.5 million pesos ang kabuuan namang halaga ng mga cheque. Nangyari ang mga transaksyon noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng edukasyon.
16: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung, ano, yung cash na to?
19: Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
16: First time po. Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
19: Mm-hmm.
16: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa... Yung disbursement po nila, by checks po, hindi po cash.
7: Pero ang malaking tanong, ano ba talaga ang napatutunayan ng paglabas ng ganito kalaking halaga ng cash? At sa isang kasong tumatalakay sa umano'y misuse ng confidential funds, saan dapat sumunod ang prosecution mula rito? Para himayin ang legal na kahulugan ng mga testimonya at ang direksyon ng impeachment trial, kasama po natin si Law Professor at isang bayan co-convener, Attorney Howard Calleja. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Calleja. Salamat po magandang, sa oras.
20: Magandang tanghali, Cheryl. Kamusta ka na? At hello sa ating mga kababayan at inyong tagapanoon.
7: Okay naman po at salamat po sa oras muli, Attorney. Attorney, unahin ko po natin ano, itong salitang unusual. Sa legal na pananaw po, ano ba yung importansya ng pagpapatunay na hindi pangkaraniwan ang ganito kalaking cash and cash and cashment? Sapat ba ito para magtaas ng red flag o simula pa lamang ito ng mas mahabang evidentiary trail?
20: Titingnan natin, no? Kasi ang nakakagulat dito, they used the word unusual. They did not use the word suspicious, no? Kasi under AMLA, dapat nilang report ito as suspicious. Kaso nga, it appears, pati rin dun sa sagot ng mga testigo kahapon, yung mga nasa land bank, parang feeling nila unusual dahil nga ito ay cash, pero they seemed na parang mayroong itong hindi illegal to them, no? Although to me that is a legal conclusion na hindi nila, they are not competent to testify to, kasi nga galing gobyerno ito. Pero kung titingnan natin, Cheryl, sila ay land bank, sila ay depository ng ating pera, kaya nga government institution yung dunadaanan ng mga government departments natin and offices, para nga sila dapat ang mag-safeguard. So dapat whether or not sa tingin nila ito ay unusual lamang at hindi suspicious, eh klaro naman, sinabi naman nila na 500,000 dapat rinireport nila as a covert transaction and as a suspicious transaction. Because nga, sabi nga nila unusual sa laki at cash pa. So tingin ko medyo may pagkukulang ng konti on that side. Pero alalahanin din natin, Cheryl, as part of the prosecution, sabi mo nga, saan papunta ang prosecution, nakuha nila yung objective, kasi ang objective lang naman for this part of the witness, yung kanilang testimony, is that may pumasok na pera galing OVP at galing DepEd sa land bank. At yung pera na yon sa land bank, winidraw ng taga OVP at taga DepEd, amounting to a total of 612 million, 500 sa OVP, 112 sa land bank, sa DepEd, at ito ay under the authority nga ng vice president niya sa OVP at then secretary ng DepEd na si Vice President Sara. So klaro po 'yon. May dumating, may na-receive at may receive at mayroong kinuha ang ang opisina ni VP Sara. So yun po ang i-establish ngayon. Kung saan po ginamit yan, kung yan po ay mali ang paggagamit, yan po siguro ang susunod na mga titingnan ng ating mga testigo na ihaharap ng prosecution.
7: Attorney Carl Yeha, nilinaw din na bagamat unusual yung transaction nga para sa mga testigo, hindi ito itinuturing na suspicious transaction. Kanina po may nabanggit kayo, ito gusto ko lang malaman yung gaano kahalaga yung distinction na yan, ano? At sino ba talaga yung may kapangyarihang magdetermina kung ang isang transaksyon ay suspicious sa ilalim ng batas. Kasi sabi nyo, kung sige ginamit nila yung suspicious, dapat inireport nila ito sa AMLAC. So tama ngayon, po. So because maybe hindi nila inireport sa AMLAC, kaya ang ginamit na lang na word ay unusual?
20: Yun na nga ang nakakataka kasi nga parang inisip nila na ito ay in the regular course of business ng government agency, which is the OVP in one case and in the other case sa DepEd. Pero nakakataka dito, sabi ko nga, dapat they should have used prudence, they should have used, kumbaga, their better judgment, na they should have just reported this to the AMLA. Wala namang problema to report it eh. Hindi naman mo sinasabing illegal once you report it, you just alert the AMLA na may lumabas na ganito, na sana, hopefully, baka sa susunod, hindi mangyari ulit. Kasi kung titingnan mo, Cheryl, quarterly yung pagka-disburse, eh, parang regular disbursement every so often, no? Every so many months, no? So parang kung titingnan natin ito, parang ang nakakatawa, parang alam nila kung magkano eksakto, eh kung ito ay confidential at intelligence funds, di ba as need basis nga ito. So pwedeng ngayong araw na ito, ngayong linggo, 1 million, next week siguro 10 million, depende nga sa pangangailangan. So yun din ang tanong natin, ano? At saka klaro naman na sinabi niya nga unusual dahil dati, hindi naman naglalabas yung OVP at DepEd ng ganitong amount. Ito lang po ay nangyari sa panahon ni VP Sara or ni Secretary Sara nung siya ay DepEd Secretary at VP at the same time. So, titingnan natin ano ba yung trend ng opisina na yan. So, kaya dapat, sabi ko nga, they should have exercised better prudence, better judgment, na dapat since it was way beyond, no? More than 200 times or 2,000 times ata, hindi ko alam yung mathematics niyan, na of the 500,000 threshold, so dapat report nila as not only as a covert transaction, but a suspicious transaction already.
7: Well, with that, ano po, na-discover natin na nangyayari ito, so yung parting yan magsilbing aral or paalala sa government. Kasi, okay, moving on dito sa impeachment trial din po, ano, Attorney Calieja, pag-usapan natin yung actual na pag-encash naman. Normal na ba sa government disbursement ang daan-daang milyong piso na kunin ng cash? O may yun mga safeguard at mas karaniwan pong paraan ng pagbabayad na dapat sundin para may malinaw na audit trail?
20: Dapat nga, di ba? Ang sabi nga rin nung branch manager, hindi naman kagulat-gulat yung amount. Kasi marami naman dumadaan sa mga department yung amount ng ganyan. Kaso, ang dumadaan ay cheque. Which is yun nga sinasabi mo, Cheryl, nandun nga yung audit trail. Yun nga yung sinasabi natin, kung may cheque, may resibo, sino ba binagbibigyan yan? At klaro naman din yun, kasi yung babagsakan din ng pera na yun, let's say bank account or account ng isang kumpanya or person, klaro naman na meron ding check on the other side, ano? Or checks and balance on the other side of the coin kung sino yung magre-receive. Kaso ngayon nga, kung cash, hindi natin alam. Plus, titingnan natin, Cheryl, yung unusual na transaction dito is that kung cash ka, dinaan din sa backdoor, di ba? May apat na bag na dinaan sa backdoor. Natingin ko, ang nakaka-plus para sa prosecution, later on, makakabit nila yung testimony ni Madriaga. Kasi sinabi rin ni Madriaga na merong apat na gym bags o apat na duffel bags or na ang laman pera galing nga sa bangko, galing nga sa land bank. So I think that's why I said yung enough yung testimony nung dalawa, although sabi ko nga medyo nang kulang from the unusual to the suspicious, okay lang sa akin yan. To me, that is not much of an issue kasi ang pinupunto nung dito is that merong pera galing OVP, galing DepEd na linabas by authority of the Vice President at ito ay linabas ng cash at ito ay kinuha ng mga tauhan ni Vice President Sara. So, klaro po yon. At sabi ko nga, nagtutugma dahil nung sinabi nila galing sa mga gym bag or duffel bag, yun din po ang testimony ni Madriaga na nagsabi na naubos ito within how many days lang, ano? Less than 11 days.
7: Halaga ba yun? Linawin lamang din po natin yung burden of proof. Sa impeachment trial, nananatili ba sa prosecution yung responsibilidad na patunayan yung aligasyon ng misuse of confidential funds? At ano po yung antas ng ebidensyang kailangan para makumbinsi ang mga senator judge?
20: Ngayon, siyempre, ang talaga ang burden of proof is always in the prosecution, ano? Palagi na sa kanila kasi they have to prove their case. They cannot rest on the weakness of the defense, no? They always have to prove their case, number one. Number two, yung sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, hindi po ito criminal proceeding, kaya hindi po ito proof beyond reasonable doubt. Pwedeng substantive proof, pwedeng enough proof, substantial enough for the senator judges to think na he committed an impeachable offense. Tama na po yun, no? Hindi po kailangan na talagang 101% certainty yung beyond reasonable doubt na sinasabi natin.
7: Ito po yung sigurong may kahirapan na tanong. Confidential po ang pondo, Attorney Calleja. Confidential. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na walang accountability. So anong paper trail po yung dapat pa rin umiiral mula sa pag-release, pag-withdraw, pag-disburse, hanggang sa liquidation? Applicable pa rin ba dito yung principle na follow the money?
20: Opo, kung makikita mo, Sharon, meron yung dispersing officer, special dispersing officer, SDO. Siya rin po yung nag-receive ng pera. Di ba si Acosta, if I'm not mistaken, is one of them. And then, siya rin po ang bahalang magbigay o sabi mo nga, mag-disburse yung pay follow the money. Kanino ba niya binigay? Dapat may resibo rin yan. So, klaro po yan. At nasa COA rules naman din po yan. At I think they would have a COA witness later on to be called. Ano ba yung proseso? Kasi hindi naman ibig sabihin, Cheryl, na confidential, hindi mo na i-report. Ang confidential, ni-report pa rin yan sa COA, meron rin silang proseso at meron din mga resibo na dapat binibigay. At ang tinatanong nga dito is yung special disbursing officer. So klaro naman po yan, siya yung nag-receive. Ang tanong, siya ba ang nag-disburse? Siya ba ang nagbigay sa mga tao? O siya ba ang nagbayad sa mga kinauukulan kung ito mo na ay dapat gastusin ng opisina ni Vice President o ng DepEd?
7: Okay. Sinabi po ni Senator Judge Ping Lacson na limitado sa paglabas nga o pag-withdraw ng pera ang personal na kaalaman ng dalawang bank witnesses. Yun po yung napunan niya. Kung ganoon, so anong uri po, anong susunod na uri ng testigo o ebidensya na kailangan ng prosecution para maiugnay itong withdrawal sa umano'y misuse ng pondo? Kailangan po ba nilang magharap ng mga taong may direktang kaalaman? Dito nga sa pag-disburse, itong dalawang dispersing officers na ito, yung sa DepEd at saka sa OVP, kailangan maiupo sa witness stand.
20: Well, pwede nilang iupo yan, Cheryl. I would think they would, if ever tawagin nila, there might be hostile witness kasi siyempre, testigo yan ang depensa o hindi naman nila, unless magcooperate sila. No? At saka sabi ko nga, meron silang testigo, yung si Madriaga, na sabi ko nga kanina, Cheryl, yung first part ng kanyang testimony, yung pagkuha ng mga gym bag, collaborative na yon. So ang tanong, saan ba napunta yung gym bag na yon? Yun ang isang, kumbaga, mag-connect para makita kung illegal yung disbursement. Kasi ang pagkuha naman ng pera, may, sabi nga, may authority, nandun yung disbursing officer. So, pwedeng meron yang semblance of regularity kasi nga, kaya nga siguro yung mga bank manager, hindi nila report as suspicious kasi feeling nila it's part of the regular course of business ng OVP at DepEd. Pero naklaro naman na sinabi rin na minsan lang nangyari ito. Ito lang, first time in the history. So, yun din po yung ating iisipin na kung saan napunta yung pera. Kasi nga kahit sino nagsabi, para saan nga ba ito? So, I think yun yung next part na kailangan patunayan ng prosecution. That's why they would call yun nga, malamang si Madriaga, malamang, di ba, nakalista rin dyan si Mary Grace Piatos. Titignan ba, totoo ba na may Mary Grace Piatos? Yung PSA records report, yung statistics report. Kasi kung yung mga nakapangalan doon sa kanilang disbursement report, yung mga binigyan nila ng pera ng mga tao, eh yung pala, di ba, sabi nga ng PSA report, hindi man sila existing, hindi man sila patay o buhay, non-existing yung mga taong yan. So, worse than dead, no? Hindi man sila tao. So, yun ang isang tanong dyan. At siguro, ang next, ano dyan, yung COA, no? Paano ba yung audit na yan? Na audit, na nabigay ba nila yung mga resibo nila properly?
7: Okay, balikan ko lamang po yung dalawang disbursing officers. Wala po ito, syempre doon sa mga testigo sa prosecution. Pero may nakikita nyo po ba yung kahalagahan na sana'y madala sila o mayupo sa witness stand? At kung mahalaga ay pwede ba yan i-request ng prosecution para doon sa mga katulad namin na hindi naman nakakaintindi talaga ng mga legal na proseso, no? Or pwedeng pag nakita ng isang senator judge na yung need para mas makita yung connection, mas maintindihan yung trail ng pera, ay pwede pa rin po maipatawag?
20: Opo, pwedeng po. And we recall, Cheryl, tinawag yan dun sa House Investigation, di ba? Dun sa House Committee. Umupo sila dun. So, I don't see any reason why they should not appear before the impeachment court. And I recall they are named as witnesses for this article. So, I kumbaga expect and foresee na tawagin sila. At yun na nga, kung hindi man sila mag-cooperate, eh they can be identified as hostile witness. Pero kung mag-cooperate sila, pwede sila to come in as a regular witness for the prosecution. Depende po yan sa kanilang willingness to cooperate.
7: Sa pagpapatuloy po ng trial sa Lunes, ano yung pinakamalaking evidentiary gap na kailangang punan ng prosecution? Patunayan na nila ang paglabas ng pera, pero ano yung kailangan nila pong patunayan susunod para maiugnay ito sa mismong aligasyon ng misuse?
20: Yun nga, ang importante dito, Sherry, is na napunta. Kanino napunta? Tunay ba yung mga pangalan? Tunay ba si Mary Grace Piatos, which I think tatawagin nila yan later on or hahanapin nila. Tunay ba yung mga resibo na, let's say, yung libo-libong safe house na milyon-milyon, mas mahal pa sa Shangri-La Hotel or something? So, yan po ang mga ikokonekta at yan po ang mga kanilang tatawagin. At sabi ko nga, very explosive si Madriaga kasi siya mismo alam po niya kung saan napunta at saan binigay at saan naubos itong perang ito. Sabi nga, within less than 11 days. So, yan po ang kailangan natin mga sundan. Pero siguro mahaba pa ito. It would take a couple of weeks. Kasi part by part po ito, hindi po ito masasabi ng isang tao lang, Cheryl. So, kailangan i-connecta ito ng ilang testigo one by one.
7: Punta naman po tayo, Attorney Calleja, dito sa ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano kaugnay ng inedit o spliced video ng pahayag po ni House Prosecutor Shel Diokno bilang isang Senator Judge. Mas mataas ba yung inaasahang standard of conduct sa kanya habang dinidinig po ang impeachment case?
20: Of course, Cheryl, and maalala natin, they had nag-oath sila, no? They gave an oath na they should be neutral, not biased. So, nakita ko rin itong video ito at na panood ko rin yung buong trial nung araw na yon. Hindi talaga ito yung tanong at sagot dun sa sequence na yon. So, klarong-klaro na kumbaga ito fake news o kumbaga ginawa para lang to show na hindi tama yung sagot, where in truth and in fact, klarong-klaro naman yung sagot at klarong-klaro yung pagkaka-defend ni Congressman Chair Diokno at maganda yung kanyang sagot. So, I think ang klaro dito is that dapat maging neutral ang mga judge yung pag-voluntary inhibition o yung recusal is a voluntary judgment on the part of the senator judges. So, sana man lang, they should be true to their oath. At sabi mo nga, mas mataas ang hinihinging expectation, yung level. Totoo, mas mataas yan. Pero sana, ipakita naman nila sa taong bayan na kaya nilang gampanan yung kanilang role. Hindi katulad ngayon na para silang one-sided o para silang, hindi sila senator judge, para siyang defense lawyer. So, meron ng defense team, meron pang defense dun sa mga judges na hindi naman maganda dahil hindi ito yung dapat tinitingnan natin in an impeachment trial.
7: At sa inyo pong pananaw bilang abogado at law professor, kung ang isang video ay inedit sa paraang nababago o nawawala ang mahalagang konteksto ng sinabi ng isang prosecutor, maaari ba itong magtaas ng legitimate question tungkol nga sa impartiality ng isang senator judge? At ano rin po ang pwedeng maging aksyon ng Senate President or ng ating presiding officer? Maybe hindi po nila paalalahanan in public, pero to call their attention kasi they're supposed to be fair.
20: Yun na nga, I said they should uphold their oath. They should be neutral, they should be fair. Pero ang isipin natin dito, Cheryl, kahit nasabihin natin i-censor siya or let's say paalalahanan or kahit nasabihin at worst, no? Mag-voluntary inhibit siya, ang problema, senator pa rin siya. So, kasama pa rin siya sa 24 number, dun sa 16, two-thirds. No? So, it would not affect the vote. It would not affect the outcome, the result. Kasi, kung siya ay mag-inhibit, kasama pa rin siya. So, palang naging no lang yung kanyang, instead of no, naging absence lang yung kanyang vote, which would in effect be a no vote. So, ganun pa rin ang epekto nito. Ang magiging effect lang nito siguro is that wala na yung panggulo sa trial, bibilis yung trial, but the overall effect of her vote would be the same. So, hindi ko alam kung ano ang purpose, end goal or end game to inhibit her. Maybe it's just to censor her para nga hindi gumulo yung trial.
7: Paghuli po, attorney, habang papasok tayo dito nga sa mas technical na bahagi ng trial, mas marami ng bank records, liquidation documents, at testimonya. Paano natin masisiguro na hindi mawawala po ang taong bayan sa usapan? Bakit mahalagang maintindihan ng ordinaryong Pilipino hindi lang kung saan napunta ang pera, kundi kung paano gumagana ang accountability sa paggamit ng confidential funds?
20: Well, tingin ko tuloy-tuloy yung ating katuloy nito pagpapaalala sa ating kababayan, tuloy-tuloy yung ating pag-inform sa ating mga kababayan. And sana, like what I've always asked in previous interviews, that yung mga kababayan natin also have an open mind. No? Hindi dapat one-sided or one-track mind tayo, number one. Number two, mahaba pa ito, totoo. Pero ito talaga yung prosesong dadaanan natin at sana pakinggan nila mabuti yung mga dokumento at yung hindi masyadong technical. Ang siguro ang hingi ko lang sa presiding officer and sa ating mga senator judges is that let's not be too technical, but let's make sure that the truth and the evidence will come out para ito ay ma-appreciate ng ating taong bayan mismo. And I think there's also a motion or a move na itong mga dokumento na ito ay mapakita sa taong bayan at maging, let's say, available. Kung ito ay magawang paraan, malaking tulong po ito para sa edukasyon at para sa accountability at transparency na makita, hindi lang through video or through TV, pero makita talaga, pwede na lang examinin mismo yung dokumento. So kung pwedeng talagang i-open yung mga ebidensya, yung mga testimony and object evidence, mas maganda po yun para makita at ma-appreciate ng ating mga kababayan.
7: Marami pong salamat sa inyong oras, isang bayan convener, attorney Howard Calleja. Susunod, mga magsasaka, IT community, pati mismo lokal na pamahalaan sa Capas Tarlac, hindi raw kinonsulta tungkol sa itatayong PAC Silica facility sa New Clark City. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
1: balita, informasyon, servisyo sa 105.9 True FM. Lagi true sa'yo, kapatid.
21: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ng July 29, 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan na niyo mga tiket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 15 million pesos. Ito na ang winning number combination in any order. 22, 39, 43, 7, 13, 8. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 101,243,333 pesos and 98 centavos, at ang winning number combination in any order 9, 4, 33, 23, 46, 14. Tutok lang lagi dito sa PCSO Lotto Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
22: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Gayun din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN 1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
1: One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: a product of the 23-member strong U.S.-led PAC Silica Initiative, the PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
1: Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa PAC Silica Initiative sa kanyang ikalimang sona. Nag-aalala naman na ang mga residente sa mga barangay na pagtatayuan nito sa Tarlac, mismong lokal na pamahalaan, abay hindi raw na konsulta tungkol dito. Magbabalita si Mon Gualvez.
2: Makitid ang daan at tatawid pa ng ilog nang marating namin ang Barangay Santa Lucia at Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac. Malaking bahagi ng mga barangay na ito tatamaan sa itatayong PAC Silica Complex na pinaplano para sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Kita sa drone video na may ginagawa ng kalsada sa pinaniniwalaang magiging lokasyon ng nasa 1,600 na hektaryang pasilidad. Lalabas na tatamaan ang isang buong sitio na sinasabing pinakaunang recorded IP community sa Capas. Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at struktura nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong PAC Silica. Isa sa madadamay ang bahay at 3 hektaryang sakahan ni Jeffrey. 5 pa naman ang anak niyang nag-aaral.
3: Babayaran nga, hindi naman po sapat. Yung pera po, sagay lang po maubos. Hindi katulad po ng lupa, hangga-hangga, talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya.
2: Hinaing pa ng barangay, walang public consultation na ginagawa ang Business Conversion and Development Authority o BCDA para sa PAC Silica. Nagpapadala lamang daw sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Nagbigay na rin ng listahan ng mga pamilyang inisyal na matatamaan.
4: Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso siya sa mga farmers, inikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila. Dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad.
2: Isa pa sa inaalala nila ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente para sa PAC Silica. Ngayon pa nga lang daw, 3 beses kada linggo na silang nawawala ng kuryente. Mismong lokal na pamahalaan ng Capas, Tarlac kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling ng dialogo mula sa BCDA. Halos ganito rin daw kasi ang nangyari sa waste to energy facility ng BCDA sa lugar.
5: Toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka truck ang dadaan sa mga daan namin. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yun.
2: Sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha kay BCDA CEO at President Joshua Bingkang, iginiit na ang New Clark City ay itinayo bilang Special Economic Zone na ang Pakay maging Industrial Development Area.
6: Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So, titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people.
2: Sakali man daw na may maapekto ang magbubukid, handa rin silang suportahan. Siniguro rin ng BCDA na magkakaroon ng sariling power at water supply ang PAC Silica. Habang tiniyak naman ng DNR na mahigpit nilang babantayan ang pagsunod ng PAC Silica bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate.
7: We will definitely not sacrifice the environment para dito sa PAC Silica na to. And I'm hopeful sa laki po ng mga investments na papasok po dito, they will ensure that environmental compliance is strictly observed.
2: Kapatid, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.
1: May hatid na tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at estudyante sa Tarlac. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza.
8: Ang mga taga-Tarlac naman ang binisita ng administrasyon ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang programang Bawat Bayan Makikinabang o ang pamamahagi ng 200,000 pisong pondo mula sa national government. Tig 100,000 ang LGU at ang mga presidential scholar. Sa pagharap sa presidential scholars, binigyan din ng Pangulo na ang pagtutok sa sektor na edukasyon ang pinakamahalagang serbisyo sa pamahalaan para sa kinabukasan ng bayan.
9: Kayo, mga bata pa kayo, kala ninyo matagal pa yan, pero darating ang panahon na ang mga kababayan natin sa inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo.
8: Ang mga mag-aaral din daw ang inaasahang kikilos sa komunidad sa sandaling matapos sa pag-aaral. Nagpaliwanag din si PBBM kung bakit sa barangay officials ipinauubaya ang 100,000 pondo. Sila raw kasi ang nakaalam kung ano ang mga pangangailangan sa lugar at nagagamit ng tama ang pondo.
9: Meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000.

0: at nagagamit ng tama ang pondo.
1: Meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar.
0: Giit pa niya, mas mabilis at hindi maghihintay ng taon o matagal na panahon ang mga LGU bago makuha ang pondo. Gaya dati, namahagi rin ang Pangulo ng 10 kilong bigas sa mga piling benepisyaryo. Binigyan din pa ng Pangulo na walang halong pamumulitika ang pamamahagi ng pondo.
1: May nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganun.
0: Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.
2: Nagpatawag ng imbestigasyon ng MMDA sa mga nananadya umanong barahan ang mga drainage sa Metro Manila. Yan daw ang dahilan kaya patuloy na bumabaha sa ilang lugar kahit mayak-mayaring naglilinis. Sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre, tingin nila may mga sumasamantala sa sitwasyon para kumita. Binabantayan at tututukan na ng kamera ang mga lugar na posible raw sinasabotahe. Nagpatawag na rin ang MMDA ng interagency meeting kasama ang mga local government unit, DPWH at DOTR.
3: Yung mga deliberate attempts talaga na yung ating mga drainage sinasadyang barahan para pag may tutulak, may kikikitain, which is a very, very, myopic masyado na pagkikita. Oh. Pero hindi naman sinasabi ko na lahat ay ganyan.
2: Hindi na umano kakayanin ng operasyon ang samut-saring kondisyon ng isang kababayan natin o isang bata sa South Cotabato kaya inilabas na siya sa ospital. Pero nangangailangan pa rin siya ng tuloy-tuloy na gamutan habang nasa bahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
4: Pinalabas na ng ospital ang isang paslit na may samut-saring karamdaman mula po lumulok South Cotabato. Ang dahilan, hindi na raw siya kayang gamutin ng doktor. Sa ospital na halos nakatira ang 3 gulang na si Jalen. Ipinanganak kasi siyang may hydrocephalus, bukol sa spine, iisa ang kidney at walang butas sa puwet.
5: Hindi na talaga siya advisable na undergo pa siya ng operation sa puwet niya po kasi wala po siyang bowel movement sa kanyang sa baba na part kasi paralyzed na po kasi tapos parang pag in-undergo po siya po na prone po talaga siya sa infection kasi hindi niya ma-feel yung pag-poop niya po.
4: Tinapat sila ng doktor, wala nang magagawa sa kondisyon ni Jalen dahil nagputukan na raw ang ilang ugat sa ulo ng bata. Dahil lumalaki lang ang bill sa ospital, nagdesisyon na rin ang pamilya na ipag-discharge si Jalen itong June 6.
5: Pero yung mga gamot niya, i-take na lang niya. Tanggapin na lang namin kung anong yung ano ni baby kasi doon pa lang sa hospital talaga. Hindi talaga siya okay po talaga mo.
4: Tingin naman ni Romia mas naging maayos ang lagay ng anak pagka-uwi nila. Bugbog kasi ng tusok ng karayom sa ospital si Jalen. Pero kailangan niya ng mga gamot para sa infection at seizures.
5: Ako po ay pumakatok sa inyo mga puso. Kahit na konting tulong lang po para sa gamutan ng aking anak. Alam po ng Diyos na nakikita po nila yung mga binibigay yung blessing sa iba. Kaya siya na din po yung bahalang mag-return ng mga tulong na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po.
4: Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang mukha ng balita.
2: Halos 14 billion pesos para sa kalusugan ng mga Pilipino. Ganito kalaki ang inaasahang kabuuang kontribusyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa PhilHealth mula 2022 hanggang sa katapusan ng 2026. Mas pinalakas pa ng PCSO ang suporta nito sa Universal Healthcare matapos aprubahan ng board ang karagdagang 1.

16 billion pesos para sa PhilHealth ngayong taon. Dahil dito, aabot sa 3.85 billion pesos ang kabuuang kontribusyon ng PCSO para sa 2026 at inaasahang papalo sa 13.98 billion pesos ang kabuuang ambag nito mula 2022 pagsapit ng year-end. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, ang pondong ito ay tumutulong para mapalakas ang health coverage at mabawasan ang gastusing medikal na kailangang pasanin ng pamilyang Pilipino. At hindi lang sa PhilHealth umaabot ang tulong ng PCSO. Patuloy rin ang direktang medical at charitable assistance nito para sa mga nangangailangan ng pagpapaospital, gamot, diagnostic procedures at iba pang serbisong pangkalusugan. Para sa PCSO, ang kita ng ahensya ay dapat bumalik sa mamamayan sa anyo ng serbisyo, tulong at mas malawak na proteksyon sa kalusugan. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas.

0: Entertainment on 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid!
1: Ang oras, 12:52.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
3: Pilipino.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: Sa sports, tinalo ng Pinay tennis ace na si Alex Ayala ang defending champion na si Leila Fernandez sa Mubadala DC Open. Nakuha agad ni Ayala ang unang set, pero sa ikalawa, nagpakitang gila sa ang kalabang 7th seed. Hindi naman sumuko ang ating pambato na domina niya ang tie break. Dahil dyan, pasok na sa quarterfinals si Ayala. Makakalaban niya ang magwawagi sa laban ni na Elina Svitolina at Polina Kudermetova.
1: Hola mga kapatid, binoykot po at hindi nagpasa ng kanilang entry ang global K-pop sensation na BTS para sa 2027 Grammy Awards. Bilang pagtutulian ano, sa bagong category na Best Asian Pop Music Performance. Ayon po sa BTS, nais nilang marinig at mahalin ang kanilang musika batay sa kung ano ito at hindi dahil sa rehiyon o wikang pinagmulan. Inaasahang magiging contender sana ang grupo sa ilang major categories kabilang na ang Album of the Year matapos maging best-selling hit ang comeback album nilang Arirang. Nagpahayag naman ng lungkot at pag-unawa si Grammys CEO Harvey Mason Jr. sa desisyon ng BTS. Nilinaw po niya na nilikha ang bagong kategorya upang kilalanin ang diversity at paglago ng Asian pop artists. Hindi rin aniya ito nangangahulugan na hindi na sila maaaring i-consider sa general field categories. Samantala naman po, tuloy-tuloy ang historic US trip ng SB19. Looking fierce ang Kings of P-Pop nang bumisita sa Grammy Museum sa Los Angeles, California. Bonggang treat ang hatid ng mahalima sa mga 18 matapos ipamalas ang kanilang vocal prowess sa nawakas. All out din ang performance nila sa hit song na Gento. Inaabangan din ang ceremonial first pitch nila para sa Chicago White Sox at sila rin po ang first Filipino act na aakyat sa entablado ng iconic Lollapalooza ng Chicago at mapapanood nga yan this weekend sa Disney Plus. Magkakaroon naman ng special watch party rin sa Rizal Park, Luneta, para sa mga 18 na gustong saksihan ang masasayang performance simula alauna imedya ng madaling araw bukas. Oh my gosh! Exciting po talaga. At ito pa, isa pang exciting kasi reunited po ang comedy icons si Gerald Napoles at Pepe Herrera sa big screen. Pero kasabay niya, ano, sumagot naman dyan si Gerald sa usapin ng paggamit ng AI sa kanilang serye na Sigabo. Narito po ang report.
2: Doble riot, doble katatawanan. Yan ang handog ng isa sa biggest comedy entry ng taon. Ang pinakamasarap na pares sa buong mundo na showing na sa August 26 starring Gerald Napoles at Pepe Herrera. Pero sa likod ng komedya, inamin ni Pepe, hindi raw dapat niya gagawin ang pelikula dahil namumundok pa siya sa Mindoro.
3: Nagkaroon ako ng change of heart kasi na-realize ko because of my sessions with my therapist din siguro. Healing yung comedy. Yun. And di ako nagkamali ng pagbago ng isip.
2: Thankful naman si Gerald sa katropa sa naging desisyon. Pero kung si Pepe slowing down, sila ng kanyang misis na si Kim Molina in full throttle ang schedule. They're busy sa Sigabo on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Pero kamakailan, naging issue ang paggamit na show ng AI. Ang say ni Gerald tungkol dyan.
4: Nagulat ako dahil naging issue. Kasi nung unang panahon naman, CG, tawag natin dyan, CGI, di ba? Computer graphics. Hindi naman na AI yung inaambag namin na craft doon or pag-arte doon sa... Ang na-AI kasi is siguro yung the set.
1: Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
0: Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita, public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH Teleservisyo para sa Pilipinas.
5: Dito ka na sa totoo. True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ang oras, 1 o'clock.
7: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
8: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

0: Mga Marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Twisty per minute. Twisty per minute. May mailililihin pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang Christy per Minute sa True FM sa 105.9.
1: Mikaeline Alcantara, she's just a friend. Baron Geisler, dead ma sa rehab. Dead ma rin sa misis niya. Mayor Risco Moreno, poporma uling Pangulo sa 2028. Ang maiinit na showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Abay, thankful Thursday na po tayo ngayon sa Christy per Minute. At maraming salamat naman talaga. Dahil hindi po nauubusan ng maiinit na issue at kontrobersiya ang balo ng showbiz. Kaya naman, mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan. Tayo po ay nagkakarinigan ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. At heto po, salamat walang bagyo. Hindi po papasok sa FAR ang bagyong dolphin na kanilang ibinabalita at kinatatakutan. Abay, napakalinaw na po ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganon din po sa True TV Signal Channel 19. At meron pa rin sa Radio 5 FB Live at YouTube Channel. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. At heto na po ang aking partner, Romel Chica. Go, go, go! Pasok na!
2: Happy Romel. Thursday, Nanay! At happy Thursday po sa inyong lahat. Kaya naman pa, para maging happy, pakishare na po ang ating FB YouTube para sa mga posts at comments. At huwag po kalihin muna ng ating official hashtag. Hashtag Christy per Minute. Salamat po.
1: Sumampak ka kagabi. Boses mo, alam ko pag sumasampak ka sa clowns, di ba? Pagka hindi, okay na okay. Matulad yan, tama yan, laban lang ng laban. Okay, dito na tayo sa una. Kasi ang dami-daming issue na kumakalat na nagli-lead in na raw si Kincho at si Paolo Avellino. May mga pictures na pinagbasehan ng iba. May nakita kasi ako, shot yun eh, sa Showtime, patagilid. Medyo umumbok yung kanyang puson. Yes. Tapos, yung naka-silk dress siya, umbok na umbok din yung kanyang puson. So, ang kumalat na balita, nagdadalang tao na si Kim Chu. Oh.
2: Alam mo, lahat ng mga tao talaga ngayon, tumabalik konti, oo, lahat. Pero di naman pangit na balita yun kasi unang-una, lahat ng tao gustong magka-baby.
1: At saka na sa wag tumigad na sila, di ba?
2: Yes, oo. Pero tama, hindi lang naman, yun. Kaya lang talaga pinabulaan na rin kasi nga naman, kung maliglada ng tao doon sa
1: oo.
2: Oo. Tumatambing ano na ano pa siya, di ba? Mga production number niya sa ASAP sa Australia, di ba? Ang ganda.
1: Hindi totoo. Kasi kung nagdadalang tao na siya, syempre, mararamdaman din po natin ang pag-iwas siya niya sa mga maaaksyong gano'n na kilos.
2: Oo, sasyawan, diba? Magan na kilos, totoo.
1: Isa lang ang ibig sabihin nito, sikat na sikat si Kim Chu, nakabantay sa kanya ang lahat. Yun
2: totoo,
1: lang yun.
2: Yun ang pinaka, totoo.
1: Sabi ni Juris Dr. Chanel, wala namang masama kung bunti si Kim Chu, eh nasa wasong gulang naman na siya at may karelasyon. Magtaka tayo kung ang biglang nabuntis ay yung walang jowa o mister. Kung ako po yan, aaminin ko agad para hindi magtampo ang mga anghel. Di ba ganun yung sinasabi nila?
2: Yes.
1: Ako, huwag kang nagde-deny, baka magtampo. Kasi munting anghel yun nasa sinapupunan.
2: Tama.
1: Yun yun. O. At saka pag umamin na, no, ang nagdadalang tao, biglang laki. No? Yes. Yun. Sabi ni Ching Bautista Silverio, okay naman kung buntis si Kim. Meron naman siyang karelasyon and she's not getting any younger. True. Hmm. Ano kaya ang masasabi naman ni Miss Nags ng Belgium? Sa sobrang payat ba naman ni Kim, konting busog lang, mukha ng tatlong buwang buntis. Kaya sa mga nag-aabang ng baby shower, kumain na lang din kayo para sabay-sabay tayong umumukant yan. Minimis na. Siwating-wating naman, imbes na congratulations, dapat pala, enjoy your meal. Naparami lang pala ng kain si Kim. Sabi ni Wating-wating, pabalik na sila sa London. Bahaw.
2: Back to reality ka na naman.
1: Nung dumaan sila sa immigration, of course, ng Europa, tinanong siya, are you Filipino? Sabi kay Bahaw, yes sir, sabi niya, British Filipino. Ang sabi ng immigration officer, oh, Manny Pacquiao.
2: Wow, galing.
1: Tapos wala pa ba nagsasabi ng Alex Iyala? Wala pa. Puro Manny Pacquiao pa. Okay, eto naman. Aha, eto. Ang sabi ni Tita Julie Paras, okay lang kung fake news na buntis si Kincho. Sana lang yung kay Sara G, totoo na buntis siya, mas kaabang-abang yun. Sabi ni Tita Julie Paras, kabang-abang din naman si Kincho. Diba? Lahat naman naka-stambay nga eh. Naghihintay nga ng balita, diba? At saka ayaw mamatay-matay ang issue na yan. Diba? Talagang hanggang ngayon talaga, eh ba't naman ako naman, kahit naman di kumain eh, wala ko naman talaga yung puson ko. Oh, hindi ka para babalita. Kasi hindi ako si Kim Chu. Ganun lang yun. Di ba naman?
2: Oo.
1: Tayo, di ba naglalaki yan ang mga puso natin? Oh. Kumain at hindi, malaki na. Okay.
2: Saka nagpapatunay lang talaga na nag-aabang talaga lahat ng mga tagahanga ni Kim Chu. Sana talaga magkatuluyan na tayo pala ni Paula.
1: Tama yan. Sabi ni Dan Clavesillas, kung nagsasama man po si Kim at Paulo, and if buntis man po, aba, ayos po yan at may maliligayang mga personalidad na dapat natin ipagbunyi. As long as wala naman po silang tinatapakan, eh tuloy po ang ligaya. Oo nga naman. Nasa wasong edad na, wala naman silang tinatapakan kahit sino. Eh bakit nga naman, di ba? Kaya magandang balita yan. Dito na tayo sa pangalawa. Si Kaylin Alcantara nag-deny din noon na sila ay magkarelasyon ni Congressman Sandro Marcos. Hindi ba? Nag-deny din naman siya. We're just friends, sabi niya. Pero nung makita ng mga press people, si Sandro sa sona ng kanyang ama, tinanong siya kung totoo yun, yung kay Kaylin. Ang sabi niya, we're just friends.
2: Oh, diba?
1: Kumbaga, sinapos na rin niya. Sabi niya, no, we've been friends for a very long time. She's just a friend. I am currently very single. Yep. Oh, nakabukas ang pintuan ni Congressman Sandro Marcos. Diba? Baka mamaya may magsabi na na, ay, naku, available. Diba? Okay. Aha. Sana nga po buntisan si Kim. Magiging happy po lahat ng Kim Pao. Sana po ako. Sabi ni Lulu Malig, of course, alam namin yon. Diba? Eto na. Yung ano, kasi meron na naging girlfriend na artista, si Congressman Sandro. So, nung nagkalapit naman sila ni Kim Chu, nagkakilala lang ata sila somewhere, nabalita na sila. Pero si Kim naman, nag-deny din nun. Hindi naman niya, hindi naman siya asyumera na yung, no comment ako dyan. Yung ibibigay.
2: Okay. Ayun yung napakabain, di ba? Ayun yung napakabain.
1: No. Hindi naman niya kinlame na sila ay magkarelasyon. Yun. Okay,
2: pero ang ganda rin, no, na tinapos na rin ni Congressman yung ano, para yung salitang link nga, hindi niya po naintindihan masyado nung unang pagkala. Oh, nalilink ka daw po kayo. No,
1: ano yung link? Sabi niya. Nauugnay. Ganon. Nakakatuwa naman, di ba? Pero sino kaya ang type na artista ni Congressman Sandro Marcos? Ayan. Meron akong babasahin mamaya, matatawa ka. Sabi ni Ms. Nags, classic showbiz politics line na naman yan. Pero sa bagay, mahirap na namang haluan ng malisya ang bawat galaw at pagsasama ng dalawa. Ah, basta. Plus, hindi sila bagay tawagin na kay San, kay Dro, Sanky, o Sunline. Sabi niya.
2: Iba-iba.
1: Yes. Sabi naman ni Doc Juris, eto matatawa ka. Aba, dati tahimik. Tapos ngayon, biglang she's just a friend. Baka gusto na niyang opisyal nang i-anunsyo na single and ready to mingle na siya. So kung currently very single si Congressman Sandro, dati ba hindi? Ah, basta ang alam ko, guwapo si St. Jake Cyrus. Oh, ang dami-dami nagsasabi, hawig sila.
2: Oo, totoo. Yan yung mga
1: biro-biro. May maanggulo na magkamukha talaga.
2: Yes.
1: Lalo pag nakagano si Jake Cyrus, ay, Congressman Sandro ang datingan. Oh, sabi naman ni Wating-Wating, tingnan natin. Oh, hanggang friendship lang pala. Ayaw niya, hindi siya interesado. Alam mo naman, pagka hindi interesado, di ba? Ganun lang ang iyaano. Ay, naku, ang mga pintor na Pilipino, ang masasabi nyo, sino ba ang kamukha? Adjo Florendo, Jun Morondos, Nick Masangkay at Louis Tolentino, magkamukha ba talaga? Pag nag-on the spot ba, plakado. Ayon, yan ang mga inaano natin. Mga sabi ni John, o di mas maganda kung wala naman palang relasyon, at least hindi naman asyumera si Kaylin. Noon pa man, nag-deny na siya. Okay. Sabi ni Eddie Letada, yan din po ang tanong ko. Kung sino ba talaga ang girlfriend ni Sandro Marcos? Swerte ang mapapangasawa niya. Okay, sabi niya. Diyos mo, Marcos ka naman. Okay, sabi ni ni Eddie Letada. At si Eddie Letada, DDS ha. To think na DDS siya, pinupuri niya na maswerte raw ang sino mang mapapangasawa ni Congressman Sandro Marcos. Ayan. Ngayon kasi pag ang apelyido Marcos, oh, di ba? At saka Duterte, talagang maingay yung mga apelyido na yan.
2: Sagot okay. Na talagang apelyido ngayon yan. Oh.
1: Okay. Please don't mention my name. Sandali lang, Romela. Basahin ko lang.
2: Yes.
1: Baka hindi ka rapat-dapat. Okay. Pwede naman. Please don't mention my name. Parang hindi naman talaga bagay si Congressman Sandro Marcos ay kay Lina Alcantara. Kasi kumakandong-kandong niyan sa boyfriend pa lang niya. Ay, imahe, image ang ibig sabihin nito. Okay. Oo nga naman ano. Kasi yung kaya...
2: Hindi talaga mawala. Hindi nila makalimutan talaga yung kandong.
1: Kasi kumakandong-kandong kasi. Yung image ang ibig niyang sabihin. Thank you, sis. Salamat. Okay. At eto, sabi ni John, okay lang din naman kung hindi talaga sila. Malayo naman kasi ang agwat. Ano kaya agwat ang sinasabi niya? Malayo ang agwat dahil artista si Kaylin. Tapos politiko naman si Congressman Sandro.
2: Doon ba yun?
1: Yung ba yun, John? O baka mali ang interpretasyon namin ni Romel. Baka meron kang ibig sabihin sa malayo ang agwat. Diba?
2: Text mo na agad-agad.
1: Ayan, mamaya, te-text yun. Ite-text niya yan. Bakit nga naman? Okay. Ako rin po, lagi kong kino-compare at lagi kong naaalala si Charisse kapag ka nakikita ko ang picture ni Congressman Sandro. May mga anggulo.
2: Hindi naman maikakaila.
1: Oo. Ang dami naman magkakamukha sa mundo.
2: Oo.
1: Diba? At saka, bakit? Pareho naman silang dapat maging proud kung kamukha nilang isa't isa. Ito naman, magaling na kongresista. Yun naman, magaling naman na singer. Okay lang. Dapat proud sila. True. Okay. Puro ang mga text talaga, puro naaalala nila si Jake Cyrus, hindi pa umuwi. Ayan, pinag-uusapan lang muna si Congressman Sandro. Yun ang sabi niya. At sabi naman ni Lara May Abrigo, agree po ako sa plakado nai, sina Jake at Congressman Sandro. Aha, pero nai, ang ate nating girl, mahilig sa public display at maglambitin sa jowa. Parang di po ganon si Congressman Sandro, hindi po siya ubra. Sabi ni ni Lara May, naaalala nga kasi yung mga nakaraan, yung pagkandong-kandong, paglambitin-lambitin, di ba? Yun. Oo.
2: At saka sa panahon ngayon, syempre, mahirap talaga mailingkling dahil sa kaguluhan ngayon sa politika. Mm-hmm. Alam mo yung purprotektahan mo talaga kung sino yung maliling sa'yo kasi pag naling sa'yo yun,
1: ibabas ka.
2: Isasama ka na sa usapin.
1: Ang bagay kaya, Congressman Sandro, sabi ni Eddie Letada, ay yung kinatagan ng kan? Ng kabataan party list. Ano, baka kinatawan to anak. Party list na batang lawyer ni sa attorney Renee Luis ko. Ay, si Pansit Canton! Si Pansit Canton to, yung kulot-kulot ang buhok. O, ang tawag namin ni Rebo pag ganun, Pansit Canton. Okay, sabagay sila. Sana ligawan siya ni Kong. Oo, kinatawan to, kinatagan. Eh, dilitada ha, nagmamadali ka. Siguro may bantay sa mga dagaan dyan, siguro pusa. Sabi ni Randy Balaguer, pero kung sila nganay, dapat din impacta ang ugali niya bilang asawa, soon or girlfriend ni Sandro. Dahil magagalit si Tita Amy. Ano ang sagot naman ni Attorney Claire? Sino ba ang reyna ng mga impacta? Oh, di ba? Yun. Kakatuwa si Randy Balaguer. Alam niya ang mga latest issues. Tapos na po ang boxing. Nagsalita na si Congressman. Eligible bachelor po pala si Jake. STC Congressman pala. Ayan. At sabi ni Marichu, simulat sa Pulnay, ayoko kay Kailin. Naaantipato ko ano sa kanya. Sorry po, Nay, ha. Alam ko kung saan ka nang gagaling. Kasi ang mga roles na ginagampanan ni Kailin, kontrabida.
2: Oo.
1: Diba? Oo, kontrabida. Nay, speaking of Congressman Sandro Marcos, ayan, yung mga bodyguard niyan, nakikinig si FM pag may time po sila. Oo, pakisabi sa mga bodyguard si Congressman Sandro Marcos, ha. Wala siyang problema sa amin. Wala siyang problema sa amin. Sabi ko, kay Natasha. Kasi pag kumakain siguro sa isang five-star hotel, nakikita ni Jamie, nanonood sila ng CFM. Oo. At saka siguro, pang ano din, pang banlaw sa kanilang mundo. Kasi alam naman po natin, ang mundo ng politika, napaka-toxic po. Kahit pasabihin nyo na may pagka-toxic ang showbiz, mababaw ang katoksikan. Sa politika, matindi. Kaya siguro nanonood din sila. Di ba naman? Ganun lang. Ano-ano lang, magbabanlaw. Yun lo. Naku, Diyos ko. Puro Sandro Marcos. Nakakaaliw naman talaga. Okay. Dito sa kabilang telepono, ano ang sabi? Ako naman, gwapong-gwapo ko. Kay Congressman Sandro Marcos, ang galing-galing niyang magdala ng suit. O, maganda siya magbihis. Ang galing. Kabugna ang daddy niya, di ba? Sabagay, may edad naman na si PBBM. Eh si Sandro, kasagsagan
2: pa. At saka mahusay din magsalita.
1: Yes, oo, magaling. Oo. Naalala mo yung ano, yung nagkabiglaan sa isang room? Naalala mo yun? Yung kwento na nagkabiglaan, yung isang sex star at saka isang politiko, no,
2: nagkabiglaan. Naalala ko
1: yun. You, sabi niya, and you also. Yun na. Okay, kung nakikinig ang mga bodyguards ni Congressman Sandro Marcos, kilala nyo yon. Okay, sabi ni Eddie Letada, naaliw ako sa komento ni kapatid na Lara May na kumakalambitin. Siyempre, pag lumalambitin sa sangkakapit, ayun na tuloy na yon. Sabi ni Eddie Letada, naku, lumalambitin. Ang unggoy ang lumalambitin sa mga ano, diba? Yun yun.
2: Masanga.
1: Kahit saan, lumalambitin talaga yon. At kahit isang daliri lang, kayang gumanon.
2: Galing, diba? Palipat-lipat, oo.
1: Palipat-lipat. Diba sa atin, yung jonggoy natin, diba ang galing-galing? Pero alam mo, yun ang unggoy na nakita ko na yung kinakain natin, kinakain din niya. Diba sanay tayo ang unggoy, saging, diba? Pero siya, wag mo nang magiging pangalan, ha?
2: Oo nga, nasabi ko nga saan sa'yo. Ano ba pangalan niya?
1: Wag. Okay, ano, hindi ba dapat ang kinakain nila ganun? Bakit yung unggoy natin sa obra? Ang kinakain, kung minudo ulam natin, kumakain din siya ng minudo.
2: Pagka, diba dinadala mo nga yun ng mais?
1: Yung mais, natural lang yon. Oo. Minsan nga, nag-iisip ako, si PJ lang at si Richie ang kumakain ng mais, di ba? Nay, may nagbulong sa akin sa umpukan ng mga showbiz na mga ladies, inaambisyon maging jowa ni Congressman Sandro Marcos. Isang pamilya daw na nabibilang sa angkanaut. What is beauty if the chuchuchu? Ay, ganon? Mukhang hindi. Mukhang hindi siya magpapalo doon sa mga magkakapinidong yun. Basta, kung ano man yun, Jenny Dasha, babangan na lang natin. Salamat po sa inyong mga komento at opinion. Siyempre naman, walang iba. Magbabalik pa rin po ang
2: Christy per minute. Wah, wah, wah.
1: Maraming salamat po.
0: True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: Ang oras, 1:21.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan at
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan.
5: MX3, dito ako bilib.
1: At
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
6: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Narito ang True News Update. Nilinaw ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa kung bakit hindi na nila kinwestiyon si former Land Bank Manager Ninita Constantino sa impeachment trial kahapon. Ayaw na raw nilang pahabain ang paglilitis. Wala rin daw questionable o nakasisira sa iprinisinta ng testigo. Kinumpirma pa nga ng depensa na authentic ang mga naturang cheque. Sa pagpapatuloy ng trial sa susunod na linggo, ipapatawag ng impeachment court ang dalawang auditors mula sa Commission on Audit. Ipatatawag din ang director ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Kaugnay pa rin ito ng maling paggamit umano sa confidential funds ng OVP at DepEd. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan.
5: MX3, dito ako bilib.
1: At
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
8: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacko, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
9: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyit Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
8: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan, kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. Jurassic Waterworld, tsunami waves, zip line, 11 swimming pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandibulacan. Personal na tikman ang nagsasalim bayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
10: Oh.
8: Makitag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan.
11: Nagpapatuloy ang Christy Fur Minute sa True FM sa 105.9.
12: At bukod po sa CFM, Romel, ano pa ang gumugulong ngayon?
13: Ay, naku, patuloy pa pong gumugulong ang showbiz now na.
12: Ayan, at napakaaga pa, kumatok na agad si Ray Arreyes na init-init. Init na init sa klima sa Winnipeg at si Dimis Ignacio ng Singapore. At nasaan po ba ang ating mga kamay bilang pagpupugay po sa ating mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po sa mga miyembro ng MMA Ladies at tingaling-aling angel sa pamumuno na nakabalik na sa London mula sa Paris na si Wating-Wating. Ayan, Miss Tags ng Belgium at si Bubuit, kumusta na kayo? At syempre pa ang matala girls natin, Iram Lia, Lulu Malig, at Rona Gayrial. Alam mo, Romel, ngayon lang ako nakakita ng yung mga wildfire sabay-sabay. Mm-hmm. Toronto, sa France, ayan meron, sa Spain, meron din, di ba? Pinakamalaki kasi nating nakitang wildfire yung nakaraan sa Amerika. Ngayon, sabay-sabay, grabe talaga. Ay, grabe, nakakatakot. Okay. At maraming salamat, RCD, Idol Lord, De Vera, and Ka-Earning. Ako, na-explode ko kahapon si Gyson Magdadaro. Sorry, Gyson, na lutong-luto na ba ang bukayo? At syempre, Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kuyang Ted, DJ Chacha, binusog nyo na naman kami sa mga impormasyon na napakalaki ng tulong sa ating mga kababayan. Wala nang merienda, wala na rin hapunan. Maraming salamat sa inyo. Kita Dina Aquino, Tito Almendo, sa Tito Salubida, salamat din po. Marion Asley at Lala Honor, Jay Brothers, at ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China. Naku, binabaha naman sa China ngayon. Jojo and Leslie Grace at Dinkula and Mama Noemi, salamat po sa inyong suporta. Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso, salamat sa inyong musika. Ray Arreyes, Isi Bartolome, Neil Solven at Pia, Lloyd Asagensin at Yubians, Mama Joey De Silva, dito rin mainit, sobra. Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Nenen Putot Gensoli, Joseph and Dante Aquilar, at syempre Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merle Ventura ng Sydney, at ang Reina Trampadora ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo, no more second name. Ayaw na niya. Okay, at maraming salamat sa malasakit kay Catherine Amos. Alam mo naman to, ayaw niya talaga tayo na naiisahan tayo. At syempre, isang linggo ibig, kina Liberty Beza, Alex Fuentes, Dims Ignacio Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Will Marayes, at syempre, ang may hawak ng beat.
13: Ay, naku, Juris Dr. Channels. Laging salamat.
12: At sama sina Papa Marlon at Mama Luisa. Nandiyan naman sila sa Bohol. Salamat po sa inyo. At syempre, may hawak din na beat. Itong Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Dahil tunay naman pong binabantayan ito ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya naman magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Hello na po tayo sa matibay at makislap na buhok. Gamit lagi ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. And available po ito sa Mercury Drugstore, sa mga leading supermarkets. Order rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At syempre naman mga kapatid, pagdating po sa food supplements, wala na po kaming maaaring sabihin pa sa inyo at irekomenda, kundi ang mga napaka-mabenepisyong produkto ng Santaid Barley. Kasi nga po, ito ay 100% organic. Wala po itong chemical, walang spray, walang pesticide, wala pong artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito, kaya kumpleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Food supplement para sa lahat. Epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan. At meron lang ako mensahe kay Melania Peñac ng Russia na mula nang gumamit ng Santaid Barley, nagdalang tao siya after 4 years. Ayan, ako, ingatan mo ang iyong katawan. Ay nako, thank you sa Santaid Barley. Okay, babasa muna tayo ng ating mga mensahe. Oh, Ate Christy, Romel, salamat sa magandang salita. Ang tangos ng ilong ko. Ha ha ha. Ate Christy, pag natuloy ang premiere night ng Sister Stella L as last movie sa Movie Festival of the Month ng FDCP, please come! Puro exclamation point to. Magkita naman tayo, please. September daw, I will text the date. I love you, love you, love you, Ate Christy. Star for all seasons, Vilma Santos.
13: Ate B!
12: Salamat. Naalala ko na naman si Wating Wating na pag nababanggit ang pangalan Governor Vilma Santos, natutulala na siya. Hindi na niya alam gagawin. Pagpunta sa London ni Ate B, hahanapin ka niya, Wating Wating. Okay, nako, san, okay, eto, mamaya tita Julie Paras ko babasahin to at wala pa yung taksa, ano, ayan, lumulundag agad eh, ayan. Ate V, sabi mo nga, kahit man lang sana isang event dito sa Batangas, makarating kayo, hindi mo man lang ako dinadalaw. Ate V, kung alam mo lang kung ano rin ang schedule namin, grabe, grabe, pero gustong-gusto ka namin makakwentuhan. Kahapon nga, sinabi namin, pagkakwentuhan ka, I know, dull moment. At saka totoo yun, yung sinabi ko kahapon, sa tagal ng pagsasama natin at pagkukwentuhan, ni hindi mo ako tinanong, uy, ano nangyayari kay ganito? Uy, totoo ba yung chika kay ganyan? Wala talaga, wala. Hindi ka ganon. Hindi ka sausawera, hindi ka chismosa, hindi ka marites. Makabuluhan ng lahat ng pinag-uusapan
13: natin. Oo, normal na normal. Pag-uusap mo si Ate Bi, parang hindi siya si Vilma Santos.
12: Oo, totoo. Ay, kukwento niya, pamilya niya, yung gano'n, mga anak niya, apo niya, lalo na, Diyos ko, lukring na nga siya sa kanyang apo, gusto na niyang masundan. Ate Di, ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat sa pagpapahalaga mo sa amin. Thank you so much. Okay, dito na tayo. Nung nakaraan, may nagkwento sa akin na si Baron Geisler daw ay magpaparehab na. Aba, hindi pa rin naman pala. Hindi pa rin pala. Dinedma rin niya ang kanyang wife. Dinedma rin niya ang rehab. Romel.
13: Oo nga, nanay. Kaya ngayon, ang mga post niya ngayon, di ba? Dati nga, di ba?
12: Puro-puro ang saya-saya niya. Kasama yung anak nila ni Nadia Montenegro na si Sofia.
13: Yes.
12: So, kumakain sila sa isang Japanese
13: restaurant. Oo, nakaakap. Mga ganon.
12: Oo. Nako, alam mo, sabi nga natin eh, mahirap sa bunutan ng kalbo. Kasi kahit ano pa ang gawin mo, wala kang makukuha kung hindi manggagaling sa kanyang sarili ang pagbabago. Kahit iukil-kil mo yan ng sigo-segundo, minuminuto, pag ayaw po ng may katawan, wala tayong magagawa. Sa totoo lang.
13: At saka kung yan masasaya mga pinupost mo, Baron, okay na yan. Sana ganyan, magtuloy-tuloy na lang sana talaga yan. Kahit naman hindi ka magparehab, kung gusto mong magbago, magagawa naman yun eh. Diba?
12: Eh bakit ang dami-dami naman na nalululong sa alak, sa droga, hindi naman nagpaparehab. Pero dahil sa kagustuhan nilang magbago,
13: labanan nila lang.
12: Nasusolusyonan ang lahat, diba?
13: Totoo.
12: Ito, sabi ni Tita Julie para sana makinig naman si Baron Geisler sa mga taong concerned sa kanya. Sayang ang talento niya kung babalik na naman siya sa dati niyang bisyo. Napaka-husay pa naman niyang aktor. Agree kami dyan, Tita Julie.
13: Sobra.
12: Isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang panahon, si Baron Geisler. Kaya lang, kapag ganyan, anong mangyayari? Diba?
13: Oo. Pati trabaho niya, baka maapektuhan na naman. Napakahirap pa naman ngayon ang trabaho ng mga artista.
12: Kakaunti ang trabaho ngayon. Yes. Piling-pili ang napipili na artista para gumanap sa iilang pelikulang pinoproduce ngayon. Baron, please, sa iyo manggagaling yan, hindi sa outside forces. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, naku Baron, nangako ka na nung nakarang araw, tapos ngayon biglang dead man na naman. Ang pagbabago, hindi lang yan sa salita o sa emosyon. Kapag mainit ang usapan, kailangan ng totoong gawa. Kapag ang pamilya mo na ang sumusuko sa'yo, mag-isip-isip ka na bago katuloy ang iwanan ng mga taong nagmamahal sa'yo. True. Ayan, totoo yan. Kapag kapamilya na ang sumuko, yun na yun. Oo. Sabi ni Wating-Wating ng London, pahalagahan mo ang asawa mong naniniwala sa'yo. Ang taong gustong makita kang magtagumpay ay biyaya. Hindi dapat pinabaliwala. Totoo yan.
13: Tama.
12: Pinabanggit sa akin si Wating-Wating, sabi niya, naiiba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ako noon, dalin lang ako sa ilog ng tatang at nanang ko, ng inang ko, masaya na ako. Bakit daw ngayon ang mga bata may Disneyland na, may biyahe na, mahirap magpasaya ng mga
13: joke. Kaswal lang, di ba? Kaswal lang.
12: Oo, parang wala lang, parang ganun. Ganun talaga. Ano ang tawag dyan? Di ba? Nagbabago talaga ang panahon, anak. Ganun lang yon. Okay. Ayan, eto pa. Please don't mention my name. Dati gustong gusto ko si Baron Geisler kasi magaling siyang aktor. Pero alam niya ba na ang pagiging magaling na aktor kapag nasamahan ng hindi manggandang lens, ng hindi magandang imahe, nawawala at nauubos din. Totoo. Totoo yan. Oo. Pag nasamahan na nung image na hindi kagandahan, ang dami kayang artista na hindi na nagtatagumpay dahil may bisyo. Diba? Swerte yung mga nakakaigpaw. Diba?
13: Tama.
12: Yun. Totoo po yan, Nay. Pag ayaw ng may katawan, walang pagbabagong matatamo. Napakarami na pong pamilya at buhay na sinira ng sari-saring bisyo. Magbago na sana si Baron. Aha, hindi pa huli ang lahat. Oo, hindi pa huli ang lahat. Marami talaga. Aanhin ang husay at talento if may bisyo. Napagdaanan mo na, Baron, binalikan mo pa, nakakaloka ka. Sabi ni Gyson Magdadaro, wala na siyang ano ngayon, for her eyes only, nanay. Nabubukayo. Okay, sabi ni Lara May, Mayang, Baron, kahit hindi na lang sa'yo, para sa asawa at mga anak mo na lang, huwag mo sayangin ang mga biyaya na ibinibigay sa'yo. Hindi araw-araw Pasko. Huwag sanang bisyo now, iyak later. True. Totoo yan. Sayang yung talento na ibinibigay sa'yo. Yun lang yun. Okay, basa na tayo ng online messages natin. Okay? Ayan, ang mga kaibigan natin. Okay, go!
13: Si Mel Pineda, good afternoon, Nanay Christy and Rommel. Kamusta po kayo? I'm watching from Rome, Italy. Mel Pineda.
12: Mag-ingat sa dyan sa Roma at Mel Pineda ay pagdasal mo ang ating bayan at ang buong mundo.
13: Salamat lagi-lagi. At si Ruth Castaneda, happy Thursday po na Christy, Rommel, MM, ladies and everyone. Nakahabol po sa live, watching live with May Lelis.
12: Oh. Ay nako, maraming salamat, May Lelis. Thank you.
13: At si Andrea Jong, good afternoon po, Nanay at Rommel. Have a blessed and a great day.
12: Alam mo, Andrea Jong, alam kong busy ka, pero pinadadalan mo pa ako ng mensahe tuwing umaga. Yung paikot ko, meron din siyang ganting paikot. Salamat, Andrea Jong. Thank you.
13: Ingat lagi. Si Jomar Del Mundo, nanonood din ako sa TV po. Sana po pa-shoutout. Jomar Del Mundo.
12: Jomar Del Mundo, bagong pangalan. Anak, maraming salamat.
13: Salamat. At si Joel Pinoquito, hi, Nay Christy, and sa Ramon Chica, happy throwback Thursday sa inyo. Team Bahay Today, watching from Montana, California. Di ako pumasok na, nag-report po ako sa Superior Court. Ay, Superior Court, kanina may jury duty po ako, pero bukas, balik-work na po ako. Have a great day si FMers at SNNers Worldwide.
12: Bakit kaya siya nag-report sa Superior Court? Ano kaya ang problema? Ano? Joel Pinoquito, alam ko kayang-kaya mo yan. Ayan, salamat, salamat.
13: Mm-mm. At si Marlene Dayaka, hello po na Christy Ronald. Ingat po lagi ha. Happy Thursday sa lahat watching from UK.
12: Miss MMM at Jackie Cesar, sana maayos kayo mga anak. Thank you.
13: At si Love Yamahora, Hello, Ate Christy, salamat sa pagbati sa nanay. Wala ko kahapon nakalimutan ng nanay ko, mga showbiz people, pero ikaw, tandang-tanda niya, napasaya niyo ang aking nanay. Super thank you.
12: Naku, naku, love ya, maora. Nanay, Nanay Juana, maraming salamat po sa pagsuporta at mag-iingat po kayo palagi, Nanay Juana.
13: Okay. At syempre, Tita Rexy Chanko, Happy Thursday, Christy Roman.
12: Tita Rexy Chanko, na nagpasalubong sa akin ng silinyasing ano, ay ang sarap-sarap.
13: Tinapa.
12: At syempre, sa ganabotas siya, no?
13: Yes. Yun.
12: Thank you.
13: At narito rin, si Bicolan, ang blogger, SD. Happy Throwback Thursday po, Nanay Christy Chigamel and all CFMers. Happy watching to us. Thank you always po, Nanay Christy Chigamel. Sa masayang chikahan, I love
12: both and God bless po. Ana, maraming salamat, anak. Thank you.
13: Si Lorena Ellie. Hello, Nanay. Kuya Ronald, mainit na hapon po, watching from Sorsogon City.
12: Lorena Ellie from Sorsogon. Salamat. Salamat sa'yo. At sabi ni Marichu Sinayang, ni Baron ng showbiz ka rin yan ay, he is one of the best pa ng mga actors. Kailan kaya siya matatauhan? Hindi naman Sinayang eh. Oh. Kasi, di ba may
13: pagkakataon lang.
12: Uy, siya, diri kasi Teresita Roser, nagpadala na naman.
13: Nagpakulay. Hello po, Nanay Christian Romel. Di man po kami nakasingin sa pagbati ng birthday niyo. Ay, baka sakali po ngayon, nasa puso po namin kayo ni Henry.
12: Oh. Aba naman, dyan sa Seattle, Washington, lagi ko kayo naaalala, anak. Maraming salamat sa inyo. Thank you.
13: Salamat.
12: Mm-hmm.
13: Ayun.
12: Ayan pa.
13: At si June Totoy Maranan, watching from Lemery, Batangas.
12: Ay, naku, ang lugar ng mga balisong sa Lemery, katabi ng Taal. June Totoy Maranan. O nga, ang mga Maranan, Batanggenyo. Tama.
13: Maranan. Hello okay. Sa'yo, June. Tambay ka lang dito. Thank you po.
12: Ayan, sige pa. Yung mga apelyido doon ay makikita mo, di maunahan, di ba? Di pa Supil, Maranan, ganon, Ilagan.
13: Eto na, si Angelito Florendo. Happy Thursday, CFMers. Palabas na po ang bagyo. Maraming salamat po. Love you, Nanay. Pasalamat po.
12: Anak ko, lumabas na si Quiapo. Leki natatakutan si Dolphin. Pero malayo naman sa par. Salamat naman. Thank you, Joe Florendo.
13: Si Annabelia Pablo. Good afternoon po to everyone. Matagal na po ako nakikinig sa radyo po. Everyday po talaga. Si Annabelia.
12: Annabella, thank you so much. Salamat sa suporta mo, anak ha. At mag-ingat.
13: Salamat.
12: Taga saan kaya si Annabelia Pablo?
13: Oh.
12: Okay. Sige lang. Kung wala pa.
13: Text mo ulit, Annabella. Oo.
12: Pwede ba akong bumate ng mga tagang gitang silangan?
13: Yes, Nanay, go!
12: Kati, Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iron Lian, ang Qatar, Donna Karandang, Phil Turk, at Izay Gonzalez. Bakit ko po isinisingit ang pagbate ng mga nasa gitang silangan? Higit po kanino man, sila po ang nangangailangan ng ating pangungumusta ngayon. Nasa gitang silangan sila, magulong-magulo, mag-iingat kayo dyan. Okay. Oh!
13: Okay. Sige, kumabalit. Ito na, hi, Nanay Christy and Romel, Direct Bon, Direct Franny. Good afternoon, mga tita Stoops and Dolor and Shoni and LBN, Nora and Forza, Winnipeg. Magandang picture ng sex mas sa laaate, Nening Putot Ginsoli at ganda ng mga landmark nearby attraction ng London, UK. Si Ate Wating-Wating, thank you for comment me now about kay Nanay sa employees ng 16th Cent and Hunter Valley. Puera, Kibalader and Pilipina and Alvin Magtalas of Hunter Valley. Kabayan, Diyos ko, chika ang tawa.
12: Alam mo ba't tingin ko kabalis? Nagkakaroon pa silang pagkakataong makachat si Philip Villanueva.
13: Ang talaga nila sa
12: mga Nico Cabales, alam mo naman, Romel, ang sitwasyon ni Nico Cabales, diba? Lagi ka namin ipinagdarasal. Nico Cabales, maraming salamat sa iyo. Thank you. At ito pa, babasa lang ako. Ilang chances lang na binigay kay Baron. Sayang siya. I hope it's not one of those hopeless cases. Sabi ni Ching Bautista Silverio. At sabi ni Ate B, Sona happenings. Sabi ni Ate B, ayun na, nakakatuwa. Ay nako, ikaw pinatigil mo ang bulwagan nung pumasok ka, Ate B, para silang nanonood ng tennis. Nakaganon lahat sa iyo, 'di ba? Iba ka. Yun na.
13: Nako, si Annabella, taga Nueva Ecija pala, Gimba, Santa Ana. Oh, taga Gimba sa.
12: Kababayan pala kita, Annabella Pablo. Mm. Taga Quezon ako, magkalapit ang ating bayan.
13: Ay,
12: pero galing ako sa barrio, sa Kabisoria. Thank you, Annabella. Salamat po sa inyong mga pinost na mensahe. Magbabalik din po agad-agad ang
13: Christy for Minute, John Mark Medina Tabing. Salamat
12: Maraming salamat, John Medina. Thank you. Ayan.
11: Ang nasa right, tama. Nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
8: Para sa banding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant.

0: Nasa totoo, tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
1: Para sa bonding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
2: Oh. Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili nga sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyet Corporation. Distributed by Felusa at Halal Certified.
0: May bago kang aabangan tuwing Sabado ng hapon sa 105.9 True FM. Simula ngayong Sabado, August 1, alauna hanggang alas 2:30 ng hapon, samahan ng Alagang Kapatid para sa serbisyong may malasakit at impormasyong kapaki-pakinabang. 2:30 hanggang 3:30, alamin ang iyong mga karapatan at makakuha ng legal na payo sa basta batas. At mula 3:30 hanggang 5:30 ng hapon, baliktambay sa mga kantang bumuo ng ating henerasyon sa 80 Sabado. Bagong oras, parehong dekalidad na programa. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Orisang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tinahan, hingahan, inakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy for a Minute. The True FM. The 105.9.
3: Christy for a Minute. Christy for a Minute. Mga intrigang super.
4: Huwag po kayo matakot. Gumamit po kayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Binatitibay po nito ang bawat hibla ng ating buhok. Pinakakapal at pinalulusog. Yung mga baby hair po, tutsang-tutsang, yan po ay dahil sa paggamit natin ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Iiwanan po natin talaga ang manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets. Order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At para naman po sa mga kababayan natin na nagpapadala sa akin ng mensahe kung gaano po kaganda ang ginagawa ng mga produkto ng Sante Barley para sa kanilang katawan, maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin na bago magbalik na ibang bansa, umu-order na agad ng Sante Barley at ibinabaon sa kung saan ang kanilang destinasyon. Maraming salamat po. 100% organic po ang Sante Barley. Lahat po ng produkto nila talaga 100% organic po talaga. Walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Kompleto po sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Kapag food supplement, masarap siyang kasama sa maghapon. Epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan. Hindi po kayo makakaramdam ng pangangalay at kapaguran. Ito pong nasa kaliwa ko, itong powder, itimpla po natin ito sa malamig na tubig sa umaga. Yung wala pa pong laman ng ating tiyan, epektibo po talagang pampasigla ito sa maghapon. Maraming salamat po. Thank you. At dito na tayo, Romel. Gusto ko munang magpasalamat kay Direct Joey Nombres sa pag-alala. Maraming Direct salamat sa iyo,
5: Joey
4: anak.
5: Nombres.
4: Naging busy kasi siya. Naging busy siya nitong mga huling araw. Sabi ni Jamie Dasha, Nay, sabi nyo nga po, una ang ugali at pakikisama at talent kaysa talento. Kaya Baron, alam mo na. Oo, diba? Ganun yun eh. Yan. At ang daming messages dito, pag Vilma Santos, yun na yun. Nakita rin nila kasi sa Sona, diba? Okay. O dito na tayo sa huli natin. Ano, tatakbo ba uli sa panguluhan si Mayor Isko Moreno? Ako hindi ko yun pinaniniwalaan.
5: Ako rin, Nay, pero di ba sabi nga natin, sa mga itong pagkakataon, wala namang permanente.
4: Anything ngayon, can happen.
5: Correct. Pero posible, pwede hindi, pero pasok naman siya doon dahil meron naman siyang napatutunayan sa kanyang kinasasakupan, sa kanyang tinagaro sa Maynila. Maganda ang kanyang service.
4: Saka nangako siya, dito na muna ako sa Maynila. Natapitin ko ang

0: political career ko dito. Minsan na siyang nagtangka. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa ginagawa ngayon ni Mayor Isko Moreno, aba, pag nakausap mo rin siya, para hindi siya si Co-ex na nakilala ko noon.
1: Totoo? Siya,
0: grabe, ang galing. Ang laki na improvement. Kaya ako, hindi ako naniniwala, natatakbo siya sa panguluhan. Oy, hindi ko kayang, eto. Sabi ni Obet Sapin, good afternoon, Ate Chris and Romel. Hindi po kaya maging Manchurian candidate itong si Mayor Isko at si Impakawala ng kalaban para mahati ang boto sa 2028. Sana po hindi na lang siya tumakbo para manaigang liwanag sa dilim. Yun na, hehe. Para daw manaigang liwanag sa dilim. Ano to, parang Meralco, di ba? Sana wag na muna na itapusin niya na ang 3-term niya. 3-term siya para umayos ang Maynila. Sabi ni Gaison Magdadaro. Gaison, walang ano yun ha. Walang bukayo yun ha. Okay. Ako naniniwala, hindi siya tatakbo. Paninindigan niya yung kanyang pangako na tatapusin niya ang kanyang political career sa Maynila. Dalang ganda naman eh.
1: Oo, sobrang mahal niya ang Maynila at sa mga ginagawa niya sa mga Manileño. Tuwang-tuwa ang mga Manileño sa kanyang pagsisilip.
0: Ang naaano ako, nagugulat ako pag meron yung magnanakaw o kaya meron yung ano. Tapos, inaano niya talaga, inaharap niya talaga, kulang na lang, konyatan niya. Diba?
1: Sa makailan lang nga, diba? School, kay school base na yung nahuli.
0: Oo. Ang dami. Karapatan po ni Yorme ang tumakbo, pero ayaw po ng mga taga-Maynila, yan ayaw gano'n. Ayaw daw ng mga taga-Maynila, sabi ni Dan Clavecillas. Okay, Boy Sicaragay na tayo, nak.
1: Maraming salamat, Boy Sicaragay. Marichu Permasyon Espiritu, Direct Rami Zamora, Direct Joey Ombres, Direct Chops, Manansala.
0: At syempre naman, Randy Balagaren, Marky Valencia, ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Puntahan po natin ang kanilang coffee shop. Sigurado yan, babalikan natin. At syempre, Mama Lydia naming mahal, mainit, malamig ang panahon, laban lang tayo. Ganun din kina Mama Anel Yaguno, Teacher NL, Nandaraga Albay. Maraming salamat sa inyong suporta. And Tito Manny Garcia and Tita Norisky, ano pa bang masasabi namin? Kundi mula noon hanggang ngayon, maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Yakap kay Seth. Ayan.
1: Jonathan Bautista Silverio, Luis Bentin, and Fer Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Bagtas, Tito Renente, Sofia Angeles, Tito Marin, Tito Norski Garcia, Tito Belen, Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nalos, Judy Parasdin, sa Ignacio Nori, Corneo, Arden Guzman, Amitis Villa, Jean Leng, Cabrera, Rimiña Carrion, Reggie Palomo from Greece, Toby Morabin, Mama Ana, Dan Clavecillas, and Mama Sel, Eddie Vitada, Jamie Lashan, Stiro Sarasan, Dati Gibara, Pilipino Nueva, Tita Rexy Chanco, and Lara May Abrigo, maraming salamat.
0: Yung perfect, Romel! Ayan. Maraming salamat sa iyo.
1: Salamat po na, Nay.
0: At patuloy pa rin pong umiikot, syempre pa, ang SNN. Tutok po tayo. James Vincent Navarrete and Mama Dan, salamat po, Tita Floria Estrada. Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabukabratuan City. Hello kay Deaver. Reliable Pest Control, Ann Falconis, salamat. Tito Henry and Tita Lily Chua, Tito Henry and Letlet Kukabo. Salamat mga anak sa hindi paglimot at pagmamahal. Mas mahal ko kayo. Siyempre naman, Tito Elmer Ngo ng Cherry Loom. Ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Galingan mo raw, sabi ni Gaison.
1: Tara, wala nang ulan. Magpalita po ng bubong para pagdating ng ulan ulit. Naku, hindi na po natin rentana ang lakas ng ulan sa ating kabahayan dahil na Cherry Loom tayo. Ganon.
0: Ayan, nakatayin mo sa bigis. How can stop the rain from falling? Okay, Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amana Water Park. Opo, may nagtanong sa akin, pinakamamahal mo ba si Mayor Enrico Roque sa lahat ng mayors? Opo. At saka ang mayor namin, na Mayor Rex Gatchalian, wala na siya dito ngayon. Nasa DSWD na siya. Silang dalawa. Mahal ko sila. Okay. At enjoy po tayo sa Amana Water Park. Nako talaga, magtampisaw po tayo doon. Ang mga pamangkin kong mahal, Rene at Roma de Leon, malapit nang umalis. Ganon, Jojo and Ferdy de Leon, Helen Pongatal, mag-iingat kayo lagi. Tita Weng Jamaji, we miss you po, Tita Weng. Hindi ko na alam po ano ang nangyayari sa inyong mag-iingat. Kumusta na kayo, miss ko na kayo. Dr. John Barcelona Bigan at Dr. L.D. Almazan Padlan. At Romel, thank you.
1: Salamat po, nanay, at sa inyo po lahat. Mag-iingat.
0: Ayan. At kami naman po ang inyong kapatid sa Balitaan. 1PH, teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli, mga kapatid, dito pa rin sa ating
1: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Ingat, ingat.
2: Ang nasa right, tama. Nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground. At Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Narito ang True News Update. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay PBBM, nakatulong naman ang EPIRA sa pagbukas ng power generation sa private investors at pagbuo ng Energy Regulatory Commission. Sa kabila niya, nananatili pa rin ang ilang problema sa electricity sector tulad ng mataas na singil sa kuryente. Kaya kailangan na raw ang reforma sa naturang batas para mapagaan ang pasani ng mga Pilipino sa bayarin sa kuryente. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Violet para sa 105.9 True FM, laging true sa iyo, kapatid.
2: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground. At Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Orisang Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, tingakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Juan Estradio. Juan Estradio. Hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rassi Tulfo. True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalaman. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
5: Wanted sa radyo. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And ngayon po ay July 30, ako po si Sherry at makakasama po natin ng alas 4 ng hapon at yung Gigi Bernardes ng ACIS Party News Office ng Komisyon ng Jocelyn Tulfo. Magandang hapon at
6: inyo. Magandang hapon din sa iyo, Sherry, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Again, good afternoon po sa inyong lahat.
5: Ito po, nasa studio po natin si Jehan Lopez at galing pa po siya ng Lawang, Northern Samar. At humihingi po siya ng tulong na mapauwi na po ang kanyang kinakasama na isang OFW sa Saudi Arabia na si Joanne Martinez. 5 months na pong nasa Saudi. Iniipit daw po nito, iniipit daw po ng amo nito ang mga kuko nito sa pinto, hindi pinapakain ng maayos at dinudugo na daw po. Magandang hapon po, Ma'am Jehan.
6: Magandang hapon po,
7: sir. Okay. Ma'am Jehan, parang masalimot naman yung karanasan ng inyong kinakasama. Oo. Ma'am, tama po ba no? 5 months na po si Ma'am Joanne Martinez sa may Saudi Arabia? Oo. Tapos, ibig niyo po bang sabihin, Jehan, etong si Joanne, the entire 5 months, parang tinuturture na pala siya doon sa Saudi.
6: Yung una po kasi yung amo niya po, wala, problema din niya. Tapos, tinagtataka niya kasi po, pagkatapos ng sa anak, pumupunta siya sa nanay.
7: Madaming bahay yung
6: po, tatlong amo naging amo niya po.
7: Ay, una sa lahat, yung ganun, bawal yun eh. Nandun na yan sa mga
6: wala standard sila, wala terms siya, na pinangirmahan po yung kontrata, wala po.
7: Pero nung lumabas po siya ng Pilipinas papuntang Saudi, siya naman ay dumaan sa agency.
6: Opo.
7: Okay. At alam ba ng agency itong mga nangyayari dito sa ating OFW?
6: Opo, tumawag na po din po ako sa kanila po. Nakikiusap po ako, namamakawa po ako sa kanila. Iuli na lang nila kasi naaawa din ako sa bata.
7: Anong naging action nila?
6: Wala po. Puro lang
7: sila. So, pinapabayaan lang yung ating OFW?
6: Sabi ko, sa new action yun, patay na yung tao po.
7: Okay. Hindi, kasi una po sa lahat, no? Gusto po nating maintindihan kung bakit umabot sa punto na yung ating OFW, tama ba yung narinig ko kanina, iniipit yung kuko niya sa may pintuan?
6: Oo, naipit daw. Parang sinadya lang daw.
7: Okay. Bakit? Anong ginawa niyang kasalanan?
6: Sabi daw niya, pag hindi natatapos kagad yung trabaho niya, bigla siya nagagalit yung amo niya, sinisigawan. Pag hindi pa siya kakain na maayos, nagagayat bigla, sinasabunutan bigla. Wala naman, true chat lang po, puro kami call, patago yun eh.
7: Mm-hmm.
6: Minsan yung naipit yung kamay niya, inipit, kinuha kagad yung cellphone po kasi natatakot siguro, magsumbong kagad siya.
7: Okay.
6: Ganun lang.
7: Ilang beses daw pong nangyari yon?
6: Isang beses lang, one time naman po, nagsumbong naman siya, yung lalaki, anak ng amo niya, nagubad sa harap niya, nagsasampay siya. Okay. Sinumbong din ko pa rin yan sa agency po, ganun din, wala po.
7: Wala rin ginawa?
6: Wala po.
7: So, Jehan, no, in a span of 5 months, so, ang sinasabi po ninyo, si Ma'am Joanne, nagtitiis, inaaboso doon sa kanyang mga amo?
6: Opo, kaya nagtitiis na po siya kasi dahil nga sa utang din niya po.
7: Kailan niyo po siya huling nakausap?
6: Kanina po, nakausap ko siya. Sabi ko, nandito na kami sa action. Pag tinawagan ka, sagdupitin mo na lang siya, hindi daw niya masasagot ka agad kasi doon yung amo.
7: Binabantayan din.
6: O, siya kinakakapkapan niya eh.
7: Okay.
6: Kinakapkapan yung buong katawan niya eh. Yun ang problema namin.
7: Yung agency po, no? Kailan po ninyo huling nakausap?
6: Kailan po yun eh. Nakaraan po, by May yun, tinawagan namin. Sabi ko, tiis-tiis ka na lang muna kasi sabi ko, alam mo po, pamasahe po, mahirap po. Hanggang ito na lumala na, para sabi ko, hindi na pwede. Limang araw po, hindi ko siya nakausap, nagtaka na kami magkakaibigan. May GC sila eh. Nung bakit, tinatanong na ako nila kung bakit hindi na ako contact. Tinatanong na din ako ng mga side niya, bakit hindi na ako contact. Hindi ba ko tinuntak ng kinuntak ko? Wala. Kasi
7: nag-aalala na kayo?
6: Oo, kasi
7: kung ano na yung condition po niya ngayon. So, Ma'am Jehan, no, ang sinasabi po ninyo, etong si Joanne, eto yung mga naranasan niya, no? Inipit yung kuko. Dahil, hindi maayos daw, yung trabaho, matagal yung kanyang gawa, ano pa? Hindi maayos yung pagpapakain sa kanya.
6: Tatlong oras din niya tulog.
7: Laging pinagbabawalan gumamit ng cellphone, even on her private time. Tapos, itong nabanggit ni Shari, dinudugo na rin daw ang ating OFW.
6: Oo, kasi sa sobrang pagod po, tatlong oras lang po ang yung pahinga niya.
7: So talagang yung katawan nito nanghihina na yan.
6: Oo, kasi
7: and the entire time yung agency walang ginawa?
6: Wala po.
7: Well, we are trying to reach out ha dito po sa agency ni Ma'am Joanne Martinez. I think nasa line na natin yung kanilang welfare officer.
5: Yes po, at ini si Ma'am Doris Reyo, ang welfare officer po ng International Development Manpower Services. Ma'am Doris, magandang hapon po and live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Kakausapin na po kayo nito ni Jimmy Bernardes, Ma'am Doris.
8: Good afternoon, ma'am. Okay po.
7: Good afternoon po, Ma'am Doris Reyo, si Attorney JV po ito. Ma'am, yung sitwasyon ng ating OFW, si Ma'am Joanne Martinez, bakit nagmumukhang napabayaan ninyo ang ating OFW?
8: Good afternoon, Attorney.
7: Yes po.
8: Hindi naman po sa pinapabayaan, Attorney. Naka-confine po sa ospital si worker, hindi dahil doon sa kanyang trabaho, kundi yun po kasing menstruation niya is hindi tumitigil. So, nag-decision po si employer na i-confine sa ospital. At okay naman po siya, based po dun sa last na pag-uusap namin is okay naman po ang kalagayan, which is actually, ilang beses po akong tinawagan ni family, sinasagot po naman po yung tawag ng family at na-explain po na po sa kanila. Tita po yata niya yung tumawag sa akin.
7: Ma'am Doris, makikisingit lang po ako, no? Ma'am, kailan po ninyo huling nakausap ang ating OFW?
8: 2 days ago.
7: Okay. At,
8: 2 days ago, may picture po yung video call po.
7: Okay, via video call na natawagan ninyo.
8: Yes po.
7: Pero
8: yes po.
7: Ang balita po kasi namin dito, Ma'am Doris, yung pag-aabuso po sa kanya, hindi lang naman 2 days ago nangyari, matagal na, it's been months. Alam po ba ninyo na iniipit daw yung kuko niya, may naghuhubad daw sa harapan niya, hindi maganda yung pagkain, at eto na nga, sabi ninyo, na-confine na nga siya dahil doon, dinudugo na raw.
8: Attorney, ganito po kasi yan. Hello po.
7: Sige po, tuloy-tuloy niyo, Ma'am Doris.
8: Yes po. Last po na pag-uusap namin is wala po siyang complain na ganyan. As in, wala po. Ang kino-complain po niya, po ng video is sinesend po sa akin, yung normal na nangyayari dun sa isang household na nagtatrabaho siya while may mga bata doon sa bahay ng employer niya is nagkakalat yung mga bata. Yun po yung reklamo niya sa amin.
7: Ngayon lang po ninyo narinig itong mga hinaing po na ito ng ating OFW. Tama po ba?
8: Yes po, Attorney.
5: Okay. Attorney and Ma'am Doris, kanina po, alas 10 lang po ng umaga, kausap po ng researcher po natin, si Ma'am Joanne. Ang message po dito po sa staff po natin, sobra na akong hirap dito, ma'am, at sobra akong takot kasi kahapon hinihila-hila na naman po yung kamay ko kasi nagreklamo ako na pagod na ako at wala kasi akong pahinga. Kanina lang po itong 10 a.m. dito po sa Pinas, ma'am. Message po ito sa amin po, sa team po ni Senator Rafi.
8: Ma'am, kasi upon checking dun sa worker, hindi na po siya nagre-reply sa akin sa chat. Sa family po siya nagko-complain, which is lahat naman po ng namin, ang dinideploy namin is ang lagi namin sinasabi.
7: We have to be clear, no, Ma'am Doris, no?
8: Yes po. Actually, attorney,
7: are you telling us there's no more communication with the OFW? Kasi parang kanina nabanggit niyo 2 days ago, nag-video call pa kayo.
8: Yes po. Hindi po ako yung actually nakausap ka video call. Hindi ako yung
7: sino po atin, yung naka-video call po ng ating OFW?
8: Yung isang staff po ng
7: staff
8: ng agency.
7: Oo. May gustong sabihin yung kinakasama ni Ma'am Joanne. Sige po, Ma'am Jia.
8: Yes po.
6: Ma'am, kasi
8: yes,
6: di ba matagal ako po yung reklamo about sa kanya. Sabi niyo wala po siya binanggit. Kasi paano siya magbabanggit po kasi takot na po talaga siya. Di ba nakiusap po ako sa inyo na pwede po tulungan niyo
8: siya. Hindi ko nakakausap, ma'am. Ma'am, hindi kita nakakausap. Never pa kita nakakausap.
6: Kita po sa phone po. Nakausap kita.
8: Meron kitang nakakausap, ma'am. Tita niya ang kausap po.
6: Nakausap po. Tatlong number po namin tinawag. Pati tiyahin ko po.
8: Yung tita ni Jonah, nakausap po siya kahapon at saka ng isang araw at in-explain po sa kanya. Ngayon po, kung gusto niya ng mas malinaw na sagot, kaka-inform ko lang po sa FRA para kuhanin yung kabuuang status ni worker, ni Jonah, para ma-inform ko po yung family. Kasi yun din po yung sabi ko sa tita niya, natatawagan ko siya, hinihingi ko lang yung kabuuang report galing dun sa Saudi.
7: Okay, ganito po ha, Ma'am Doris. Kasi
8: yes, po,
7: pati po ang staff ngayon ni Senator Rafi, nakausap na rin earlier today yung atin pong OFW. Kung ang sinasabi po ninyo is we need to verify pa yung mga hinaing ngayon dito. Well, these are serious allegations. Akalain nyo naman po.
8: Attorney, kahit after an hour lang po, attorney, kasi actually po nasa daan lang po ako. And then siguro po mga after 30 minutes na sa office na po ulit ako.
7: Hindi, pero we need your commitment, Ma'am Doris, no?
8: Yes po.
7: That you
8: yes,
7: should attorney. Be able to give the immediate assistance na kailangan ng ating OFW. Hindi pwedeng tatawag-tawagan ulit kayo ng pamilya nito, ng mga staff namin, and then ang sasabihin lang natin is titingnan namin kung anong pwede namin gawin. We need your commitment.
8: Yes po, yes attorney. Which is yun din po yung ginagawa namin. Ginagawa po namin, diba, yung trabaho namin. Ang
7: sabi nyo kanina, the OFW is confined no sa hospital. Nakarating
8: yes,
7: naman
8: po
7: sa inyo yung medical condition po niya. So please lang, let's consider this an emergency, yung situation ng ating OFW. Because tama, yung nabanggit ni Jehan kanina, kailan pa tayo tutulong kung huli na ang lahat? So, Miss Doris, ha? We want your commitment and we want your action.
8: Okay, attorney. After this call, attorney, tatawagan ko ang Saudi. And then, right away, tatawagan ko yung family.
7: Okay, no? And keep us posted. Dito po sa lahat
8: yes,
7: ng mga
8: po
7: ginagawa
8: yes,
7: po ninyo for Miss Joanne Martinez. And ito po, Ma'am Jehan, we will monitor. Okay, because lumapit na rin naman po kayo dito kay Idol Rafi. Hindi po natin papabayaan yung ating OFW. Okay, and we are also reaching out no sa ating OWA through Attorney Sherilyn Malonzo. We are establishing lang po yung linya natin, pero nailapit na rin po natin ha yung sitwasyon po ni Ma'am Joanne Martinez pati sa OWA para tulong-tulong na po tayong lahat na magpatid ng rescue kay Ma'am Joanne Martinez.
5: Okay, sorry, Joanne ba ma'am o Joanne?
8: Joanne po. Joanne Martinez.
5: Hindi ma'am, kung ano po yung sinabi niyo po. Ano po yun ma'am?
6: Joanne po yung totoong name niya.
5: Opo. Okay. Ang sabi niyo kasi sa staff namin, ma'am Joanne. So, ito naman. Pero narelay na po natin kay Attorney Sherilyn Malonzo kasi kanina, wala po sa records yung Joanne. So, kaya natanong namin kung Joanne or Joanne. Attorney Sherilyn Malonzo, ang director ito ng OWA 24/7 Operations Center po. Magandang hapon po, Attorney Malonzo.
9: Hello po, magandang hapon po.
7: Ayan, Attorney Sherry, magandang hapon po muli. Ito po, no, yung situation po ng ating OFW, si Ma'am Joanne Martinez, dinudugo na raw po siya ngayon dito sa May Saudi, aside from yung karanasan po niya, no, of abuses. Hindi daw po maganda yung pakain sa kanya, and iniipit pa yung kuko. Almost torture.
5: Sa pinto.
7: Yung ginagawa po dito sa ating OFW, and hindi lang po pala isang bahay yung sinaservisyuan niya, pati na raw yung mga kamag-anak nung amo po niya. Attorney Sherry, sana may hatid natin yung tulong.
9: Ito, yes po, Attorney JB, do-coordinate na po namin ngayon po sa aming welfare officer, no, para ma-welfare check siya. And of course, ang gusto po natin is ma-pull out po siya.
7: Yes,
9: but,
7: yes.
9: Pata yun po muna, engagement po muna with the Foreign Recruitment Agency niya doon po. And then, basta bibigyan po namin ng instruction na ang possibility na i-pull out po. And of course, ipapa-check out natin kung meron, para malaman po natin, no, kung ano yung mga physical abuses na experience from the employer po.
7: Ayan, ayan. Sige po, no. Kausap din po namin kanina, Attorney Sherry, yung kanilang yung welfare officer ng kanyang agency dito sa Pilipinas. And we ask for their commitment, no, and their action para tulong-tulong na po tayong lahat na maghatid ng rescue dito sa ating OFW.
9: Yes, Attorney JB. We can assure you po that we're working on our case right now po.
7: Ayan, no? Ma'am Jehan, narinig naman po ninyo, no? The assurance coming from OWA. Gustong-gusto rin sana namin makausap yung ating OFW, pero I understand, sabi nga po ninyo, talagang binabantayan
6: Oh, binabasa.
7: Yung mga yung cellphone po niya, oh, lahat
6: nakausap ng staff niya po din siya eh.
7: Oo, oh, oo, oh, oh, hindi. Gusto mo sana naman makausap at this very moment po, pero buti na lang kanina no, yung staff po ni Idol Rafi eh nakapag-communicate na rin naman with our OFW for purposes lang po ng kanyang safety. Huwag na lang din natin ipilit for now, pero yung tulong po is on the way na dito kay Ma'am Jonna Martinez, ha? Sige po, no?
5: Apo. Salamat po, Ma'am Zehan, at babalitaan namin po kayo. Kung sakali man pong mapanood po ito ni Ma'am Jonna, baka may mensahe po kayo sa kanya.
6: Wala, tatag lang sa loob. Laban lang, anak mo.
5: Gano'n na po kayo katagal, ma'am? Matagal na rin po. Okay. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Bibigyan po namin kayo ng update, ma'am, ha? Salamat po. Magandang hapon po. Okay. Atty. ni Sherlyn Malonza, ito naman po. And Atty. ni JV, nasa studio din naman po natin. Back to back po ito. Nasa studio din po natin. Ito, ma'am. Okay. Prompter, please. I'm so sorry. Ayan. Nasa studio naman po natin ngayon si Ma'am Criza May Damay. At galing pa po siya atini ng Tabo Kalinga at humihingi po ng tulong na makauwi na po ng Pilipinas yung kanilang tiyahin po na isang OFW sa Dubai. 18 hours kada araw daw po ang trabaho and hindi na din daw po pinapakain ng tama ng kanyang amo. Ayaw din daw po ibigay ng amo yung kanyang passport at yung mga gamit at mahigit 4 na buwan na rin daw po itong nasa accommodation. Ang ating OFW po, Atty. Javin, Atty. Sherilyn Malonza, si Ma'am Juliana Anaway Alukod. Magandang hapon po, Ma'am Criza.
7: Ayan, Ma'am Criza, no? Yung situation po ng inyong tiyahin ba?
6: Yes.
7: Oo. Halos parehas, no? Nung nauna nating OFW, hindi rin pinapakain. 18 hours ka mo yung patrabaho po sa kanya?
6: Yes, attorney.
7: Kailan po yung huling nakausap si Ma'am Juliana Alukod?
6: Last week pa po.
7: Okay. Pero ang pinagkaiba lang po, yung ating OFW na si Ma'am Juliana, nasa accommodation na.
6: Yes po, sa accommodation ng agency po.
7: Pero bakit po ang tagal na niya doon? 5 buwan na? Doon, ay, 4 buwan na sa accommodation, hindi siya makauwi-uwi.
6: Hindi ko pa alam yung whole story, pero yung sabi niya po is, yun po, na-rescue na po siya sa employer, sa bahay ng employer niya. Tapos, humihingi sila ng bayad para sa employer. Babayaran niya po daw yung employer bago nila ibigay yung mga passport.
7: Ah, okay. So, nasa employer, yung kanyang mga passport at iba pang mga personal na gamit.
6: Yes po, attorney.
7: Hindi siya makauwi kasi ayaw ibigay ng kanyang employer unless magbayad siya, ganun?
6: Yes, attorney.
7: So, kumbaga, hino-hostage siya doon sa Dubai, itong ating OFW.
6: Yes, attorney.
7: Okay. Yung agency po ba niya is aware dito sa mga demands, no? Parang nilaransom siya rin yung kanyang passport. At ano na po yung tulong, if any, na naibigay po ng kanyang agency?
6: Wala po, yung accommodation lang po.
7: Yun lang?
6: Opo, pero ginigipit po sila doon.
7: Yung agency man lang ba, wala man lang anything na ipinaglaban sana yung ating OFW na karapatan nila yun eh, yung passport, those are travel documentations. Alam ng amo nila eh, alam ng employer na without the passport, eh hindi rin makakabalik ng Pilipinas itong ating OFW. In short, Shari, hindi niya totally natakasan yung abuso coming from the employer. Pero in the first place, no, Ma'am Criza, bakit po siya ni-rescue from the employer? Ano yung mga naging karanasan niya noon doon? Yun yung mga pag-abuso doon sa working conditions niya.
6: Kasi po yung tita ko gusto niya talagang umuwi kasi nga lack of food sila doon. Tapos yung hours na nagtatrabaho siya.
7: Okay. So, sumuko na siya.
6: Yes.
7: Dahil nga, ang hirap na naman yun, Shari, 18 hours ka ba naman na magtrabaho? 6 hours lang, bale, yung pahinga.
6: Yes, attorney.
7: May makakausap ba tayo, Shari, from their agency?
5: Ang makakausap po natin si Ma'am Janica Pineda, ang welfare officer po ng MIDOL International Human Resources Inc. Magandang hapon po, Ms. Janica, and live po tayo ngayon sa programa po ni Idol Rafi Tulfo, ma'am. Kakausapin
9: yes,
5: po kayo
9: ni Atty. Janica.
7: Ma'am Janica, yes, magandang hapon po sa inyo.
9: Yes, magandang hapon po, attorney.
7: Ma'am, 4 buwan na raw po yung ating OFW dyan sa may accommodation. Ano pong plano ninyo?
8: Okay po, yes, attorney, apat na buwan na po siya doon sa accommodation, no? Bali, ina-assist po siya ng FRA natin, attorney. Kasi ang nangyari po, ito pong si Ate Juliana, Juliana Alucod, is gusto niya na pong umuwi. So, nag-refuse to work na po siya doon sa employer niya. So, ang first step na ginawa po ng FRA natin is na-rescue siya, pinuntahan po siya mismo doon sa bahay ng employer. Mm-hmm. And then, nung nandun na po siya sa ano, sir, is dinold po ng employer yung passport niya. So, doon po kami medyo natagalan po sa pag-process ng pag-uwi niya. So, binigyan po namin ng palugit sa sponsor ng 2 to 3 weeks na ma-surrender sa FRA namin yung passport. Pero po, non-compliant po si employer. So, yung ginawa po ng FRA namin attorney, nag-file po ng case against sa employer sa Morphe.
7: Okay.
8: Yes, however po, ito pong si sponsor, masyado nagmamatikas po talaga, ayaw niya po talaga ibigay yung passport, kaya po medyo natagalan po tayo, kasi po pinaprocess po sa Morphe po yung case niya. Until such time po, nito po, nag-request po si Ate Juliana na gusto niya pong umuwi, na kahit hindi na po, actually gusto po talaga namin at ng FRA namin na umuwi siya, nadala yung passport niya, kasi karapatan niya po talaga yon.
7: Yes.
8: Pero siya na rin po nag-decide kasi po medyo natatagalan na din siya at gusto niya na po talaga umuwi. Siya na rin po nag-decide na umuwi na lang sa travel document. So, in-advise namin siya, binigyan namin siya ng assistance, kung ano yung mga nararapat. And then, nirequestan po namin ng cancellation sa Morphe din po. So, nagkaroon po siya ng cancellation this month. And then, yung inaantay na po namin, attorney, is yung travel documents niya from MWO po. Once release na po yun, iaano na po namin siya agad ng ticket po. Sasagutin po namin yung ticket niya. Hopefully po, attorney, by next week or sana hindi na umabot ng August 4, mapauwi na po natin si Ate Juliana.
7: Okay, at least you have given us a definite timeline, no? By August 4,
8: yes,
7: we are all hoping na makakauwi po ang ating OFW, no? Pero,
8: yes,
7: Ma'am Janica Pineda, paano naman po ang mangyari doon sa sinasabi ni Ma'am Criza na parang lahat daw ng bayarin ay ipapashoulder dito sa ating OFW?
8: Of course, attorney, since nag-ano nga po itong si worker na meron po siyang overwork and hindi daw po siya pinapakain. So, pinapa-verify po natin yung sa FRA. Kasi kung totoo po yun, hindi po tayo papayag na magbabayad itong si worker.
7: Mm-hmm.
8: Or na may babayan. Kung meron man, dapat po sabutin nyo ng employer, ibabalik po sa kanya kung meron man po siyang nabayad. At syempre po, tutulungan po talaga natin siya kasi ang top priority po natin kung ano yung desisyon ni Ate Juliana at yun po is makauwi siya. So, tutulungan po namin sa attorney na makuha lahat ng karapatan niya and yung pag-uwi niya po is a-assist po namin. Hopefully, attorney, next week or until August 4, makauwi na po talaga siya.
7: Okay, okay. Kamusta naman po yung sitwasyon niya ngayon dyan sa accommodation?
8: Sa accommodation, attorney, okay naman po siya doon, attorney. Actually, kung ano po yung kinakain ng mga staff doon, is hindi po yung actually pinapakain sa kanila, attorney. Safe po sila doon, hindi naman po sila doon parang nalo. Kasi mga Pinoy din po yung mga secretary natin doon sa FRA.
7: Okay. Well, in fairness naman, Shari, dito po sa mga nabanggit ni Ma'am Janica Pineda, at least nakikita naman natin na umaksyon itong agency. In the first place, she's already in the accommodation. So there was prior rescue that was made through the assistance ng kanilang agency. Na-explain naman po kung bakit natagalan, no, yung ating OFW sa may accommodation. Pero with the timeline, ha, Ma'am Janica, you mentioned August 4. Lahat po kami dito ay umaasa, lalo na po yung pamilya ni Ma'am Juliana, by August 4, ha, let's do all our very best para po mapauwi ang ating OFW.
8: Yes, attorney. Yes, attorney po. Mag-update din po kami sa inyo, attorney po, kung ano po yung magiging progress po nito po.
7: Okay. At total, nasa linya pa natin si attorney Sherilyn Malonzo. Eh, hingin na rin po natin yung tulong ng ating OWA para i-monitor na rin ang sitwasyon po ni Ma'am Juliana Alucod. Attorney Sherry, yung ating pong OFW, maayos naman po, no, yung mga naging action ng kanilang agency. Hingin na lang po namin sana ang tulong nyo na i-monitor yung kanilang pag-uwi.
10: Yes po, Attorney JB. Ito po, kinalam na rin po namin sa aming welfare officers po, no, sa Dubai. And in fact, ito po is handled by the MWU Assistance to National Section. At ipapala po namin yung kanyang travel document para po mapabilisan po yung kanyang pag-uwi. Kasi po, yung pag-apply ng travel document, Attorney JB, iba-ibang nationality po kasi yes, yung nag-apply doon. But of course, it will help po, no, if our labor attache will write po para po ma-expedite po yung release ng kanyang travel document.
7: Okay, sige po, no? Again, magtutulong-tulong po ang OWA, ang etong agency at lahat po, no, ng mga ahensya ng ating gobyerno para po maiuwi natin si Ma'am Juliana Anaway Aluko, no? Yung concern lang is yung passport. Pero if there are remedies to do it para makabalik na siya ng Pilipinas, eh siguro i-prioritize na lang natin yon, no? So, maraming salamat po muli, Attorney Sherilyn Malonzo, Director 2, OWA 24/7 Operations Center, laging maasahan. And kay Ms. Janica Pineda, ang Welfare Officer ng MIDOL International Human Resources Inc. Okay. Ma'am Criza May, no? Narinig naman po ninyo yung update po ng ating agency. Yung po ba nabanggit nila, ngayon lang po nakarating sa inyo or nabanggit na rin po sa inyo before?
11: Nabanggit lang nung last week lang.
7: Nung last week lang. Okay. Anyways, lahat po tayo dito is maghihintay, ha? August 4 daw. So, kailangan bang August 4? By next week na yan?
11: Hopefully.
7: Hopefully. Si Ma'am Juliana Alukod po is makakasama na ni Ma'am Criza May Damnay next week. Pag uwi po niya, ma'am, baka nanonood po siya. Baka may mensahe po kayo kay Ma'am Juliana.
11: Wala po siyang phone kinuha ng agency po.
7: Okay, hindi. Kasi, total, papunta na rin naman po, no? Yung tulong, imomonitor na rin naman po ng ating OWA. Makakarating po sa kanya kung ano pong mensahe na meron po kayo. Sige po, ma'am. No?
11: Mensahe kay ma'am. Auntie Tuki, mangan ka, ang kagdanag yun, tanapan akong dito eh.
7: Ah, wilong ano? Kumain. Sabi niya, tita, kumain ka na. Huwag ka nang kabahan. Pumunta na ako dito.
11: Pray ka lang, tita. Urayin mo si kadito yun. Urayin mo si kadito yun.
7: Mag-pray ka lang, hihintayin ka namin. Ayan, no? Well, ma'am, ha? Hintayin po natin si Ma'am Juliana. Ligtas naman po siya. Inaasikaso lang, ha? Yung documentations niya pag uwi po dito sa atin.
11: Salamat, ma'am.
12: Thank you po.
11: At least nakangiti na siya.
7: Kaya nga. Oo.
11: Nakangiti na siya. Salamat, ma'am. Magandang hapon po. Attorney Sherilyn Malonzo, maraming salamat po. Si Attorney Sher, ang Director to, ng OWA 24/7 Operations Center. Thank you very much, Attorney Sher. Okay. And gayon din po, of course, kay Ms. Janica Pineda, ang Welfare Officer po ng MIDOL International Human Resources Inc. Thank you very much po. Newsbreak po na po tayo.
7: Okay, Sherry.
11: At tayo po yung magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. At ang oras ay 2:30 ng hapon. Ang oras po ay tips natin ng family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda air freshener paborito, ang air freshener ng bayan. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala.
13: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
14: Binatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
15: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drug stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
12: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA.
16: With proper diet and exercise.
12: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drug stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: The

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan, itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan, itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
4: UTG6 po tayo ng hapon. Nagbabalik po tayo. At mga kapatid, sa mga nais po na pumunta dito sa TV5, ang aming pong action center ay dito po sa TV5 Media Center, Reliance Furniture, Sheridan Street, Mandaluyong City. O meron kayong nais ihingi ng tulong kay Idol Rafi, meron kayong nais isumbong. At kung nais naman ninyong magsumbong, ngunit kayo po ay nasa malalayong lugar, pwede po kayong mag-download ng action link. At yan po ay libre na maida-download sa Google Play Store and Apple App Store. Sa mga kapatid naman po natin sa Batangas, ang ating satellite office ay sa National Highway Palyokan West, Batangas City. And sa Benguet, dito po kami sa Chikli Buildings, Wambeta, La Trinidad, Benguet. Maraming salamat din po sa lahat po ng tumatangkilik ng kapatid mo, Idol Rafi Tulfo. Iba pa po yan sa Wanted sa Radyo. So every Sunday po yan, alas 6 ng gabi sa TV5 and alas 8 sa 1PH. Ay, Atty.
5: Yes, mga kapatid, ang Facebook page po ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo ay naka-flash sa inyong screen. Like and follow po natin para tayo ay updated sa lahat ng kanyang mga programa at mga proyekto. Siya rin po ay laging bukas sa anuman po ang inyong gustong iparating. Tawagan nyo lang po ang aming hotline, 0917-899-5000 o di kaya 8293-9209. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Norte, tayo rin po ay may satellite office sa Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. From 8 a.m. until 4 in the afternoon ay tayo po ay ready upang maghatid ng tulong po sa inyo.
4: Okay, ito po, malungkot po ito na kaso. Si Mr. Anthony Pabellona, ito po yung pinsan, ay humihingi ng tulong na mapaimbestigahan po yung nangyari sa kanyang pinsan na si Stephen Angelo Enriquez, na isang private school teacher. At nais lang po sana nilang mapaimbestigahan ang nangyari at mahuli yung taong bumaril sa kanya. Kanina lang po ito ng madaling araw, July 30, sa Barangay Poblacion, Santa Maria, Bulacan. Kanina lang po itong alauna ng madaling araw at ang biktima po ay binawian ng buhay kanina lang pong 8:14 kaninang umaga po. Makakausap din po natin sa kabilang linya sa video call ang sister nito na si Jami. Magandang hapon po, Sir Anthony, at ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Pero bago ang lahat, Sir, again, pasintabi lamang po at sensitibo po ang mapapanood po ninyong video, mga kapatid. Nakikita po na yung biktima ay palabas po ng kanyang sasakyan sa mismong tapat na ito ng kanilang bahay. Palabas po ang biktima na si Stephen. Okay, nakalabas siya at may lalaki po na lalapit. Ito nga po yung gunman. Okay. Ayun po, mula kaliwa, ayan po, naglalakad po yung gunman. Actually, nalagpasan pa siya ng onte at doon na po bumunot ng baril. Tatlong putok. Ayan na po yung crime scene after po. Again, dito po yan sa may Santa Maria, Bulacan.
5: Okay, so kitang-kita po ng CCTV ang kabuuang pangyayari, ang bigat, no? Ano mapanood po yung krimen po na yon, no? Well, Sir Anthony Pabilona at sa pamilya po ni Sir Stephen Angelo Enriquez ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Okay. So, sir, gusto po naming malaman, no, kasi sabi ni Shari kanina, ang biktima po dito ay isang private school teacher. Eh, una po sa lahat, parang unusual naman po na ang isang school teacher ay may kaalitan o di kaya may mga nakakaaway. So, sir, ito po bang si Sir Stephen, may nababanggit po ba siya lately na may threat sa kanyang buhay o di kaya meron siyang kaalitan or kaaway?
6: Wala akong nari, sir. Eh. Ang ano ko lang, tinawagan ako ng pinsan ko kanina, ng kapatid ko, ng kuya ko.
5: Okay.
6: Nabaril nga yung pinsan namin. Tapos ang nakakaramihan yung mga kapatid, ma'am. Eh.
4: Ito po, Atini.
6: Dati po siya nagtatrabaho sa secretary po siya ng barangay.
4: Secretary po. Okay, saglit lang, sir. No? Para po dun sa ibang detalye, Atini, nasa linya din natin yung kapatid po. Sister po ito ng biktima, si Ma'am Zami. Magandang hapon po, ma'am.
7: Good afternoon po.
5: Okay.
4: Ma'am, saglit lang po. Sorry. May iba pa po bang nakikinig sa inyo dyan ng... Kahit sa radyo, may feedback lang po na onte. Hello, Ma'am Jan?
5: Oh.
4: Ma'am, pamute na lang po ng video call. Ayan, okay na po.
7: Baka mute po.
4: Ayan naman. Okay.
5: Na po. Ma'am Jami?
7: Yes po.
5: Opo, no, natanong ko po kanina, meron po ba nabanggit sa inyo si Sir Stephen, ang biktima, na may mga threat sa kanyang buhay o di kaya may mga kaalitan or kaaway?
7: Totoo lang po, minsan-minsan lang po kasi siya nagpupwento sa amin. Kapag po galing siya ng trabaho niya, may minsan po may nakukwento po siya na minsan dun sa sasakyan niya po eh meron daw po sumasabay sa kanya na sasakyan din. Pero hindi na po yun pinapansin.
5: So may sumusunod, may bumubuntot na sa kanya from the start?
7: Opo.
5: Nabanggit po ba niya kung sino kaya itong may motibo laban sa kanya?
7: Meron man po siyang nabanggit pero hindi ko na po muna sasabihin.
5: Okay, yes. Ano, I understand, no? Kasi nangyari lang to kanina. I suppose there is an ongoing investigation, no? Pero ang mahalaga po dito, Ma'am Jami, ang inyo pong kapatid, si Sir Stephen, before po siya mamatay, eh may mga naikwento na po sa inyo.
7: Opo.
5: Okay, nabanggit po ba niya na yung taong ito, yung pinangalanan po niya sa inyo, eh pinagbabantaan na rin yung kanyang buhay?
7: Verbally po, meron na daw po na nababanggit sa kanya, pero wala po siyang solid evidence pa.
5: Okay, well, right now, what could be more solid than the fact na talagang pinatay siya? In short, no, talagang yung pagbabanta lang nung umpisa, eh tinotoo niyang kung sino man po yan. Pero, Ma'am Jami, kasi napansin namin, sir, no, 1 a.m. po nangyari to. Saan po galing si Sir Stephen?
7: Meron po siyang pinuntahan na pinagtatrabahuan niya po. Tapos po, noong mga panahon po na yun, galing po siya doon. Tapos po, the usual po na ginagawa niya, uuwi lang po siya ng bahay.
5: Okay. So, nabanggit kanina ni Sir Anthony na yung biktima natin, previously, secretary?
6: Opo.
7: Opo.
5: Secretary ng ano?
6: Barangay po.
7: Barangay po.
5: Nung mismong barangay niyo?
6: So, katabi lang po ng bahay nila.
7: Opo.
5: Okay. Pero dati na yon. Okay. At yung ano ba, tinanggal ba siya as secretary or umalis talaga siya?
7: Hindi po, nag-resign po siya talaga ng pusa.
5: Okay. At aside from that, no, kasi again, no, private school teacher, bibihira po, no, may kaalitan po. At nakakagulat kung ang school teacher ay binaril. Hindi po ba under those circumstances? Pero definitely, yung nakita naman natin siya sa video, mukhang inabangan siya. Hindi naman mukhang napadaan lang yung gunman na yan. Parang sinigurado pa niya, nilampasan pa nga niya nung umpisa.
4: Parang minukaan niya
5: muna, oo. Chinek niya muna. Siguro, sinigurado rin niya na walang ibang taong nandoon sa area.
7: Opo.
5: Ma'am Jamie, kayo po ba yung ate na nagpasaklolohan ni Sir Stephen?
7: Yes po.
5: Kasi napansin ko, 1 a.m. nangyari itong insidente na ito.
7: Opo.
5: Namatay po siya 8 a.m. So meron po tayong
7: opo.
5: 7 hours na kung saan nadala pa siya sa ospital. Nakausap niyo po ba siya at the time?
7: Yes po, opo.
5: Meron po ba siyang mga nabanggit habang siya ay dinadala na sa ospital?
7: Meron po.
5: Okay. Without giving the name muna ha, Ma'am Jamie, total, this is part of an investigation. Pero habang siya po ay nasa ospital, no? And papalapit na po siguro, no? Nabanggit na ng mga doktor yung talagang sitwasyon po niya. Siya po ba may pinangalanan na sigurong involved dito sa pagkabaril niya? Ma'am Jamie?
7: Hello pa.
5: May nabanggit po ba siya, no? In that span of 7 hours, mula nung nabaril siya until nung namatay po siya, may nabanggit po ba siya na magbibigay sa atin ng clue kung sino po ang may kagagawan nito?
7: Meron po.
5: Pinangalanan niya mismo?
6: May video po.
7: Opo.
5: Ay.
7: Sa po ang, galing po mismo sa bibig niya po.
5: Sabi ni Sir Anthony, ito, nabulong po niya,
6: may video
5: daw.
7: Opo, meron.
4: Nung kung sino po yung possible meron na gumawa po nito.
5: Habang siya ay nasa hospital, binibideo po ninyo?
7: Yes po.
5: Okay.
7: Yung po, may nagvideo po sa kanya kasi po, inutusan po siya na i-video siya bago po siya ipasok sa operating room.
5: Okay. So talagang conscious pa po siya at that time na dinala po ninyo sa hospital. So,
7: yes po, opo.
5: Eh, nabanggit ba niya kung namukaan niya yung bumaril sa kanya?
7: Yung pong mismong gunman po, hindi niya po direktang binigyan ng itsura. Pero po yung po meron po siyang iba pong pangalan na binanggit.
5: Okay. Ito na lang po siguro, no, Ma'am Jamie. Ano po ang nakikita niyong motibo dito?
7: Sa tingin ko po kasi naging masyado na pong personal din.
5: Okay.
7: Po?
5: You mean personal patungkol sa pagiging teacher ba niya? Ganon?
7: Hindi po.
5: So hindi siguro related po sa pagiging teacher?
7: Hindi po. Kung isi-check mo po yung kanyang mga previews po na Facebook, may mga puro patungkol po sa ibang kwento.
5: Okay. Sige. Nasa linya rin po natin ang investigador, no? Si Police Staff Sergeant J. Original ng Santa Maria, Bulacan, PNP. Magandang hapon po sa inyo, sir.
4: Hello po, Sergeant Original. Magandang hapon po, sir. Sargento, magandang... Okay, siguro direkta na po tayo sa Chief of Police po ng Santa Maria, Bulacan, PNP. Nasa linya po natin si Police Lieutenant Colonel Mark Louis Sigua. Magandang hapon po, Colonel.
8: Sir, magandang hapon po at sa lahat ng tagapakinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
5: Colonel, I understand, no? Ito pong incidente ng ating pag-uusapan, nangyari lang today. Pero napakalinaw po, no? Captured ng CCTV yung nangyari dito. Kamusta po so far ang ating investigasyon?

0: magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Colonel, I understand, no? Ito pong insidente ng ating pag-uusapan, nangyari lang today. Pero, napakalinaw po, no? Captured ng CCTV yung nangyari dito. Kamusta po so far ang ating investigasyon?
0: Yes, sir. Unang-una ho, lubos po ang aming pakikiramay sa biktima, sa pamilya ng ating biktima na si Sir Stephen Enriquez. Nakikiramay po kami sa pamilya. Sir, ongoing po ang ating investigation. Lahat po ng anggulo tinitingnan po natin. Continuous din po ang ating backtracking, forward tracking ng lahat ng mga CCTVs na available po mula po doon sa pinangyarihan ng insidente. Truly sir, makakaasa po kayo na gagawin po natin ang lahat ng makakaya po natin para po malaman po natin kung ano po talaga ang naging motibo sa pagpatay po sa ating biktima.
1: At this point in your investigation, Colonel, nakita na po ba ninyo, based dun sa nakalap po ninyo, kung talagang isa lang yung gunman dito or baka may kasamahan pa po yan?
0: Sir, medyo maaga pa po ang aming maaga pa po at as of this time, sir, nasa labas po kami ngayon lahat at naghahagilap po ng lahat ng pwedeng makatulong kung saan man po nanggaling ang ating ang suspect na bumaril po sa ating biktima.
1: Okay. Well, naintindihan po namin, Colonel, no? Tama nga po, no? Maaga pa po so far, no, to ask these questions. Pero siguro to aid na din po, no, yung inyo pong investigation, nabanggit po kanina ng ate nitong biktima na within the 7 hours, no, mula nung nabaril si Stephen hanggang nung siya na po ay tuluyang nabawian ng buhay, eh may recorded video po siya. Siguro habang naghihingalo na siya or what. Eh may nabanggit na raw po siyang pangalan. So, let's take this information sa ating investigation.
0: Yes sir, tama po kayo. Ang sabi ko nga po kanina, sir, lahat po ng anggulo ay tinitingnan po natin at sisiguraduhin po natin na talagang lahat po ng facts na makukuha natin at lahat po ng mula nung kung saan nang galing si sir at hanggang parating siya sa kanyang bahay ay sinusundan din po natin siya ngayon.
1: Yes.
0: Makakaasa po kayo sir na we will do our best sir. Nagbigay na po ng instruction din po ang aming provincial director at ang regional na tutukan po talaga ang kasong ito. At para mabigyan ng hustisya po ang pagkamatay po ng ating biktima na si Sir Stephen Enriquez.
1: Well, we trust, Colonel, no, sa inyo pong team dito po sa inyong gagawing investigation. Sana po eh, mahuli po natin, ma-identify natin hindi lamang itong gunman, pati na rin po kung sinong nag-utos po dyan para lahat po sila eh, may kulong.
0: Opo, sir, makakaasa po kayo at yan po talaga ang utos sa atin ngayon. At para nga po mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng ating biktima, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya sa pamilya po ng ating biktima. Makakaasa po kayo, ma'am, nandito po ang Santa Maria MPS na talagang tututukan po ang insidenteng ito.
1: Okay. We will monitor po, no? Manghingi po kami ng updates from time to time sa inyo, Colonel Mark Louis Sigwa, habang gumugulong po ang inyo pong investigation.
0: Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir.
1: Ayan. Maraming salamat po muli sa Chief of Police ng Santa Maria, Bulacan, si Police Lieutenant Colonel Mark Louis Sigwa. Siya rin, no? Alam mo, napakahalaga yung nabanggit kanina ni Anthony at ni Ma'am Jamie na meron silang recording na kung saan yung ating biktima before he died. Okay, nabaril na siya, sugatan na siya, nasa hospital na, bago siya dalhin sa operating room, eh meron siyang binanggit. Okay? Circumstances pertaining to his death.
2: Mm-hmm.
1: Kasi diba, Sherry, sa pagpapatunay po ng isang krimen, ano ang kailangan natin? Testigo, ebidensya. Okay? Eh in this case, sino pa ba sana ang pwedeng pinakamalakas na testigo bukod doon sa biktima himself, si Sir Stephen? Pero unfortunately, sa ngayon po, pumanaw na po ang ating biktima. He can no longer go to court and testify pertaining sa circumstances of his death. Pero under our rules of court, particularly sa rules of evidence, meron po tayong tinatawag na dying declaration, na kung saan

0: ikokonsidera po ng korte sa paghatol kung anuman po ang mga naging huling statements ng isang tao, no, habang binabanggit po niya yung mga statements na yan, naiisip niya na mamamatay na ako. Okay? Iniiwan ko itong mga statements na ito para naman hindi, or para naman yung mga maiiwan sa akin, yung pamilya ko, makatulong sa pagkamit ng hustisya pag nawalan na po ako. Okay? That's what we call dying declaration po under our rules of court, rules on evidence. Kaya sana, no, sa investigation po, sir, iabot po ninyo lahat ng mga recordings na yan, lahat ng information, ibigay po natin sa ating kapulisan, they will consider all of them in this investigation. Ma-identify din natin eventually kung sino po ang may kagagawan nitong krimen po na ito. Okay? As of now, sir, sabi nga po ni Colonel, maaga pa, okay, to give definite report, no, doon po sa kanilang ginagawang investigation. Pero so far, sir, malino po, no? We have CCTV. Alam po ba ninyo, sir, kung may mga tao rin at that time doon, may mga naka-witness po ba dyan?
1: Hindi ko alam, sir, kasi tinawagan lang po ako nung kuya ko.
0: O, kanina na, nung madaling araw.
1: Kasi nandito lang ako sa Manila, sir.
0: Hindi, pero pati yung mga Facebook post or lahat ng social media publications po ng ating biktima, they will be taken into consideration din. Nabanggit naman ni Ma'am Jami kanina, no? Parang
1: yun yung sir, natatakot sila dun, sir.
0: Malamang, no? Kasi if yung tao na yan is meron pong ganitong kakayahan, so, hihingin na rin po natin yung tulong. Nasa linya pa rin po ba si Lieutenant Colonel Sigua?
1: Dapat may ano sila, sir, may assurance na hindi.
0: Yes,
1: sila,
0: yes. Pero... Colonel Sigua, well, we will coordinate din po, no? Para siyempre yung pamilya po, while the investigation is ongoing at hindi pa po natin nahuhuli etong mga may kagagawan po na ito, siyempre yung seguridad din naman ninyo. Especially na nabanggit po ninyo na may mga statements na sa inyo po yung mga malalakas na ebidensya galing mismo dito po sa atin biktima. So we need, no, security also for the family. So i-coordinate po natin yan sa chief of police po ng...
2: Yes, sir.
0: Ayan, si
2: sir, yes, sir po. Opo, priority rin po natin yan, sir. Ang kaligtasan po ng lahat at papabigyan po natin sila ng seguridad para hindi po sila mangamba po, yes, sa kanilang kaligtasan. Yes, sir.
0: Ayan, no. Sige po ha, Colonel Sigua, maraming salamat po sa inyo at asahan po namin ang mabilis, effective at siyempre yung komprehensibo po ninyong investigasyon. Muli, si Lieutenant, yes, sir, Colonel, yes, Mark Luis Sigua ng Bulacan PNP. Salamat po sa inyo.
2: Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you po.
0: Okay. Si Ma'am Jami. Ma'am, baka may mensahe po kayo doon sa pinangalanan ng kapatid po ninyo. Ito na po yung nangyari. Baka nakikinig po siya ngayon dito sa atin.
3: Sana sabuhin pa ng konsenso. Hindi maganda yung ginawa mo. Sobra yung ginawa mo sa kapatid ko. Hindi ka na naawa. Subukan ka ng konsenso. Sana hindi ka patalugin. Napakasakit na yung ginawa mo sa amin. Alam mo kung sino ka. Yun lang po.
0: May anak po ba?
1: Wala po.
0: Ang ating biktima, wala
3: po. Wala po.
0: Single. Oo.
3: Single po.
0: Ilan, kasi narinig natin tatlong putok, no? Ilan po yung tumama sa biktima natin? So lahat po yun, nung tatlong putok.
3: Opo.
0: Saan part po yung mga tama po niya?
3: Sa dun po talaga.
0: Okay.
4: Kasi nakasigaw pa siya, ma'am. Kayo po yung tinatawag niya nun, ma'am, no, na ate?
3: Opo.
4: Okay. Tapos nakasigaw pa siya na may bumaril sa ate.
0: Oo.
4: Na doon sa CCTV. Anyway, ma'am, mag-gather po tayo ng mga witness po dito, ma'am. Mga witness, yung mga pwede pa po nating ma-interview na pwedeng tumayo as witness. Yung mga ebidensya po, gaya po nung sinabi ko ni Attorney Sivi.
0: Dying
4: declaration, ipapasa din po natin yan sa kapulisan po, ma'am. Para mas matibay po ang ebidensya po natin at makamit po ang hustisya. Maraming salamat po, Ma'am Jami. Opo. Gagawin po ang aming pong reporter po dyan sa inyong salamay po ng inyong kapatid na si Stephen Enriquez. At muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya.
3: Opo. Salamat po.
4: Salamat po. Salamat, sir. Magandang hapon po. And maraming salamat po kay Police Lieutenant Colonel Mark Louis Sigua, ang Chief of Police po ng Santa Maria, Bulacan, PNP. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. At Newsbreak muna po tayo, Attorney, at tayo po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. 2:58 na po tayo ng hapon. Ang oras po na yan ay hatid sa atin ng clean fuel, quality fuel for less. And tag-ulan na naman po, kaya kailangan po nating mag-ingat sa pananalanta ng bagyo, baha at iba pang sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lang natural calamities ang bubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din po yan ng tawag para makapanloko at paborito nilang tumawag para makakuha ng impormasyon. Kunwari, meron silang offer o rewards na pwede lang daw pong ma-process if you give your account info. Wag po tayong mag-share kahit ano pang style nila. Tandaan po na never share your account, card, and login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with BDO. Stop scam. Magbabalik po tayo. Diyan lamang po kayo.
5: True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
6: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. At yun sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Rafi Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makinela sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Labing true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, inyakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At 6 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted, wanted sa radyo.
3: Marami po ang nasa ating studio ngayon, si Mr. Burley Treste and Romel Montejo, at hinihingi po ng tulong na makuha po ang kanilang mga sweldo. Atrasado daw po ito ng 3 buwan, puro pangako daw pang ginagawa sa kanila, and partial daw po ang payment. At 22 po silang nandito, Atini.
4: Oo, madami nga sila. Madami, no? Magandang hapon po sa inyong lahat.
5: Magandang hapon din po, Atorne.
4: Okay. Tatlong buwan na raw po kayong hindi sumasahod, ha?
5: Opo, Atorne. Oo. At saka puro partial naman.
4: Ang hirap po nun. Una po, sir, gusto po namin tanungin sa inyo, ano po yung nature ng inyo pong trabaho? Ano, nasa construction?
5: Construction po.
4: Construction industry. Opo. So, mga ano, mga foreman? Mga...
5: Foreman, painter.
4: Okay.
5: Plumber.
4: So, lahat po kayo ngayon, ay isang project po ba?
5: Opo,
4: yung pinagtatrabuhan po ninyo?
5: Opo, sir.
4: O, lahat naman kayo ay nagtrabaho talaga?
5: Opo, sir.
4: O, hindi naman tinatanggi ng amo po ninyo, ng employer po ninyo, na talagang ni-render ninyo yung serbisyo, tama?
5: Opo, sir.
4: Opo, sir. O, sir, mga sir, gaano na kayo katagal diyan po sa inyong employer?
5: Sir, yung mga iba, buwan pala, mga 7 months, tapos taon na yung iba, sir.
4: Okay. Yung pinakamatagal, no? Ilang taon na sa kumpanya?
5: Ilan taon ka na?
4: Ilan na po? 2023, so 3 years.
5: Opo,
4: sir. Si sir?
5: Oo.
4: Okay. Yes, sir. Teka lang, ha. So, sabi naman po ni sir, nung umpisa, okay naman yung bigayan. Okay, siyempre hindi naman siguro siya magtatagal din ng kay tagal-tagal, di ba? So, ibig kong sabihin, the past 3 months lang na natagalan or hindi na ibigay, rather.
5: Itong concert nung kwan, puro partial. Hindi hanggang sa naunti-unti yung mga sahod yun, naman ang bubuo. Mm-hmm. Pero itong 3 months na to, sir, mula Mayo, ayun na, sir.
4: Zero?
5: Oo, kwan na. Nagbibigay na lang sila, sir.
4: Tingi-tingi,
5: ganun na lang. Linggo, 500. Ganun na lang, sir. Eh, pero
4: mukhang ano, kung 100 sa isang linggo, 5 days sabihin natin yung working day, so 100 per day. Saan naabot 'yun?
5: Wala na
4: pang-pamilya. 100.
5: Oh, kaya nga, sir.
4: Yung iba sa inyo dito baka nangangayayat na. Tatlong buwan ba naman na wala nang kinita. Ikaw, musta yung mga pamilya ninyo?
5: Ayun nga, sir.
4: Nalubog na sa utang, malamang.
5: Oo, yun nga, sir.
4: Okay. Pero, sir, gusto ko pong malaman, ha? Hindi naman daw po from 2023, nangyari po yan. Nagbibigay naman noon. Ano daw po yung rason? Bakit nitong mga nakaraan, eh, hindi na kayo mabayaran?
5: Eh, yun nga, sir, ang kinakon namin. Kasi, basta sabi sa amin, puro pangako na lang, sir, na pag nakakuha ng billing, magbibigay, pero...
4: In other words, sir, ang sinasabi nila, di pa kasi tayo nakakolekta, eh.
5: Oo, sir.
4: Doon sa kliyente.
5: Ayan, pero pagdating naman yung billing, sir, hindi naman binibigay yung one namin.
4: Paulit-ulit din naman na ganyan talaga yung nirarason. Pero paulit-ulit din naman po nating pinapaalala sa lahat na hindi po katanggap-tanggap yung ganyang excuse.
5: Oh, sir.
4: Kasi, sabi ko nga po, kaya una kong tinanong sa inyo kanina, talaga naman, di ba, na trinabaho ninyo.
5: Oh, sir.
4: Wala namang issue dun sa pagtrabaho. Nandito, ano? Sino tong mga
3: ito
4: kausap
3: po,
4: natin?
3: Si Ruben Tombok, ang project manager po ng Edison Development and Construction Inc. Magandang hapon po, Sir Ruben, and live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Kakausapin po kayo ni Atty. G.V. Bernardes. Sir Ruben.
6: Yes, ma'am. Good afternoon.
4: Magandang hapon po sa inyo, Sir Ruben, ang project manager, sir. Kasama po natin dito, 22 na mga empleyado daw po ninyo. Eh, bakit naman tatlong buwan na hindi pa nila natatanggap yung mga sweldo nila?
6: Ang nangyayari kasi, sir, starting yata na January yun, nagpa-partial-partial na lang ang opisina. Nung una, medyo malalaki pa, nakakaya pa. Then, itong mga bandang huli, siyempre, partial-partial lang every week, naipon ng naipon. Pag pinagsama-sama yun, parang lang hanggang third week ng May la yata ang nabuo.
4: Okay. De, pero kasi, sir, nung unong umpisa, I suppose, natitiis pa nila, eh. Kasi pinaabot nila ng tatlong buwan na lumapit po dito. Pero definitely, sir, yung isang buwan nga, kung tutuusin, ano na yan, parusa na sa mga pamilya nila, pero umabot ng tatlong buwan. Ano ba naman yan, Sir Ruben?
6: Tagatanggap lang ako rito ng pera, sir. Nagagaling sa opisina, sa main office.
4: Kayo po ba mismo, Sir Ruben, bilang project manager, sumesweldo na rin?
6: Medyo mayroon ding counting balance.
4: So, pati kayo, hindi din fully paid?
6: hindi rin po, sir.
4: Ang hirap din nun, no? Ikaw na, project manager ka na.
6: Yes, sir.
4: Mas lalo po dito sa mga foreman ninyo, mga empleyado po dito. Pero, Sir Ruben, ha, just to be clear, hindi naman po tinatanggi ng inyong pong kumpanya na itong mga 22 employees na ito is talagang pumasok at nagtrabaho. Tama?
6: Yes, sir. Nagtrabaho naman. Mga timesheet naman eh. Okay. Sinasabit ko sa office nila mga timesheet nila.
4: So, hanggang sa ngayon, wala tayong pecha kung kailan sila mababayaran?
6: Hindi kita kaya sagutin yan, sir. Ang office nila lang pwede magsabi yan.
4: Okay. Pero sa pagkakalam mo, ikaw mismo, bilang project manager, eh, siyempre, itong mga taong ito, eh, sa'yo din siguro, no? Nagtatanong. Hindi mo sila mabigyan. Wala kayong pecha, walang kasiguraduhan as of today na talagang sila ay mababayaran.
6: Masasabi ko lang, sir, pa na yung follow-up ko rin sa office, eh, ang masasagot sa akin bukas. Then, okay. Mag-antay lang ako kung kailan sila magbibigay.
4: Pero pinapapasok nyo pa rin sila?
6: Pumapasok din pa rin sila, sir. Ayun, sabi ko naman, kung gusto nyo gusto pumasok, papasok. Kaya lang, napuno na rin siguro siya kasi wala na talagang pangkain eh.
4: Oo, sir. Tumugan ba naman eh?
6: Ang sige, ginagawa ko na lang, kung may pera ako, sige, pagtsaga nyo ito, kako, ganun na lang.
4: Hindi, hindi rin naman pwedeng sa'yo kasi empleyado ka rin naman dyan. At sinabi nga po ninyo, eh, kayo po mismo, na-delay na rin. Sino ba itong hindi daw nagbabayad na na tawag dito? Kliyente nila?
6: Pakiwalid, sir.
4: Di ba, ang rinararason daw is dahil hindi pa nakakolect dyan sa kliyente po ninyo. Bakit hindi kayo nakakakolect?
6: Ay, yan ang hindi ko alam, sir. Sa opisina kasi sila kasi nag-aayos sa opisina niya, sir, eh.
4: Sir Ruben naman, nag-project manager ka pa, parang wala kang alam.
6: Meron lang, wala ko, sir, kasi medyo delay ng kaunti. Kasi, kaya ako lang mabiling.
4: Hindi, I don't want to describe it as kakaunti. 3 months, hindi po kakaunti yan. So, Sir Ruben, ha, ganito po, no, kasi hindi naman po pupunta itong mga tauhan ninyo dito sa tanggapan ni Idol Rafi kung talagang hindi na sila napuno, no, hindi na nila matiis itong pangyayari sa kanila. Pero dapat alam po ninyo ng inyo pong management na yung hindi nila pagkakolekta sa kanilang kliyente ay hindi po excuse na hindi po mabayaran ng tama ang mga empleyado. Sabi po ng batas natin, yung relationship ng mga empleyado is only to their employer. Okay? Eh, dapat si employer nakasantabi man lang ng kanyang pondo para pampasweldo dito sa mga empleyado nila.
6: Yun nga, sir.
4: Okay.
3: Opo, pero ang kine-question po namin, Sir Ruben, if ang rason po ba ng company is hindi nakaka-collect sa inyong client?
6: Hindi naman yung rason, sir, ma'am. Kaya lang, meron kasi silang ibang, siguro sa cash flow siguro, doon nagkaka-problema.
3: Saan po, sir? Sorry?
6: Sa cash flow nila.
4: Cash flow
6: ng management.
4: Hindi, kasi kung construction po yan, saan pa ba manggagaling yung cash flow ninyo, kundi doon sa collection ninyo?
6: Exactly, sir.
4: Oh. Eh kung walang problema sa collection, eh di wala nang rason para hindi nyo mabayaran itong mga empleyado. So, it must be the collection.
6: Yun nga, sir. Yun. Tama.
3: Ma-verify natin, Atwini, kasi nasa linya po natin, I think, si Lieutenant Mark Joseph Tampiok, ang legal officer po ng Coast Guard Infrastructure Development Service, CGIDS ng Philippine Coast Guard. Kasi ang CID, ang Coast Guard po ay isa sa mga client training.
4: Okay. So, yung ginagawa po ba ninyo, yung project nyo mismo is for Coast Guard?
3: Opo.
4: Building ng Coast Guard?
7: Opo, sir.
4: Yun yung ginawa ninyo na hindi kayo nabayaran?
7: Opo, sir. Ayun ang project namin.
4: Ah, okay. Sir. Well, ito, tanungin na rin natin, no? Si Lieutenant Mark Joseph Tampiok. Sir, magandang hapon po sa inyo.
8: Hello po, magandang hapon po. This is Lieutenant Mark Joseph Tampiok, PCG speaking.
4: Sir, Attorney JV po ito. Kasama po namin, ha? 22 po ng mga nagtatrabaho ngayon na gumagawa po ng building daw ng Coast Guard. Eh, hindi daw po sila nabayaran. Dahil, apparently, ito lang naman, no? Ayon daw sa kanila, is parang hindi sila nakakakolekta sa mga kliyente po nila. Yung Coast Guard po ba, sir? Ano po? No, yung masasabi ninyo dito dun sa building po ninyo dyan?
8: Yes po. Sir, before everything else, we acknowledge na meron po kami ongoing project sa City of Johnson, and that is located po yung project sa Taguig.
4: Yes,
8: and while we understand po yung predicament itong ating mga laborers na under Edwinson, the PCG being a government agency implementing government infrastructure project, sir, I would like to give emphasis na we are constrained and limited by what the law provides. So, ito pong law and prevailing guidelines na binabanggit ko ay yung pong sa procurement law and other prevailing policies ng government procurement board. Na kung saan, ang Coast Guard po adheres to the principle of progress billing.
4: Okay, yes.
8: Opo, mga nagawang trabaho ng mga contractor. So, ito pong progress billing na to, to put into perspective, if once po na ma-prove ng contractor na meron po silang accomplishment, then they can upon request, then they can be entitled po yung sa mga payment,
4: yes,
8: yung sa kaukulang amount ng progress or accomplishment na yun, and then ang Coast Guard po will disburse the corresponding time. So, per records po ng aming agency, wala po kaming pending na wala po yung pending request ang Edwinson. Dahil po, yung kanilang huling request sa amin ay binalik po namin sa kanila. And the ground for that is that wala po kami nakitang significant accomplishment or improvement po dun sa sinabit nilang request.
4: Okay.
8: And kinumpay namin po yan dun sa huling request na nabayaran namin at ito pong huling request na binalik namin sa kanila. So, based on our validation sa area, wala pong ganung improvement or accomplishment that is why po hindi po namin na-process. But sir, that does not preclude sir si Edwinson to submit a new request as long as we can substantiate na meron pong significant accomplishment, then we will release the funds accordingly.
4: Okay. Now I get your position po, no, ng ating Philippine Coast Guard, and that is right, no, when it comes to procurement po, no, ng special government agencies natin, and gaya nung nabanggit, no, ni Lieutenant Mark Joseph, in this particular contract, progress billing. So, magbabayad yung Coast Guard, okay, depende po dun sa kung anong stage na ng project yung natapos. Okay? Now, in this case, yung employer daw po ninyo, eh, nag-send ng progress billing, ibig sabihin, naniningil na kasi may natapos na raw. Pero apparently, pagtingin ng Coast Guard, eh, wala naman daw na iba nung last na stage nung nagbayad po sila. In short, walang dapat babayaran ang ating Coast Guard. No? Parang binabantayan lang nila yung pondo ng bayan eh. Ba't kami magbabayad kung wala kami nakikitang nagawa? Now, it's now incumbent, no, upon the employer po to prove, no? Tama, no? Na talagang merong nangyaring karagdagang accomplishment for them to be able to collect. Okay? Now, Lieutenant Mark Joseph, no, I understand, no, yung issue po na yan is between you at yung contractor, no? Pero we just sought your position on this matter kasi nga ang naipit kasi dito yung mga empleyado. Although yung mga empleyado po dito kasama namin, there are 22 of them, eh, wala naman pong direct liability ang Coast Guard sa kanila. In fact, wala pong relationship ang Coast Guard sa kanila. Ang may utang sa kanila is yung kanilang employer. Okay? Which brings us now to Dole. Because this is a matter of labor standards. Makausap po natin, no, ni Ms. Johanna Montesino, ang Supervising Labor and Employment Officer po ng Dole Quezon City. Magandang hapon po, Ma'am Johanna.
9: Magandang hapon po, sir.
4: Okay. Ma'am Johanna, no, at this point, base po sa mga nag-gather natin na information, 3 months na po ang ating mga empleyado hindi nakakatanggap ng kanilang sweldo. Sweldo pa lang po yun. I don't know pa yung mga ibang benefits, sir. Naka-overtime ba kayo? Meron bang binigay sa inyo na overtime? Pag may holiday ba, may premium? Na
7: nung nakaraang taon, sir.
4: Wala din?
7: Oo, wala yun.
4: SSS?
7: Wala rin kami ng SSS.
4: Wala rin kayo nun? Pag-ibig, PLR?
7: Wala rin, sir.
4: Eh, anong mangyari kung kalagitnaan ng construction ninyo, eh, merong na-aksidente?
7: Ayun nga, sir.
4: Kung ako tatanungin mo, kung 3 months kang dinagsweldo, may nangyaring masama, wag naman po sana, most likely, wala na rin pong may bibigay sa inyo. So, Ma'am Johanna Montesino, ang amin pong mga empleyado na dumulog kay Idol Rafi, eh sana matulungan po natin. Very meritorious naman po, no? Yung kanilang claim na mabigay lang po yung sweldo po nila, Miss Johanna.
10: Yes, sir. Oo, nabanggit niyo na kanina, no? Ang dami nga. Posibleng marami siyang maging violations kung ganyan po sa katagal na panahon wala pong sahod. Malamang din po kaakibat nun, mga benefits pong hindi na ibibigay. Para pagpuntahan po talaga ito ng dole for an inspection. Para yes, makita din natin yung record sila. At ma-assure natin yung mga employees na makuha yung dapat para sa kanila.
4: Opo. And when we conduct the inspection, Ma'am Johanna, I would just suggest, no? Wag lang po nating i-inspect or i-request yung kanilang company records for the past 3 months na hindi sila nagbayad. Eh kung maaari, for the past 3 years, para makita natin kung ano pang ibang mga liability na dapat na, or rather, obligations na dapat na ihatid nila dito sa mga empleyado.
10: Yes, sir. Kaakibat po ng trabaho natin talagang 3 years po hinitingin natin records para makita natin lahat-lahat yung kanilang employment records. No? Maigi na rin sir, pupuntahin natin sila or kung meron pong panahon nakapag-issue, makahingi po kami ng interview ng mga workers nila para po makumpleto po namin yung picture ng aming inspection.
4: Yes po. No? Well, kami po dito, no, sasamaan po namin sila na dumulog po dyan sa inyong tanggapan. Eh, ready naman po sila, no, to execute kung ano pan pong statements or affidavits na kakailanganin. In fact, I also got the admission earlier by the project manager na hindi naman tinatanggi ng kumpanya na talaga itrinabaho nila eh for the past 3 months.
10: Apo, apo.
4: Opo, no? So, it is now incumbent upon the company, obligasyon nila na patunayan na talaga nagbigay sila ng sweldo eh kung wala naman talaga. Okay? Kumbaga, medyo black and white na tong situation po natin, Ma'am Johanna.
10: Opo. Antayin po namin sila para ho mabigyan na po ng agarang action po yung kanilang reklamo.
4: Yes po. Oo. Yes po, no? Well, we appreciate po, Ma'am Johanna, ang action po na gagawin po ng ating dole dito. Sana matulungan natin. Namamayat na tong 22 na katao dito, tatlong buwan ba naman? Na ako nga mismo, siya rin, nagugulat paano pa sila nag-survive for the past 3 months, pero baka puro utang na sila.
7: Puro saka konser, puro dahon na yung mga kanan, puro kalbo. Bangkong.
4: At least healthy ka. Hindi, biro lang ha. Pero definitely, no, lahat naman po tayo dito. Alam natin, no, 3 months, parusa yan sa pamilya ninyo. Yeah, last month ba or just this month, nagsimula pa yung pasukan ng mga anak ninyo.
7: Kaya nga, sir.
4: Okay. So, Ma'am Johanna, no, yung mabilis po na pag-action natin, lang laking tulong po niyan para sa mga to.
10: Apo, makakaasa po kayo sa amin dito sa pagtulong po sa kanila, sir.
4: Okay.
3: Salamat po, Ma'am Johanna. And attorney, baka makatulong na rin po si Lieutenant Mark Joseph Tampioc. Lieutenant, baka pwede na rin din nating makausap at itong company sa tulong po ninyo, baka ma-push po natin na makapagbigay po ng sahod para po dito sa mga manggagawa natin. Makausap po ninyo itong company, Teniente.
11: Yes, ma'am. Actually, our line is open, ma'am, to receive money request ng advance money. So long as, ma'am, yung request for billing is backed up by proof na meron talaga po actual accomplishment or significant accomplishment po. And I would like to give further emphasis, ma'am, na ito pong advance money dumaan po ito sa stringent process of screening under the procurement law, under the procurement process. So, one of the things na sinabit ng advance money during the bidding is ito pong sworn statement na kung saan ang advance money is attesting to the fact na siya po ay undertaking to abide by the labor laws and standards. So, yun pa lang po, makikita natin na itong si Edwinson ay isang independent contractor. Maliban po dun sa mga physical, financial, financial qualifications na na-submit niya, we can safely say po na itong si Edwinson ay isang independent contractor. And as such, meron po siyang sufficient capital para makapag-secure ng tamang ikipahe at mga tauhan. At now po, itong mga tauhan na po at si Edwinson, this is the position of the PCD that these two entities, the workers and Edwinson, have this kind of relationship. And this relationship is called employer-employee relationship.
4: Yeah.
11: Now, one of the obligations po ng isang employer is the payment of wages. Meaning, pag may sabaho pong nag-under yung tauhan niya, Edwinson po, magbabayad ng wages or salary with the right amount at the right time. So, if my recollection of labor standards and labor code is correct, parang twice po, twice a month ang payment ng wages as a general rule. So, ito pang frequency of payment na to, this is not dependent po or yung obligation ni Edwinson to pay salaries and wages is not dependent po doon sa billing at disbursement ng funds ng PCG. Precisely because po, being an independent contractor and being the employer of the workers po, yung laborers, it is incumbent upon Edwinson to pay his employees at the right time with the right amount po.
4: That's correct, no? So, tama po, no? Lieutenant Mark Joseph, parehas po tayo ng pananaw dito. We are citing our labor laws, no? Yung obligation po ng kanilang employer is not dependent doon po sa kanilang collection. Because, again, yung construction contract nila with PCG, the Philippine Coast Guard, is entirely separate doon sa employment contract nila with their employers. So, they have obligations in both contracts. Hindi po iisang kontrata yan na kung saan. Kung hindi natupad dun sa isa, eh pwede, meron na silang excuse na hindi tumupad dun sa kabila. No? So, tama po si Lieutenant Mark Joseph ng ating Philippine Coast Guard. And we also, saludo rin tayo sa kanila. At least, binabantayan po nila yung pondo ng ating ahensya. Na kung maniningil kayo, for example, 40% ng contract price, patunayan nyo muna na natapos nyo 40% of the project. Eh kung hindi napatunayan yan, then there is no reason daw na hindi hindi maglabas ng pera. Pero ganun pa man, iba pa rin po yung obligasyon ng employer. So, yun po, dadalhin natin sa dole. Okay?
7: Sir.
4: Sige po, ha? So, Lieutenant, maraming salamat po sa inyo. At sana po, no, if mag-demand sila ulit dyan, at mapatunayan na talagang may right na sila for collection, I know the Philippine Coast Guard naman, no, will check, will verify yung kanilang representations and will issue po, no, yung pera na if due na po talaga dito sa contractor.
11: Yes po, maraming salamat din po sa pagbigay sa amin ng opportunity na clear out itong issue na to. At rest assured po na ang Philippine Coast Guard in this business of public funds po, we will make sure that the release of funds is governed by the prevailing rules and regulations po.
4: Okay. Muli po si Lieutenant Mark Joseph Tampiok, ang legal officer ng ating Coast Guard Infrastructure Development Service under the Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant. So, mga sir, ha?
7: Okay.
4: Sama-sama po tayo papuntang Dole. Okay, pagtatagpuin naman po kayo ng employer ninyo. And hopefully, dun sa face-to-face po ninyo na yan,
7: okay,
4: eh, dun pa lang, eh, makompute na, mabayaran na. Okay? Yung inyo
7: po. Sana nga, hindi magtagal
4: benefit.
3: Opo.
4: Oo.
7: Dahil,
4: baka mamaya, butot balat ka na.
7: Yan na nga, sir.
4: Huwag naman sana, ha?
3: Salamat po. And, Sir Ben Tompok, Tombok, ang ating project manager, sir. Maraming salamat po at magandang hapon po. Mga sir, thank you very much po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio.
7: No,
3: salamat po. Magandang hapon po. Okay. Tayo po, Attorney, yes, muna po break, tayo. Sorry. Magbabalik pong wanted sa Radyo ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Sige po, dito na po yung iba.
12: Dito na kami!
13: The True FM!
12: The 105.9!
14: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
15: Pilipino.
16: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
17: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
18: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
19: Aminin mo na, hindi ka nang iisa.
18: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
19: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
18: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
20: May bago kang aabangan tuwing Sabado ng hapon sa 105.9 True FM. Simula ngayong Sabado, August 1, alauna hanggang alas 2:30 ng hapon, samahan ng Alagang Kapatid para sa serbisyong may malasakit at impormasyong kapaki-pakinabang. 2:30 hanggang 3:30, alamin ang iyong mga karapatan at makakuha ng legal na payo sa basta batas. At mula 3:30 hanggang 5:30 ng hapon, baliktambayan sa mga kantang bumuo ng ating henerasyon sa 80 Sabado. Bagong oras, parehong dekalidad na programa. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
21: May isyu ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas. Kasama si Jen Gavin, Rico John Perez at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, 2TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
22: Muli na naman pong tumunog ang gandingan
21: and it's true. Waging-wagi ang 105.9 True FM sa 20th UP Com Broadstock Gandingan Award. Buong pagmamalaki po namin binabati ang Ted Filon DJ Chacha sa True FM na pinarangalan bilang Most Development-Oriented FM Program. Sana Lure bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Si Ruth Cabal ang Best FM Radio Program Host. At si Cheryl Cosin ang ginawara ng Gandingan ng Kababaihan. Marami pong salamat sa tiwala sa mga programa at program anchors ng True FM. Congratulations, mga kapatid!
0: Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Nean Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5.
21: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
15: Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
3: Oras po natin, 3:38 na hapon, at makakasama naman natin ito yung dito sa studio si Jonna Rojas and Diana Atencio. At nireklamo po ni Ma'am Jonna ang nakilala niyang architect, nakapag-invest po siya ng malaking halaga dito. Malaman po natin yung buong detalye nito kay Ma'am Jonna. Magandang hapon po, Ma'am Jonna. Ay maliban pa po kay Ma'am Jonna, may makakausap din po tayo via video call from California, USA. Magandang hapon po, Ma'am Jonna.
22: Magandang hapon po.
4: Ayan, Ma'am Jonna, naglabas daw kayo ng malaking halaga.
22: Tama po
4: ba? Oo. Saan niyo po ba nakilala? Ito pong pinag-investan niyo.
22: Architect po kasi siya. Tapos po, taga-Paniki din po siya, taga sa amin po siya. Ngayon ni-refer po siya ng isang kaibigan ko na naging kaibigan din po niya.
4: Mm-mm.
22: Noong una po, ang pakilala niya sa akin is contractor siya.
4: Okay.
22: Nung unang hiram niya lang po is 30,000, ganun, hanggang sa palaki na po ng palaki. Hanggang po sa, ako na rin po mismo, naganap na ako ng investor ko na para ipapasok po sa kanya.
4: Okay. Teka lang, ma'am, ha. So, ni-refer po sa inyo ang isang architect.
22: Apo.
4: Nung lumapit, siya yung lumapit or kayo po lumapit doon sa architect?
22: Siya po ang lumapit sa akin.
4: Nung lumapit po siya, ano to, may in-offer ba siya na servisyo ng isang architect? Ganun po ba? Or?
22: Noong una po, ang una niyang inano sa akin talaga is utang. Umuutang.
4: Ah, uutang. Okay. Magkano daw po yung uutangin? Manghihiram?
22: Apo. Noong una po, ang una niya lang nilaloan 15,000, 20,000. Ganun lang po kababa.
4: Okay. So, maliliit pa na halaga nung umpisa. So, nagpahiram ka naman.
22: Apo.
4: So, magkano po bale yung napahiram po ninyo?
22: Noong una po, nasa 20,000 po yun. March so, po yun, 2024.
4: Kung umutang po siya, you say, ng 20,000 pesos, siyempre, pag-utang, di ba, may oras naman yan. May time or date kung kailan po dapat babayaran. Apo. At may sinabi po, may tubo.
22: Apo. Okay. Babalik daw po ng 24,000 after 10 days.
4: Babalik na yung 20K nyo,
22: babalik mo ng 24,000 in 10 days.
4: In 10 days. Malaking ano yun ha? Porsyento. Yun yung interest. Ito po bang mga transaction nyo na to? Is it in writing?
22: Hindi po, chat lang po.
4: Ah, chat lang. Okay. Pero na-meet mo siya ng personal?
22: Opo.
4: Okay. So, 20,000?
22: Opo, nung una. Yun yung pinakauna. Tapos nung medyo lumalaki na po, pupunta na po siya sa bahay para kunin yung pera, ganun. Minsan i-GJ cash ko po, babang transfer.
4: Oh, wait lang, nung sinasabi mong lumalaki na, kinakailangan nang pumunta sa bahay nyo, hindi na lang siya 20,000?
22: Opo.
4: Magkano na po bali lahat?
22: Hihiram po yan, 100,000. Sasabihin po niya, ibabalik niya in 1 week, 120,000.
4: Okay. I suppose, kaya pumayag po kayo na lumaki yung amount na ipapahiram niyo kasi yung mga naunang transactions po ninyo,
22: so okay po talaga.
4: Nasunod naman. Ah, so dumating talaga yung mga napag-usapan po ninyo mga interest.
22: Opo.
4: Okay. So yung 100,000, magiging 120, nasunod din yon.
22: Opo. Siya po mismo, minsan kinabukasan pa po, babalik 110.
4: Ah, okay. So, maayos naman siyang kausap.
22: Opo.
4: Okay. So, ma'am, saan po tayo nagka-problema?
22: Nato na lang po yung lumaki na po yung hinihiram niya at pina-invest niya. Kasi po ang...
4: Teka lang ha. Nung, kasi kanina, ang sinasabi po ninyo sa akin, yung 20,000, 100,000 na transactions ninyo ay utang.
22: Opo. Hindi pa po ako nagpapa-invest nung time na yan eh.
4: So, kailan po nangyari yung investment? Ano po yung in-offer po niya sa inyo?
22: Ang kwento niya po kasi sa akin, nade-delay daw po yung client niya. Ngayon, kailangan daw po niya ng pondo. Ngayon, bilang ako po, nagpapa-invest, sinasabi niya po sa akin na, Ma'am Jo, hanapan mo ako ng investor.
4: Okay. Wait lang. Ikaw yung nagpapa-invest?
22: Opo.
4: So, may mga tao ka
22: na nag-invest din po sa akin. Sa
4: na akong... nag-invest po sa inyo. Ngayon, yung pera na nakuha mo from your investors,
22: sa kanya ko po pinapasok.
4: Yun yung ipinautang mo?
22: Opo.
4: Dito po sa architect po na ito, magkano po lahat yun?
22: Kabuuan na po hanggang ngayon.
4: Yes, yes. In total, ha?
22: 15 million po.
4: Yung 15, ang laki na na. From 100,000, 20,000, 200,000, biglang nag-jump tayo to 15 million.
22: Kasi po, hindi lang naman po yung isang araw na hiniram niya eh.
4: Ah, okay. So, madami na po ito.
22: Marami na pong transaction yan.
4: Okay, so umabot na siguro sa punto na tigpa 500,000.
22: Opo.
4: Yung 15 million na nakuha niya, magkano interest niya na ano, ibibigay niya sa'yo dapat?
22: Actually, wala na pong interest niyan eh. Kinato na po eh.
4: So, ito na lang yung, kumbaga, principal.
22: Opo.
4: Kailan dapat naibalik po sa inyo?
22: Bigla na lang po kasi siyang umayaw dyan. Parang sabi niya na, delay lang daw po yung project niya sa Taytay.
4: Okay. Ma'am, pero itong naibigay po ninyo ha, na 15 million
22: opo,
4: sa kanya.
22: Kasi may mga...
4: documented.
22: Meron po kami kasulatan sa barangay mismo na pumirma siya.
4: Na sinabi niya talaga na...
22: May record din po ako.
4: Magbabayad po siya sa inyo ng 15 million peso.
22: 130,000 monthly daw po ang ibabayad niya sa akin monthly noong October.
4: Kailan pa matatapos yun?
22: Kung... Yun nga po, pinayad ko na po kasi syempre po, naiintindihan ko, masyado nang malaki yung nahiram niya.
4: Okay.
22: Kaya sabi ko, sige kung saan ka makakaluwag, importante lang naman sa akin, makabawas ka.
4: Okay. Pero ma'am, saan daw niya ginamit yung pera?
22: Ipopondo daw po niya sa site, sir.
4: May project siya, ganun?
22: Opo. Delay lang daw po si client.
4: Na napuntahan ba ninyo yung project na yan at talaga bang nagamit itong 15 million ninyo?
22: Nakausap ko po yung pinapangako niya sa akin na pag nagbayad daw po yung client niya na yun, is babayaran niya ako.
4: Okay, okay.
22: Ang ending po, bayad na po pala yung client niya. Hindi niya po ako binayaran.
4: So, kailan po ninyo siya huling nakausap?
22: Nung sa last pa po yung sa barangay talaga. October okay. 16.
4: October? Last year pa? Ang sabi po ninyo, 130,000 a month yung commitment po niya. Nasunod po ba yun?
22: Wala po, kahit piso po. Wala siyang binigay.
4: Okay. Bakit daw?
22: Hindi ko po alam sa kanya.
4: Asan na siya ngayon? Would you know?
22: Nagvlog lang po.
4: Aso, tuloy-tuloy pa rin?
22: Opo. Imagine po, buntis pa po ako nung time na yun.
4: Kahit alam po niya na ganun, wala man lang naibigay, na bayad. Kasi hindi tutulong ha. Ito is bayad. Binabalik lang yung sa iyo talaga.
22: Wala po siyang binayad 30 piso.
4: Kay Ma'am Diana. Ma'am, kayo rin po nakatransact din po ba nitong si architect?
22: Hindi.
4: Ay, hindi. Pero sabi ni Sherry kanina, we also have from USA.
3: Yes po, nasa linya po natin si Ma'am Crystal na nasa California, USA. Magandang hapon po, Ma'am Crystal.
1: Hello po, good afternoon po.
4: Hi, Ma'am Crystal. Narinig Hello. Po ninyo yung nabanggit ni Ma'am Jonna. Ganon din po ba yung transaction ninyo with this architect?
1: Hindi po. So, iba po yung sa amin. Hindi po siya directly, hindi po sa loan technically kasi hindi po namin binigay yung permission po namin na ibigay yung pera. So, backstory lang po.
4: Sige.
1: Nakilala po namin si Architect Palacio through our contractor. Siya din po yung nag-design po ng bahay na pinagagawa ko po. At since magkakilala na po sila ng contractor and they worked together before, at siya na rin yung nag-design, siya na rin po yung kinuha namin site supervisor. To make sure po na napafollow po yung mga specifications saka po yung code sa construction. Nanghingi po si contractor ng partial down payment noong March 11. Dahil po kasi kailangan na daw po nilang bumili ng mga materyales since tumataas na daw po yung presyo dahil po dun sa price hike ng gas. Apo. So in short po, nagbigay po kami ng down payment amounting 586,250. At that time po, hindi po kami makapag-transact directly kay contractor kasi po wala po siyang online banking. So we all agreed, si contractor, ako at saka po si Architect Palacio, since nasa isang project lang kami at magkakilala po sila personally, na si Architect Palacio na lang po magre-receive at magkikita naman daw po sila the following day dahil may meeting po sila about the project. So, sa kanya po technically dumaan yung pera at ibibigay niya po dapat ito kay contractor the following day. Nalaman po namin na hindi po pala niya binigay kay contractor yung buong pera. Binigay niya pa po, I think, 1 month later pa, pero 150,000 lang po yung binigay niya kay contractor. At hinold niya po yung 436,250. Tapos po, nangako po siya magbabayad every week. Siya po yung nagbigay ng terms every week, 50,000 pesos. Noong April. Pero wala po dun yung nasunod. So, hindi rin po siya nakapagbayad. Only noong July 15, nagbayad po siya ng partial payment, 20,000 lang po. Dapat bukas, meron po siyang babayaran na 80,000 kasi 100,000 po bale. Every month dapat yung babayaran niya. Nag-message po ulit ako sa kanya kanina. Sabi niya, wala daw po siya mababayad bukas. So, ganun po lagi kasing ginagawa niya. He promised to pay, pero hindi po niya binabayaran sa takdang araw na binigay niya. At lagi po siyang may excuses.
4: Okay. Well, obviously, yung nangyari po kay Ma'am Crystal is malayong malayo, no? Doon sa naging karanasan ni Ma'am Jonna. Ang similarity lang nila is meron pang due or meron pang pera na hindi natatanggap mula dito kay architect, no? Siguro unahin ko muna, no, dun sa kay Ma'am Diana, ay kay Ma'am Crystal, no? Kasi, Shari, yung nangyari dito, si architect supposedly daw, ha, is dinaan lang yung pera sa kanya. Hindi para sa kanya yung pera. Pero, it would now appear, based dun sa nabanggit po ni Ma'am Crystal, na hindi niya hinatid yung buong pera na yan doon sa contractor or

0: architect supposedly daw, ha, is dinaan lang yung pera sa kanya. Hindi para sa kanya yung pera. Pero, it would now appear, based dun sa nabanggit po ni Ma'am Crystal, na hindi niya hinatid yung buong pera na yan doon sa contractor or kung sino man na dapat na makakatanggap po niyan. May naiwan sa kanya. Malaki nga eh. Kung tutusin, 436,000 pesos. Under our revised penal code, there is a provision na kung saan if a money or a property is received in trust, okay? Hindi talaga para sa'yo. Kumbaga, ipinagkatiwala lang sa'yo yan for a certain purpose, no? Pinagkatiwala sa'yo para ibigay mo kung to somebody else. At kung hindi po nagawa po yon, hindi na i-deliver kung sa dapat na pagbibigyan, and if a demand was made at hindi po nabayaran, it may be considered misappropriation. Estafa po yan. Okay? Under our revised penal code. So, Ma'am Crystal, if up to now, yung pera po ninyo is hindi nyo matanggap-tanggap, eh, isa po yun sa mga pwede po ninyong i-consider na legal remedy po ninyo. Okay? Now, in so far as kay Ma'am Jonah Rojas naman po, ito mas malaking amount yung involved dito siya, 15 million pesos, no? Una po sa lahat, no? Kailangan natin, no, makita yung buong nature po ng transaction. Okay? Kasi kanina, coming from Ma'am Jonah, yung ginagamit po ninyo kasi na term is utang. Okay? Alam naman po natin, sa jurisdiction po natin, is walang nakukulong kasi sa utang eh. Okay? Kahit anong iyak po natin dyan, kung we describe or we define our transaction as loan, ang hirap po niya na pag di kayo nabayaran without any collateral. E dito po ba, Ma'am Joanna, may collateral ba na binigay wala po sa inyo? Wala din.
1: Yung cheque niya lang po na puro talbog.
0: Yung cheque po, no? Na yan, no? Yung, kaya nga po minsan, no, ako, yung mga nanghingi ng advice po sa atin, kung magpautang po kayo, mahinaw na may cheque. Okay? Kasi kung yung cheque na yan is tumalbog, pwede ko yung mag-file ng
1: BP22.
0: Violation of Batas Pambansa Bilang 22, the anti-bouncing checks, no? So, tumalbog po, ma'am, yung mga cheque na yan. Magkano po yung halaga ng mga cheque na yan?
1: Yung isa pong cheque tumalbog ng 450, tapos yung iba po, puro blank check na.
0: Okay, okay.
1: Yun na po yung mga binigay ko sa mga investor.
0: Well, ganito po, ma'am, no? Kasi kailangan natin malaman kung ano talaga yung nature ng transaction po ninyo, no? Ipagpalagay po natin na utang nga yung transaction po ninyo. Hindi naman po ibig sabihin na kung dahil walang kulong sa utang, hindi nyo na po matatanggap yung pera ninyo. Ang ibig lang pong sabihin ng batas natin, we can go to civil courts. Okay? Hindi criminal court. We go to the civil courts. Pero, given na meron pang additional circumstance, that is, may mga tumalbog na cheque, bawat cheque po na tumalbog is a separate criminal offense. Okay? Eh, pwede pong option ninyo yan na magsampa rin po ng ilang count ng violation of BP 22 para mapanagot man lang ito pong nagkautang po sa inyo. Kasi I understand, yung 15M na yan ay galing din sa mga investors po ninyo yan.
1: Opo, yung iba pong cheque nakapangalan na po sa mismong mga investors ko.
0: Okay. So lahat sila umasa?
1: Opo. Nuhuna po nakapag-pay out.
0: Malamang ikaw na hinahabol nila ngayon.
1: Opo.
0: Okay. So, alam po nitong si architect na yung mga investors, eh, ikaw nang hinahabol?
1: Actually, meron pa akong mga screenshots doon na sinabi po niya na hindi naman daw po ako yung makukulong siya kasi siya daw po yung hindi nagbabayad at haharapin daw po niya yung investors.
0: But that's beside the point. Okay? In the first place po kasi, ma'am, no, kung sabi po ninyo, no, those funds were funneled to you from your investors, eh, yung relationship po, limited lang po ng mga investors niyo at sa'yo. Okay? So, yung sinasabi po niya na parang assurance sa'yo na wala namang mangyayari sa'yo, I'm telling you, hindi po totoo yun. Okay? Malaki po yung naging exposure din dito, no, ni Ma'am Jonah Rojas, lumalabas, naiipit ka ngayon.
1: Opo.
0: Kasi ikaw yung nag-transact directly with this man.
1: Opo.
0: Ikaw yung hindi mabayaran, pero at the same time, you also have your obligations dito sa mga ibang tao po na ito. Well, ang gagawin po natin, because I was told na parang ongoing pa rin ba yung operations nila?
1: Opo. Okay.

0: let's talk to someone from the CIDG nga, Shari.
1: Yes po, nasa linya po natin si Police Lieutenant Colonel Arvin Josnilio, ang Provincial Chief na po ng CIDG Tarlac. Magandang hapon po, Colonel Josnilio, at live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi. Colonel?
2: Yes ma'am, magandang hapon yes. po.
0: Lieutenant Colonel Arvin, no, magandang hapon po sa inyo. We just like to bring to your attention. Ito pong nangyayari ngayon dito kina Ma'am Jonah at kay Crystal, na meron silang nakatransact, and we would like your assistance po to know and to determine ano po talaga yung mga transactions dito, sino pa po yung mga involved dito, and para sana maiwasan natin na maulit pa po muli itong mga transactions na ito. And if may mahanap po tayo na wrongdoing dyan, any liability, then I trust that our CIDG will pursue any proper action against these people.
2: Yes sir, we can invite them sir sa opisina, yes. So we can evaluate personally yung kanilang case, and from there we will take appropriate action, whether we will conduct entrapment operation or we will file it, we will try the case through regular filing.
0: Yes. Lieutenant, no, dadalhin po nila lahat po ng mga dokumento na meron po sila, kasama na daw yung mga tumalbog daw ng mga cheque, para din po maging kompleto po, no, ang inyo pong pag-iimbestiga.
2: Yes, sir. Opo. We will glad to welcome there. Then, sa aming opisina, sir.
0: Ayan, no. Colonel, ha, maubusan lang po tayo ng...
2: Tutukan namin, sir.
0: Opo. Colonel, pasensya na, no. Maubusan lang po tayo ng oras dito. Pero we will coordinate with you even off-air yung mga iba pa po, yes, na pwede natin maitulong.
1: Madami pa mga
0: involved. Yeah. Ayan. So, lahat po sila, Colonel, no, kahit mayinaw nga, sabay-sabay na silang pumunta po dito. Get all their statements. Oo, para po minsanan yung investigasyon natin.
2: Yes sir, bukas po yung aming opisina para nasikasuhin po yung kanilang problema.
1: Apo. Sasamahan naman po, Colonel, ng reporter po ni Senator Ravi, sila ma'am, no, sa inyong tanggapan. Sir, maraming salamat po. At buhay po kayo.
2: Magandang po.
1: Magandang hapon po.
2: Yes ma'am.
3: And attorney, i-ask ko lang po, pwede din po ba siyang ma-report in case he failed to deliver po yung promises po niya? May report po siya sa UAP at saka po sa PRC. Hindi po siya magbabayad.
0: Opo, no? Kasi these bodies naman po, no? They have disciplinary authorities over these professional mga architects and all the other types of professions, no? So definitely, if there is finding that they should be administratively disciplined, then pwede po natin yan, ha? I-consider yung mga options po na yan. Lahat po yan, kasama po yan.
1: Okay. And Ma'am Crystal, wag niyo na lang po ibababa yung line, kakausapin po namin kayo, ma'am, ha? And Ma'am Jonah and Ma'am Diana, assistihan po namin kayo sa CID Tarlac po. Okay? Salamat po, magandang hapon
0: and
1: po.
0: And siyempre bukas din tayo, no, kung gustong marinig si Architect Palacio, din bukas din naman po ang linya natin, no?
1: Tama po.
0: Oo.
1: Opo. Kung nais niyo pong magsalita para po sa inyong panig, bukas po ang aming tanggapan. And nais ko lang din pong i-greet bago tayo magtapos si Engineer Yuri Pascual, nakikinig po sa atin ngayon. Engineer, thank you very much po. Maraming salamat po sa tulong, Engineer Yuri Pascual. Okay. At maraming salamat din po, mga kapatid, sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. Bukas po muli ako po sa Shady. Magandang hapon po.
0: Attorney Jairus Bernardes po sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIS Party List. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.

0: At yan ang True News Update. Ako po si Arnold Ray para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. A

0: Saint Ignatius, pray for us. Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Ilang araw na lang po sa katapusan ng buwang ito, kapistahan na ni San Ignacio de Loyola ang nagtatag at patron naming mga Hesuita. Batid na po ng marami ang kwento ni Ignacio, isang sundalo mula sa isang marangyang pamilya na lubhang nasugatan sa isang digmaan, tinamaan ang binti ng kanyon. At habang siya'y nagpapagaling, nagkaroon ng pagbabagong buhay, conversion. At mula noon, naging sundalo o kawal na ng Diyos. Naging pare at nagtatag ng bagong orden o samahan ng mga reliyoso, ang kapistanan ni Jesus, ang mga Hesuita. Madrama po ang buhay ni Ignacio. Isang makasalanan, siya'y makamundo, babaero, marahas, mahilig sa rambol, ambisyoso, pero nakapagbagong buhay. Madrama, makulay, pang teleserye. Pero ang hindi alam ng marami, sa huling 20 taon ng buhay niya, siya ay nanatili lang sa Roma upang pangasiwaan ang mga Hesuita. Gustong-gusto niya sanang nasa gitna ng aksyon tulad ng mga misyonerong pari sa iba't ibang lupalop ng mundo. Subalit, kailangan siya sa Roma bilang administrador ng kapistahan ni Jesus. Kumbaga, napako po siya sa office work. Ay, boring!
1: Relate much?
2: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
3: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
2: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
3: Caitlin.
2: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
4: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Relate much?
2: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
3: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
2: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
3: Caitlin.
2: Ilang beses ko bang sasabihin sa...